0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong kinbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, muresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may muresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold! Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo.
10: Vision X Plus.
11: Mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
13: The secret of health.
12: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
13: The secret of health.
12: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Uy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8:17 na mga katropa. Kining maong time check, ito gini ka na ito sa Synthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione o collagen, kape nga makapaputi, and of course magapahami sa tuwag panit at Synthone Gold Coffee Mix.
1: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang YG Pinig, YG Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Unus libertas! Data popole! Nesesse nunesse!
1: Bullseye!
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye!
0: Mga katropa nato, dinis sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod, ginabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-ubanuba, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga. Webes, mga katropa, Pizza Jess. Niningabuhan sa Setyembre tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan ninyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez, Viking.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones nan solom iost lukindi e. Sin itsam iost odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistudya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayang buntag rin taran yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye! John Lay Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning, Tarakape! Good morning, katropa ka Philip.
2: Good morning,
0: Pilipinas.
3: Everyone.
0: Kumusta? Agatagsa-tagsa ka mga kabuntagon, mga katropa. Ang buntag sa baga na ka-view na toros Facebook. Ingon man,
2: oy, wapa na putol.
0: YouTube, wapa na putol, katropa ka Philip.
2: Salamat, Kadimets.
0: Kondisyon pa. Ay, lahi magsinyas na rap.
2: Okay, rap.
0: Yan lang kumanguta na. Arita, focus na si YouTube lang. I-share na dahil itong YouTube katropang rap-rap. Ayaw na pag... Karoon si Manahamrag
2: ka. Ayaw na sa rap, ayaw sa... Mukalitrabag kang online balik. Ayaw na.
0: Hala sa tingali. Good morning. Sa bag-o lang ng mata, may buntag ninyong tanan. Ato pag magtutudlo, the announcement ay si DepEd Secretary Sunny Angara. Nga, doon na mo'y duha ka-adlaw ang gitawag nilag wellness break.
2: Katropa, wow!
0: Pizza 14 o pizza 15, white trabaho. Matod pa ni...
2: Pizza 14 o pizza 15?
0: Tabasahon ragot ang...
2: Domingo o lunes?
0: Saan mo na adlaw ang katulong pizza?
4: No.
0: Aray, ang 14 lunes. Ang 15 martes. So, bakasyon. Tasi silag bakasyon. Sa nang imuha matay, jaga-jaga naman na.
2: Na-imbitasyon, pizza 13.
0: Domingo ng pizza 13. 14 lunes, 15 martes. So nagpasabot, baninga, wa sa tay klase.
2: Asa?
0: Basahon ko na tong memo pala yung katropang rap-rap.
2: Good news, alang sa mga magtutulo.
3: Tulay mo kayang hayang.
0: Alisod kayo ng mag-wellness tao niya. Magsigige pong tagdaan ang class record. Ayaw.
2: Online class. Ayaw.
0: Although, pupintahan na ron. Kaya nga tong maestra kanina to, manimaho mang chok. Marker na maron. Napabay chok rong mga ma'am na itong mga sir. Di na makikukos. Nabiya ka nga, wa. Nabiya yung taon, tamo yung school lang.
2: Basta, ang ilang ingo, basta na pa yung blackboard, na pa kaya yung chok.
3: Ayaw!
0: Propaga Philip na may kuan kaya ingon tampong mga katropa
2: mga whiteboard.
0: Whiteboard.
2: Adi, para na tos mga air condition room katropang Janlin.
0: Manay
2: sagad.
0: Okay.
2: Labi so, na sa private school. Mga whiteboard naman ang ilaha.
0: Pero
2: ang public school,
0: public, nage po chok. Basa ko rap, isum kamay katropang rap-rap. Good news, alang sa mga magtutudlo ha, alang ni kaninyo.
2: Oy, good morning.
0: Good morning mga ma'am og baga sir. Di pagawas og memorandum si Sunny Angara. Although, pitsa 8 niya pagawas, pero gahapon pa nigi pa tribukan. Kagabi, bagyan ha?
2: Yung effectivity, kuhaan man saan. Next week pa man.
0: In accordance with DepEd Order 009, series of 2026 ikasiyam pa din yung order, no? Gamaya pag-order ni Mosan God.
4: Adi, kaya ko
0: naman. Mao gani. Adi, ikasiyam pa rin ito,
2: iga. Kayo naghagoan. Kaya para di saan maglito ka itong mga magtutudlo.
0: Titled, Guidelines on the Implementation of Three-Term School Calendar Basic Education. A wellness break is provided for teachers.
4: Wow. Yeah.
0: To allow them to rest, recuperate, and attend to their personal well-being before the start of the succeeding term. Oh, saan ni padong na ni musikan sim day?
4: Murag padong na.
0: Nasa din ni sim, na, oh, na, ano ba sim break, no?
4: Oh, na sila ko, na.
0: Sa una to, ah, wa, magigit ka tropa ka, Philip.
2: So, wala na yung klase day sa good lunes, siguro?
0: Kana mo yatong siren, pero, karong lunes sa umaabot, wa ginay klase ka tropa ka, Philip. Kuan man na nila, wellness break.
2: Alagay, murag sugod na nila.
0: O niya.
2: Ang kanilang, why klase kay kanigong mga magtutunod.
0: Murag next week, tingali. Oh, mantong pero, nag-eskulahan.
2: Oo.
0: Oban, mang limpyo, manilig. Ang upansad ka ng mag-tiktok, ano?
2: No. Kaya mga vlogger na ito, mga magtutunod.
0: Okay, o why klase, biya ka trobang Philip, ang mga maestra in town, purti ito mong loya. Sila mo, atog yung po sa eskulahan. Ang uban, anas bay, susunti mo, nagbantay sa bata, mag-check in town, mga magtutunod.
2: Kani, wakit ni sila yung
0: duha ka adlaw ka tropa ka Philip, oh, ha? Hatagan sila kahigayunan nga mag-break. So, 14 o 15 ni katropang rap-rap. Wow. Ubos na dong. Ha? So, walay meeting. Iklaro na
2: wala,
0: to, ha?
2: Wala, san, wala tanan.
0: Mga principal,
2: oh.
0: Ayaw yun mo pag-meeting.
2: Ah. Ayaw sa mong contacts nyo mga mga
0: walay mag-tablo. Meeting. Walay training.
2: Ah.
0: Walay learning action cell session.
2: Yan na.
0: Wala.
2: Sabot pa sabot na ni Katropang Janley, teachers ka now off their phones.
0: At tugid sila sa ilang pamilya.
2: Oh.
0: Magpwede. At tos, ang wapay pamilya. At tos ilang uyab.
2: Ah, pwede.
0: Oh, ka na. Pwede.
2: Oh. At sila
0: sa mga binhalas kinabuhi, ana.
2: Oh.
0: At katong mga way uyab, duty na lang mo eh.
2: No. Pwede mong itag uyab na panahon na.
0: Ano na tinjuti matin trabaho masaras mga uyabunon.
2: Ano
0: sa pwede sad pwede basta gingon dire. Why school activities?
2: Wala.
0: Why reporting?
2: Wala talaga.
0: Why isometer?
2: Walay
0: mga deliverables or other official work nga i-require sa mga magtutudlo during pitsa 14 pitsa 15.
2: Depensional director, depensio superintendent.
0: School heads and field officials encourage mo nga mag-exercise o care.
2: Ah, pwede na
0: in scheduling activities. Dili mag-workout. Ang sabang.
2: Saan exercise na eh?
0: Mag-amping sa pag-schedule o activities. Immediately before and after the break so that its intended purpose is preserved. So, sa mo'y kalihukan diya, human aning break, kay useless kayo. Diba? Useless kayo. Why kalihukan anang 14-15? And then, decides, na kang kayo submit. Oy!
2: Balik kita siguro. Wag yun. Ayaw tingin ba mga principal. Wag yun, sugo. Kay na,
0: malak na. Tawgog ma'am sila na. Pwede ate.
2: Ate, ante, anak. Ate.
4: No.
0: Oyo, ni Katropang Philip. At least naman lang, magkapahuwa in town ato mga magtutudlo. Kadi lalim ni, kaning profession, Katropang Philip. O, ni profession.
2: So, si Mama Liberty, ani, okay na?
0: Na, may akong problema. Kaya magsigi ni Yaw-Yaw Sbay. Tingali.
2: No.
0: May akong problema.
2: Tagaan na mo ito. Tayo mong speaker record. Pahulman to ni mo.
0: Wala. Kasi magsigi na lang ni Bidjok kisa mo. Oh, may akong problema. Magsigi na lang kanta.
2: Mane wellness. Ngayon ba? Paparefresh.
0: May lagwa tayo silingan.
2: Tainahinahin lang.
0: Di man daw. Di isang musugot. Hi, nako. Good morning, guys. Ngayon daw kaga Joel Neri.
4: Hoy, Joel. Good morning.
0: Muntang medyo paos-paos ko katropang Philip. Kay, sa tinuod lang, not feeling well, kurong adlaw.
2: Ah, okay.
0: Tay, purti mo rako, gibali-bali ang akong lawas.
2: Ikaw saan naman sa dekar ka? Basket na po ka?
0: Adi sa kakaingon, tanawang sinuwatay nako. Nahuman kong sinuwatay gabi, tanawa. Kasi, ako'y pinakaunang musot, ako'y pinakalapong man. Di, may muhan ako ni mo. Eh, kanang, kanang watosay, watay buhaton sa balay. Kani, ako, di man naingon nga, giisip.
2: Kaya na, voluntarism na ginagin mo?
0: Di man nagiisip na kung trabaho nga ako, di jam-jam, raman eh. Huwag mo pinigil gahapon. Karong gabi na.
2: Basig, basig. Nanana ka kay nagpasaan ka dito sa Pintal kay kan dito ni lista ta dinog.
0: Oy, good morning there. Sa mga taga Atlantic Hardware nakapalit ah. Digi ko gapon sa Philip. Pero nang hit ko ni mo gapon. Palit ko dito kay ilog-ilog man yung Pintal ila ha.
2: No.
0: Ay sabah mo, samot man yung lahat. Ito
2: ang
0: lawas. Kaya sobrang masalik ka bug na o nang ko narap. Sa o nang paungon tani.
2: Pagka sa. May lahat naman na kay singuton.
0: Naarba ko yung gigog ma. O niya, sayang po kayo katropang Philip. O niya, maamong lang.
2: Di ka katukar.
0: Inag Mayra, kinahanglan mo dahil mo kanta mo sayo ay mo ka panuko pagkuntak. Nako ha? Si The Hope of Life. Good morning. Oh, si ko ano? Abay Japit Kandol.
2: Oy!
0: Duwa ta namong Abay Japit gapon sa among bull club katropang Philip. Uniya, gila ay ko kay nag-run out man.
2: Ay, hanapod. Run out? Okay about run out ba?
0: Oo.
2: Kasi nga tayo, nadunggan ako nga habit mo doble na ng precious kurinti.
0: Ato na hisgutan ron taot na lang katropang Philip. Basa sa tag-greeting, sa'yo sa'yo pa man, o? Niya na ito mag-iskot na.
2: Sa'yo pa kayo, sa
0: 34 pa. Elena Natulia, good morning. Dugay, mong kuta na kasugod. Dugay ka ni X-Strong, gaon na na to. Ang kasikas, naabot o kalasotso. Kasotso ka, Penrap, no? Nag-restart mong kumisa mo mga PC. Dugay, nakabalik mo ning kaganihan, nakabantay mo.
2: Trip off sa'n ganiha.
0: Human sa taas kay ang commercial, kaya itong gipasao dito sa transmitter. Trip off ang among mga gamit dito kaganiha. Niya, ni-update man katropang Philip, mo take time mga katropa ang pag ang process bitaw sa pag-unong balik. Motong dugay kay nakabalik sa katropang ang tayo rin, o niya kinanglan man at iwason yun na itong mga balita. Gumikan kay katropang Philip, iaguan in town na po dyan itong mga writers, iaguan sa mga nag-voice over up. Hindi na siya pwedeng, di na na itong ma-play ng itong mga balita. Labi na kanyang mga recorded, ha? Muning dugay in town na humang kasikas gini, ha? Maring dugay po ito nakasugod. Ricky Zabate, good morning, watching from Tisa. O niya, hello John, o Sir Philip, matod pang Mary Jane Tagra.
2: Hoy! Mary Jane morning, ma'am. Si Tagra?
0: Inilaw sa una. Wala
2: ma'am,
0: sa
2: si, hindi ka naman sa'yo, ma'am. Ano ba niya? Naanad mong utagbasa ato katropang dyan.
0: Taas na kito basahon eh. Si Elena Natulia, good morning. Sa pagkataga Sunrise Pardo may buntag.
2: Oy, Sunrise, good morning.
0: Karong si Manaharap, focus sa kuno ta si YouTube rap. So, ay,
2: alam yung balik isa sa ato ang programa.
0: Okay, aris YouTube, daghan mang yapon katropang rap.
2: Rosa Villa Villamor, good morning. Ma'am Laura Margarita, mayong buntag.
0: Ako, magsigi na lang kong scheduled post.
2: Ano ba?
0: Usahay mo, okay man sa dyan, usahay.
2: Ah.
0: Usahay, dili sa dyan.
2: Pareha na sa itong aircon, usahay yung bugnaw, labing dili.
0: Pero usahay, okay man. Ako nabantayan, basta video imong ipost katropang Philip, okay sa gunson, gani. Ah, labi na nga.
2: Kailan kay paspas si Zag Post?
0: Bon, may paspas
2: ba? Kay kung kamal. Itimbal lang ba? Mga 40 minutes, interval. Gagin mo na ang paspason. Kitang tanan paspas, mabuang ang kuwan.
0: Maalagi, nagtuo ang meta, ang kuwan niya, ang explanation na nagtuo niya ang computer ko.
2: Oo, kailangan. Moram
0: itong
2: libre. Robot. Oo. Libre na siya musugot ng robot. Kasi sila ramay robot.
0: Oo, kana. Kita maglangay mga katropa, arita sa tuwang.
1: Boom!

0: Mga bombero nga ni-responde unta sa sunog dito sa may Plaridel. Na-disgrasya! Pick up katropa ka Philip, natulimbang!
1: Bullseye!
0: Samtang face-to-face classes, there is that besog po. Resume na mga katropa, human matod pa ni arang-arang na ang kalidad sa hangin, Dibuok Metro Cebu!
1: Bullseye!
2: Samtang sa pikas bahin katropang Janli, bad news na tong tanan mga katropa.
3: Gawas lang at dos mga naka-off-grid mga katropa o baka naka-solar.
4: Oh.
3: Kay gi-anunsyo karon katropang Janli, nga instead nga mo barato ang atong Bayranas kuryente, agay na unsa naman ni nga mi-anunsyo naman ni ato ang mga distributor, nga umaabot na to nga bills kuryente mga katropa para sa buwan sa gusto.
4: Oo. Oh.
3: Muabot na ni ha, ay mo kahibong. Ay mo kahibong kung muabot na og tag 20 mga katropa ang per kilowatt hour.
1: Bullseye.
3: Although katropa ang Philip, ipasabot unta ni nilag Mayo nga.
0: Wala pa, wapa ato lang iklaro ha. Wala pa announcement sa VECO.
3: Wala pa.
0: Wala pa announcement sa MECO o ubang mga provider na tos kuryente. Apan kagahapong adlaw, namahayag ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Pinaagi katropa ka Philip sa ilang Vice President for Trading Operations nga si Isidro Cacho Jr. na ang presyo kuno ron worst since nagsugod sila niadtong 2006. Warning si Retso nga dunay expected nga increase katropa ka Philip. Although ang mo-announce gyud ani specific is ang atong mga providers, Aveco, unsa man ay provider des inyo, pero posible mga katropa, ang bill na to ini, either karong buwana or sunod buwan, katropa ka Philip,

0: sama na imo nagkuhang supply, di imo dito sa NGCP. Ang tanang supply mga katropa, ang tanang nga mga
1: gikas,
0: power.
1: Ano yung pag-agis ko dito?
0: Sige.
1: Gikas planta.
0: Planta.
1: At sa NGCP.
0: NGCP.
1: NGCP, transmit man nila.
0: Transmit sila.
1: Paingon nga dos mga...
0: Distributor.
1: Distributor.
0: Like
1: distributor, diri na to na yun.
0: Onya, asa man sila, huwag mo pa...
1: Parihara tag source.
0: Parihara tag source. So, nang mitingog lang katropang niya, katosang galdi kayo dako.
1: O, kaling mga independente.
0: Mga independente sa... Kay, gamay raman sila. Pero mo ana man sila.
1: Although, katropang Philip, kaling mga gagmay... Gamay man ko kani sila pod og kana bitawng chance bitaw nga maka siot-siot. Kay gagmay man sila.
0: Ay noon.
1: Although kaning mga dagko dunay chance ka okay palogi sa taron.
0: Logi ta.
1: Bawi ta sunod.
0: Or kaning
1: ay mayo. Ang standard nga ilang gibuhat ron katropang Philip staggered.
0: Aha.
1: Ano man namba?
0: Oh.
1: Iunana mo ilang gihimo ron.
0: Waiting bon.
1: Sus pero maola gini katropang Philip. Imagine ha, matod pas mga ang Aretas Independent lang una.
0: Independent.
1: Independent Electricity Market Operators.
0: Mm.
1: Ang wholesale electricity spot market sa ilang gikumprahan.
0: Sa previous na o karon na?
1: Karon.
0: Karon, uy.
1: Ang Visayas baga katropa, 64.9% ang increase.
0: 64.
1: Niabot og 18.59 pesos per kilowatt sa Agosto ko, no?
0: Grabe na.
1: Netong nakalabayng buwan, 11 ra ni. 11.29.
0: Maura ba na eh. Kanang presyo ang 11 katropan dyan, Lee. That is the usual price between months and months and months. Kung mo, distansya mo kaya, 50 stabos, 75, 25 stabos, diya aragin na magduha sa 11
1: katropan. Kaya karon, katropang Philip, ang Veco baga katropa, ang July o August na to nga rate. Kuan man eh, 14.90 man eh.
0: 14.90, Ang kuan na lang, ang presyo na lang sa distributor.
1: Presyo ato na lang.
0: Ato na lang.
1: Ibayran. Kaning ila, presyo kuno, kuno lang ha. Wa pa may specific yun nga pamahayag ng atong distributor. Kaya nakadipindi mo siya na sa distributor. Matod pa katropang Philip, 18.59 ang ilang kumprahanan.
0: Bihan.
1: Gikats unsi.
0: Gikats unsi. Labaw
1: ang Mindanao.
0: Labaw City, kapin.
1: Mas krabig yung Mindanao.
0: Oo.
1: Ang... presyo dito sa Mindanao, Misaka og 88.2%.
0: Uy! So pila,
1: hapit gidubli.
0: Ako, dito sa Mindanao,
1: gikan sa G39, kaniyan to, nahimo na ning 19.56.
2: Bullseye!
1: Ha?
0: Biha na.
1: Sus, grabe. O niya, unsa may buhaton sa atong gobyerno ini? Diya na, be. Basig, pwede ron, Mr. President. Suspense, ato itong tinudon.
0: Uh-huh.
1: Katong mga systems loss. Uy! Di pwede nga gobyerno unay mo.
0: Kano saan to?
1: Untap bi ato ha sa atong binuwang binayran.
0: Correct.
1: Gisa ato ni mo pagsuna. Kano saan ni mo take effect? Basig pwede nga gobyerno una mo subsidize.
0: Yeah,
1: instead
0: pwede
1: of magsigi kaghatag diag ayuda. Ha?
0: Kaya ang tanan pwede katropang Janlim, eh. Gamit na mag-inag-gulit.
1: Katropang Philip, pwede sa ta, areta sa, pwede ta mo pagawas o balaon nga. Wa sa pinutulay sa kuryente.
0: Ha? Pwede. Within, kuan mo na, within the power of the government mo na.
1: Yes, pwede na. Kaya kinumdum mo kaniyad to, panahon sa COVID, tanang mga, di ba kinumdum ka, doon ay bayanihan 1 o 2.
0: Correct.
1: Although, di malas kay kuwa to, di ma...
0: Yes, man.
1: Bawal, wa man to'y automatic deduction sa bayaran ng sakyanan. Ay gipabayad, may taon ta, watay penalty. Pero kabayad man ta sa binuang increase. Yun ang kagtungod atong bayanihan, bisag na isood akong bangko, akong bank account ka drobag Philip. Wala man nila didaki.
0: Wala didaki?
1: Oo.
0: So nagpatong-patong interest?
1: Walay.
0: Walay interest?
1: Nay interest?
0: Uy.
1: May akong naproblemansyo nang kagsadoa ka buwan ni interes og 19 mil.
0: No.
1: Bayanihan 1 og 2. Mao man to.
0: Mao to ni mo komentaryo eh.
1: Wala, nakihasol naman. Impas na ako. Diha naman ko nakahibaw pagkahuman na. Uman na ako, ano na eh.
0: Okay.
1: Katong akong auto in town.
0: Auto debit to.
1: Wa naman ko magtanawa to. Kaya nagtuo ko ba og automatic ra. Kaya di man to nako.
0: Mokali.
1: Savings account. Account man itong katropang Philip sa akong sakyanan. Asos! Uman ako, impas nako.
0: Ningo
1: naman ang east twist nga. Sir, naapa man kay bayranan.
0: Uy.
1: Kusa man ni bayranan ha? Saka, wala ni no, sa bayanihan eh.
0: No.
1: Pero pwede nang buhaton ros gobyerno.
0: Pwede.
1: Nga

0: lang siya'y putol.
1: Why putol?
0: Oh.
1: Pwedeng mapasar ang mga, ano ba, kailan la, pwedeng national law.
0: National law?
1: National law. Para kausar ha.
2: Sao manong.
0: Kay, o pananglitan, imagine ha, ubus kayo, kapaitron ka tro pag Philip, watay klaro rong servisyos kuryente, everyday ka brown out. Although, ningon sila, ugma, puno ni Kutob. Wapay dugang announcement. Now, katropang Philip, morning, dagang kayong nahibuong ron. Nga no maninga, watay klarong supplies kuryente, brown out na kadaadlaw, ang atong bill ni Dubliman. O sa mga tinood gining way supply, basi giduwa-duwa na sa dininyo ha?
1: Katropang dyan, liyan
0: ni. Kabantay ko, gasogod ni paghuman mag-announce ni BBM. Correct. Kabantay mo?
1: Humansona.
0: Humansona, matay.
1: Bati ng supply.
0: Bati namang supply ni Kalitra magkunod. Pasig duwa lang ninyo ha?
1: Gobyerno, nilata mo himog investigation na
0: ni. DOA, investigare ko no be, kaya ang ilang giingon rin maintenance.
1: Basig ang ato aning systems loss ang gi bilyonis biya ni katropang dyan li.
0: Giwagtang.
1: Every month, bilyonis na ang systems loss, mga katropa. Supak, beto sila sa pangilinan. Although, di lang kayo
0: be investigare ko na be.
1: Daman, mga katropang ilahang pagsupak.
0: Makaduda, magugugod. Kaning mga power plants, dili ibago alang nila ang maintenance.
1: Correct.
0: Timing nga, God, nga, gadungan mong maintenance.
2: No.
1: Suppose, hindi na aman, schedule sila. Para dili masakripisyo ang supplies kuryente sa tibok Pilipinas.
0: Ang atong gobyerno, di din mo mutanaw diya, taga DOE. Di din mo pwedeng mutanaw diya, be, o sa may mga planta pa nung maintenance. Alam mo pagdungan, be, aron doon nagipuntay supply. Di din na pwedeng buhaton. E karon maglibog man ta, nganong nikalit man ni og taas kayo ang demand, gaunta, makuhaan na ni kay daghan nagkaroon ka solar. Ha? Dagan-dagan na rin nag-solar katropag Philip.
1: Dagan-dagan.
0: Now, makuhaan unta ni gamay. Nganong ni kalit ramanig di na paigo? Bullseye! Isang magkakayog mo kalawat lamidritso ng inyong rason? Nga, ga-maintenance na rin. Kaya ka na, wabi abing mahimo niya. Di man may makahibaw na. May magkabaw na rin. Tinood yun, ga-maintenance yun na. Now, di rin mo okay, solar
1: katropag Philip. Okay, pawang rin ninyo ang planta.
0: Og tinuyo, uroy ni. Ha? Timing ano, gadungan yung maintenance talag. Kaya sa may mahimo na ito katropang Philip, may makita tanga to, la, oo, oh, dahil yun, maintenance yun, oh. Nang ikuan yun, gidok-dok yun itong tumoist tower, oh. Sa may mahimo na to, so kinanglan ta gobyerno. Nga mo, interbinar katropang Philip. Now, DOE, garin, o di na mo makaya diha, pahuway na! Bullseye! Ha? Wapa kayo na himo at tong pagsugod aning garin, mura matagimaldisyon pag ayo? Wapa kayo na himo sa mga oil katropang Philip, ng mga kumpanya. Ni atong nagubat dito sa Middle East, gisakyan sa mga kumpanya sa lana ang presyo baga katropas krudo o gasolina. Ni mahal man gito o to, pero ang ato mo'y grabe rasag kamahal. Bullseye! Pero sa'y nahimo, sa itong taga-DOA, wala. Pitok-pitok lang mata, kamay yun, to slokon. Karon, diyan na po'y bag-o, katropa ka Philip, o. O sa may mahimo na to, aniga, sige pa nag-brown out. Nagsige pagsakang presyos kuryente. Bullseye! Besan ba rin to'n, atong gipabisita ni katropang Christelle Joy Filerca. Ang feko. Although, dito manis kauluhan katropa ka Philip, mga independent ni nga mga provider baga katropa o elektrisidad, mga operator na independent electricity market operator, pero og mo ilang gikumprahan katropang Philip, parehas ra man kuning tanan.
1: Tinod.
0: Og gisaka sa usa, musaka sa ni tanan. Best and Byron, ha? Atagan ta ni gigong pagtagad. Samtang dugang sa to gabagabalita, di ay bag-o nga kalampusan alang sa mga Marcoses. Bullseye! Korte Suprema!
1: Oh!
0: Giabswildo giabswilto si Imelda. Gikonbikto na ni kaniadto Sandigan Bayan sa kasong graft. Katong mga Swiss accounts ba?
1: Uy.
0: Uy. Daog ang mga Marcos, piling na Pilipino. Sa kadugay, no?
1: Ano, baka tropang dyan, di ba?
0: No?
1: Pwede man na ito ma-search din, ha? Pila na ka mga cases involving the Marcoses, ha?
0: Wa may pildi ang mga Marcos sa mga kaso, no? Paglingkod ni BBM.
1: Lingkod ni BBM.
0: Pila ka dekada na ning kasuha.
1: Kaitan, lima na.
0: Although, wa man tayo, ingon nga, nagduda tas Korte Suprema, pero ang trend manggod katropang Philip, makita na to nga sukat paglingkod ni BBM, mura magibawi nila ang tanang gipaningil sa gobyerno kaniadto.
1: Nalimpyo na ang mga Marcos.
0: Nalimpyo na ang mga Marcos.
1: Wala na.
0: Pastilang paita.
1: Saan na yung pagbalik ni BBM? Pag-servisyon is katawang Pilipino? Pag o paglimpyo sa ilang pangalas gobyerno.
0: Hindi magini malimpyo nila pangan paggohan ng laskwarta. Besan baron tatad hatagan tani gigong pagdagat samtang sa pikas gabahin. Managsoong kay Itano katropa kay Philip. Oh, sigpatan ngadtos airports na iya. Ori ang gabi imitog pa na Singapore. Si Alan Peter og si
1: Pia
0: Cayetano. Although, wa maroy hearing sa impeachment katropaga Philip.
1: Wala
0: pa man, next week pa man. Wa takay baog unsay mga rason. Although, daghang gaingon niya.
1: Na travel authority.
0: Of course, di man ni maka...
1: Oh,
0: di man ni makalarga why travel authority. Pero katropaga Philip, daghan manggong mga ugon-hugon ron nga, basic ikyas ni. Kay, og ako sa Cayetano og Pia, o Alan Peter, batay mo ikyas ako eh? Okay. Binuang naman eh. Nga kutob sa...
1: Ang ikyas sa sila tanan, wala yung mga bilin.
0: Maulay, nakadagin pa rin. Kaya tanawa good ang trend. Ha? Pangitaan ka magkaso. O di ka prisohon, prisohon dyan ka. O niya karon, katropang Philip, gamhanan kayong ombudsman. Kay Igo, oragod siya, file dito ni ang Sandigan Bayan, ministerial ramay.
1: Trabaho. Kung
0: hindi ay trabaho, kung hindi file sa ombudsman, automatic pagawa siya guaran. Ha? O niya karon, gitarget man is kay Itano. Pasangin lang siya atong kaha, nako kayo.
1: Ayun ba? No.
0: Pero in fairness, katong SEA Games kaya...
1: Ah, nindot kayo.
0: Oh, puti nindot ta to. Dito napita na proud yun sa itong pagka-Pilipino. Correct. Ha? Now, isigi, bihan ni Nilagling, si Ping Lacson, di apay kang bisag... di apay kang Ping Lacson, katropang Philip, ng mga pasabog. Tanang projects sa ilang Cayetano.
1: Illegal. Kurakot.
0: Sa ilang lugar ni Cayetano, sa ilang lugar, asan ni
1: Depitel? Tagig.
0: Tanang projects tagig. Ipasangil ni kay Alan Peter nga. Si Alan Peter, di na mayor. Di na gobernador. Di po na congressman sila.
1: Congressman na.
0: So, sa ato, pabot, pasabot, katropang Philip, for example, og na senador, taga-asam ni Soto.
1: Ang bata si na Soto?
0: Kasi may lang, Sorsogon. Chase Escudero. Sa ato pa, og doon na binuang sa Sorsogon, si Chase atong pasangin lang.
1: Kasi na... Ang laksan mo, investigar.
0: Naunsa naman tayo ni? Ang grabbing insinuation ba? Kasi may labot ni Alan Peter Cayetano sa project sa ilang lugar. Nga si Alan Peter, sinandorom na.
1: No.
0: Pero ang biglakso na niya, ang kiyaw-kiyaw na lang. Sos, ator bang usang adlaw, ningon rabagit si Ping Lacson no nga, di siya bayo.
1: Tarna! It is the worst of any comment man gadrobang Jenny, if you are not.
0: Sakitan tingin si Lacson, sumugong bayot. No?
1: Karan may, ang nakano kong bayot.
0: Bayot bito ka.
1: Oh, bahala ka di ha.
0: Na, porting lalisa nila tong netizen. Eh, giingnan mo, gusping. Porting yung bayuta ni mo. Mga maganda yung chismes. Sukat pa na ka niya, Tom. Kaya naamang kuntoy, usa ka, ganang, lisod nga, ibutiag na ko katropang Philip. Usa ka macho ba, nga, ibutiag nga. Doon na yung senador, nga kanay PNP chief ka niya, Tom.
1: Di sa nasbato. Lison man sila.
0: Lison man yung kagtauan ng si Bato.
1: No.
0: Naman to, interview bitaw to sa mga dagko ga TV network. Nga, kung kuno kayo, matipuno sa TV, kung iso kuno kay porma, di yung mada, pero dito niya na kuno, paluin mo ako.
1: No.
0: PNP chief, nga dugay, nga senador. Mommy, maon ni, diha din nag so good rap nga.
1: Karon, guwang na lang. Guwang na lang.
0: Idungog na, nabi, uban nga mo, sakas ang edad, diha nag gumanggawas. Kita ko, duwa pa man takang siguro, sa to galingon.
1: Bara sa ako, siguro ko. Siguro ko.
0: Nga.
1: Nga. Kaway siguro.
0: Suway na magkasaw na.
1: No.
0: Basta ka usa, kaduhara, experience na.
1: Gerida.
0: Maginahan ka, diha na na. Maon ni, diha din nag so kay. PNP chief na sa unan, himong senador, duha raman yun sila.
1: Duha.
0: Si Ping Laksog, si Bato. Niya ako, maglison, magigotoong Bato.
1: Bato saan ako, para na.
0: Ito, katong Bato, kabahi, ato. Dito, putig yung Bato, ha. Niya, scout ranger sa una. Maglison, kagtuo.
1: Next Ping Day.
0: Ana-ana, magbuhok si Ping muna mag-effort.
1: No.
0: May posibilidad. O niya, malumanay mo yung
1: istorya. Ano ba? Kano sa mga nag-istorya niya ay?
0: Dugay na.
1: Ano, dugay na? Wapa naman PNP chief si Bato.
0: Asa?
1: Dugay na.
0: Di, senador na si Bato sa nato.
1: Senador na, okay.
0: 3 or 4 years ago. Senador na si Bato.
1: So, duhay ka pilian.
0: Duha lagi.
1: Duha.
0: Moy, mo bitan ng giangaan siyag Pinky.
1: No.
0: Larwin na Guanson. Kisa pa ko'y... Mao nang gidungog. So, suko kay Ping Laksun na itong usang adlaw, eh. Suko, nabalita bitaw to si Ping Laksun. Itubag niya sa Twitter nga. Ingon siya nga, hindi ako bakla. Klak.
1: No.
0: Wala ka kita sa tubag ni Ping Laksun.
1: Na, ako.
0: Ako man itong gisuwat ka drobag Philip. Ito.
1: Hindi ako bakla.
0: Klak. Makintaon ko tigawa, Asa?
1: Kano ang mga ingon ka?
0: Babae man sad.
1: Bahala na!
0: Pag hagaro niyo mo. Okay.
1: Lilam no tay!
0: Kwanta, bugno ka!
1: No.
0: Basa. Ready na ka katropang rap. Pakita niya rap ang katong mga kuan. Kanang pamahayag ni katropang idol ato, Ping Laksun.
1: Kana.
0: Oh, no.
1: Ping Laksun. Sa kuan may no? Sa X. XFM.
0: Dili na. Twitter na. Kaya ito. Nga X na karon.
1: X. Okay. 19 hours ago na yung gina-screenshot. Dara. With the arrest of his cousin, former Speaker Romualdez, the president's critics who have accused him of weak leadership and a lack of resolve in confronting the flood control mess should now be silenced by his actions. The ombudsman likewise deserves all the praise and support from the Filipino people. Let the trial proceed and let the evidence speak. Most importantly, the former speaker is now given his day in court. Uy, kinsa man ni kuan? Kinsa man ni tubag?
0: Naini comment. Dayan, sige comment ya.
1: Bading! Uy, isuga sa ani no? Gyan lang nagbading si Ping?
0: Ha?
1: Tubag si Ping, son! And yun, that's Ping. You don't know me. I don't know you. I'll say it again. Kung ako bading, wala ka nang makitang macho sa mundo.
3: Clack, clack, clack, clack, clack!
1: Masabot, kasabot, ano niyan? Kung ako, bading, wala ka nang makitang macho sa mundo.
0: Ikaw nalang sabot niya.
1: Diba? Ang sabot, kasabot niya. Siya'y macho o gihurot niya macho? Ano ba?
0: Dele, tsaga, o bayot na manggalik ko. Kaya nagkita kita macho. Mo'y gingol, pero...
1: Wala kaya nga nang di man kung kitang macho, bayot siya.
0: Nga namang iya pa man yung gidagino.
1: Di ba ako ganit? Uy. Wako kasabot nga ni Ana siya, kung ako ba ding, wala ka nang makitang macho sa mundo. Di ako bakla, kla,
0: di ako siya. Ay, raon sanam niya itong
1: gobyerno. Ano ba, wako kasabot, ako kakuan katropang dyan, wako ko katuhog.
0: Di, ang iya lang yung pasabot nga, di siya bakla.
1: Ano ba, wako kay baon ni, wako kay ilan ni mo.
0: Pero...
1: Wa sa ka kailan ako. Katropang
0: Philip, og bayot si, di ba? Og bayot si Ping Lacson.
1: Wa ka na makita nga macho sa kalibutan.
0: Di ba? Og bayot si Ping Lacson. Wa man ko'y problema. Okay
1: raman sa ni bayot si Ping.
0: Ang pag-angkon ra, okay raman na.
1: Ako, si mga galing ni Ping. I'll support Ping.
0: Oh, may bong lang ta si Ping Lacson. Masalob-salob nag-wig. Di man na magkapaubos sa pagkatao.
1: In fact, si Ping adunay millions of voters in the Philippines. What a kabaoan na ugpila ang nas LGBTQ.
0: Oh, yes.
1: O why mamotar niyang LGBT kani adto karon magpunpo na lang atong Ping.
0: Although kasabot ang Ping Lacson kay PNP chief bi ani murag wasan mahaom.
1: Why on this, Ping?
0: Damay!
1: Wa na, naka-realize
0: ko nga. LGBT nga, PNP chief kani adto.
1: Isa man.
0: Katong diri sa ato, diay.
1: Insa?
0: PNP chief sa una.
1: Ah, si Orca, bayo to?
0: Moya kong nadunggan. Istorya na, San. Wala ko'y personal na.
1: Pero wala man to, maisyo.
0: Ah, wala to, maisyo, kay.
1: Maisyo. Kaya karon ka tropa yung dyan, Leo. Kanyan. May ngulan ni Spain. Talagang, I know myself when I reach 57.
0: Oh, naamig yung mga ngulan.
1: Oh, 57. Kaya may retire, man say 56. So di na niya pasingin lang PNP.
0: May karon sa pagbalik at ko ng tiwasan. Komersyalan sa nato gamay katropag kay Philip.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:03.
3: This time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan niya na uyun ang yun ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga apply to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Ano, sir? Dili na mo kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,

0: Arugisgutanan, tungod kay pakyas na, og labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si I si Alvin, biker nga si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, from gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong home. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centrum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
7: Abli na!
9: Abli na!
7: Yes!
9: Abli na ang Yes to Health Clinic
7: dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time. 8 minutos na nakalabay sa alas 9 sa kabuntagon, mga katropa. At ang time check, hatod ka nato sa Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Gilangkuban ka rin, mga katropa, sa Virgin Coconut Oil o sa Malunggay Oil, mga katropa. Makahatag ka na itong instant energy, matag-adlaw. Inom lang, mga katropa, o sa nga doon sa duha ka mga capsule sa ito ang Premium D3 Soft Gel, mga katropa, siguradong lagsik ang ato ang kalawasan. Paabog usab kini sa mga balatian nga nasa atong lawas, nga wa ta makahibawo katropa ang zanlay gumikan kay wa ka magpa-check up sa mga doktor, mga katropa. Apan ko naa kanini, siguradong protektado ang imong kalawasan ug walay sakit nga moduol kanimo ug lagsik ang ato ang lawas.
12: Pero wait, sa di pa tamo padayon katropa kay Philip check ano tag magabalita. Kumikan kay the multi-cab na hug in town is pang-pang katropa kay Philip. Ano ka usab ni gitabua mga katropa? Atong i-check ang kompletong detalye sa mga gabalita. Tabukan na to sa katropa Benji Talisik. Kumusta man in town ang mga pasahero ini? Suspito ra ba ka mo? Teka, standby na speakers linya.
13: Live report.
12: Sa tropang Benji, saan na may status in town ining mga sakays multi-cab?
14: Yes, diga salamat kita pag adyan ni katropag Philip Pito Gert ang angol, apil and driver humayong kini mahulog sa kining pangpang ang kining usaka multi-cab. Labo na rin dito sa kining barangay posisyo, ang kining gadipan barangay saksag bukiran barangay sa Lung Targeta. Ang kini mao ni multi-cab kita pag sa niya bago maging kapitulang badyan ang yabi tilabi sa may kanilihan mantalukon. Onya na full sila kay Lobora gi kay Mishira sa mga paryente ba sa padian niya yes na gisumay dalaga sa may mandulungon tapos pagabot niya sa may kurba daw og kanang blind curve mahin sa akin ng barangay sa sak na mado pa ana what a break kini maong akin ni maong kini mosi ka binundan nga milahos sa Pampang ang nangaangol kada pang jadi kada pag Philip mao sila si kuan kining driver sa multi-cap lagi ila si kan na asa sa kapulisan ug ila sa kapulisan mga katropa nga si ano ang unang una pasero nga kun aning angol bao si Marites gitabundok hingko lang edad daw niya o sa kababay tapos monisan ko monisan monisan driver kada bang kwan sa kaman kundi kaba Philip babay din labi lang tapos ginawa ngol mao si Mary Hamina gitabundok 17 anos o niya kwan sa kanang ano sa driver niya ako lang ngol katulong si Marites moni ang kwan asawa sa driver ang katulong mao si Jaring Marisa Maris kita bundok onya anak ibu driver tapos si Grazella kita bundok ang guru kita babae o ga anak ibu driver o gimana kini si Mark June Campos banan ni kwan Jaring ano ang jadi kita bang Philip Guman ang kita bos ngol mao si Grace kita bundok anak ibu sa ang ini mong driver o kini mong pasalan na sa tubangan onya ang kini mong ang ini mong kita bukan kagad ba jadi kita Philip nga kuan siya kanang ano karon kini sa siya ato pagtawag sa Delegate PNP manto pa ni Police Major Joseph Aquino nga wa bagi mo pagkuha ang ini multicap nga nahog Dios pangpang kay Gabolo ato man na mamayag sa kaning umagad nga moy wa ra kay bolsa ato sa paghulog multicap kini si kuan kini si Atampos kay gora sa atong pamayag
10: pasangit siya sa
13: Tony
15: sir, unsay nahitabo sir?
10: Ang nahitabo ani kay gikan pala si Tony pala. Pagka nang pa naog na gid diri, wala na pa akong break.
15: Ano?
10: Ano?
15: Unya?
10: Unya ni na sa diri, wato. Are ditso.
15: So ikaw asa ka napunta pag tagak na diri?
10: Dito gid sa ubos sa multicab. Kanang ubos niya, nasangit man siya sa lubi. Ubos gid niya, kay nalabay mo ko gawas sa bintana.
15: Bakit naman mo, daan ka ilubi ni multicab mo? Ayun tayo ba na waka-waka...
10: Mga pangos, sakit rin ang kuhan niya. Matiang gini. Matoy, mabalik pa mi sa Argon, iguman, nagpaabot pa mi sa kuhan, nagpaabot pa mi sa patrol. Ah, nibalik. Nibalik rin mo ko dali sa patrol. Ang ako mga kauban, to sa Argao.
15: Balik pila mo po si Kay?
10: Pito.
15: Ito. Usa din ni lakaw ninyo asawan mo gikan?
10: Ubo? Gikan mi sa kuan Mantalungon kay bibisita mi sa Kaliwat sa Tapas sa Compares. Oh, niya, padung na mi uli. Pero na tami syudad.
15: So puro mo na galaga sa Luyo.
10: Ayang sila duha ang katong yung mama ug papa kay moy nasa Ponsit kami na sa Luyo tanan.
15: Kaya na boy mga kanang kuan mga utanon galaga.
10: Nami utanon gamay isa gito pa sa ako ni uban mga gamit ng mga sanina.
15: Okay. So nawad ang break ko?
10: Nawag tangan ang break dito.
15: So wag ka magulbay? Wag ka magulbay?
10: Mulbaan man, pero mas nahadlo kung sa ubang tao. Ang ayaw mo, mga kauban ba?
15: Ang sila, kumusta na sila?
10: Na sila sa Argao ron, kasagaran kay minor ang istorya na dito sa kuhan, sa mga staff dito. Pero, kuhan ka namin, ipasitiskan na lang ito ng x-ray dito sa karkarata to. Para i-make sure na lang na...
15: Ang ikaw, sa mga injured mo?
10: Andiri sa akong buko-buko, andiri medyo sakit. Dili daw pita nga, pangos, may itisaman.
15: Kaya kasi mga ano?
10: Mike Jun, Tampos.
15: Labos.
16: Ano, atili pa?
10: Mag-kanisir.
15: Asa mo ikaw, barangay?
10: Sa Dirmi, sa may Mantalungon.
15: Asa mo ulit?
10: Padong naon kami sa syudad.
15: Sibo?
10: Oo.
15: Gito niyo ha?
10: Sila kay Tagasugod. Ako kay Tagalapulapo. Oo.
14: So, moto
12: Katropang Benji!
14: Jan Tampos, ang katong Agapulyo, o kinibana, ni Jarin, Gitamundok, o niya, ang driver kata mag diri ang ako lang balik ko ang driver sa kwan kining mao ang multicap nga boy sakay sa unang drive mo ang multicap mao si kwan Jose Jerin Otok ka ida bundok onya ang mga personnel sa
12: asa marong driver ka droba Menji
14: ang driver yang asawa o galing upat ka anak ana pagaron sa kwan sa galing Argao District Hospital magini nga Iwanda mga pangos o gumay kining mga ganing masama na angkon
12: pero naon sa mga driver ini
14: actually kapan jelly sa kung agong ko lang nga nawa nag break ang multicab mato nga di man serious dan este na mato i panggas kining pagkilid adto sa pangpang na agwa na dalhos o nya man lang kali kapan jelly nga ang kining lubing nga kwan lubing nga kunuhan nga kanin mo'y nasangit dito mo dikab o huwag yung bahog sa pinagalaw ngay gimana nga nasa Bajigo ngalos kaya kati ang ilaw mo sa mga pampang ang ilalugan sa multi-cap ka naman dyan eh. Kaya si Dayan Takan ang mga responders sa MDRMO delegate mo'y nibutag nga ilan agin ang ganimong ako ang ganimong sila sa wato nga dyan sa labo ng ditabang sa mga naangol ng mga video. Madaman na pamaya ni Dayan Takan.
13: Bali nakakaagi rami kay naman may bisita free box. Mm-hmm. Pag-agi na mo to minay ride discuss siya na motor. Mm-hmm. So pag gihunungan na mo kay naka-rescue mo may sakyanan. Mm-hmm. So gihunungan na mo pag naog na mo ning dool ng mga bystander ba nga ningon nahulog lagi ko ng sakyanan ay bata. So yeah, lagi ngon pag-abot na mo na daw na datugan. Natugan sa multi-cab hasta napit daw ang driver na pa'y bata pero nanay-ambyo dito so ang mga bata nakasakay na dahil dito upad sila tanan dito sa kwan ang na-rescue na lang ninaugbanto mong upang rescue nga doa kalaki ang naan lang dito ang asawa o ang driver mota toy so wala ra may naunsa pud noon wala ra nang grabihan
15: but busy yung assessment ma'am mostly nakangulo gyud ning mga kuan gyud mga pangus sa kalawasan
13: oh naray ang driver
15: og ang said injury ug said kuan
13: kanang minor injury also minor injury lang na
15: ma'am din lugar ang busy sa mga kaning accident prone area considering akang paliko.
13: Oh, accident prone area ginatiha sa may paling-paling kalung nasa buwan. Dolhog kay ligoon niya. O blind curve man na diha good.
15: So ang atong advice mam nga yan na safety first gyud niya labi na kanang buwan kanang dili kayado maghinay lang gyud.
13: Oh, maghinay lang gyud pipip lang gyud sa moagi kung di pa kabisado ang dalan.
15: Okay, ma'am dayon.
14: Ang mangyad ni Adayan Takan ang administrator sa Delegate Municipal Disaster Reduction Management Agening Council.
11: Katropa Bentals?
14: Go.
11: Wala ra ni na kuha ni tao ng sakyanan. Wala ni siya na kanabi taong gitawag nilang na turtle ba? Kanan nabali ba niya? Nabalik ra? Or inaanirakin ni siya? Wala ni siya na flip, no?
14: Ang pagkahitabo niya, o niya may nangyong nasangit sa loob eh.
11: Ah, okay.
14: So, ang dapat dito ang galing mo sa kinam o may nangyong nga
11: wa matumba, no? Natumba pa ni mas delikado.
14: Mao gid nga bajali onya manahon ang kini mong incident why kaso tawag kay makonsider nga sa president na ang sidabot ko kay era pud nga binuhatan tawag kay nagkuli na hug to sa pagkawa og break sa mao mo lingap
11: kada ila ra ning mga pamilya ka tropa ang Bentals wala siya na masahiro
14: papa usa ka pamilyahan
11: oh okay asa man tani sila paingon gikan dito
14: gigan din ko ang kanang badyan niya pangon na muli des kan des sa sugbo sa la pula positive kada man sila kada mabilip
11: stang so karon ang sakyan na pa dito onya ang mga pasyente tapos ospital
14: yeah ang pasyente nga ang unom sa pito mo ina pa sa ospital nga gatong usa may medyo wala kay magrabi kay
11: kanto si Jan Tampos
14: madaban nga oya si Jan Tampos
11: kay
14: madaban nga naga ambak siya sa paghitabo ka naman jelly kita pambilip.
11: So nurag nakabantay to siya dihang murag lain nagpamati ang sakyanan.
14: Yes of course. O nya gani sa nahitabo ang karaban sila pambilip duha na ka mga sakyanan ang wak pakibukwa kay sa nilabay nga simana nagipot yung auto nga nahuga
11: diha kaya pong napita?
14: Diha kaya pong
11: agoy waday day guardrail diha katropang Benji
14: nai kanang nai kanang kanang sa tuwa kanang kuha sa kilit kanang
11: kuha na guardrail
14: guardrail na pero medyo na kao to napali mo to kanang pilip kay
12: dito kaya ito ligon kaya multi-cab di man kayo ni bukat katropang Philip pilar may multi-cab ka
11: gitaw WH naman sa to
12: ama o sila kada lisod lagi kikan ng mga kanabitaw diba ang ubang ang ubang guardrails katropang Philip doon ay aluminum ang nindot kaya na kanang likon katong lingin bitaw
11: lingin
12: mabagnos lang mo nindot kaya mabagnos lang skin nan ba
11: ma-overshoot ka di kaya pong kamahog kay ang puwersa sa mo to kuwa naman siya mo roll
14: Actually, why may lagi na dai pagongko padulho pangguna ka naman jwili kung ikaw sa.
11: Adulho ko ni.
14: Mana nga umo diha ka mahuglaw sika.
11: Di, mas nindot sa ka tropang bentas. Kaya murag ka ng mga rolling guardrail ka tropang janli. Murag na manas. Kung siguro, transcentral kita baka liha. Murag kita naman ko, anak. Limot na kong asa itong dapita.
14: Ya, yan. Likod na, na,
11: transcentral, no? Kaya kung madipig ka dito ka tropang bentas, ang imong sakyanan, igay dragyapon, diripeng oskarsada, kanya posible pa makabalik ka sa imong original lane, pero wanag, imong sakyanan, bagnod na po dito ang dapita.
14: Ya, posible mo lang mukha ba? Murag mo ka lang, mutapsing lang.
11: Oh, murag, in short, ya trapang bintals, musandig.
14: Mo, ya, murag ko, tapsing.
11: Hmm, tapsing lang, tapsing.
14: Ya, muna.
11: Sige, daga salamat, ya trapang bintals.
14: Sure to mag-update sa Osaka, incidente, diskasya, o sa kapamilyahan, ang nahog si Pangpang, umangini, nga nawa nag-break, among multi-cup. Kapag ang Santone Herbal Oil, kapag ka trapang dyan, rinabado, yung katrapang, Benji Talisik.
16: XFM Report. Bullseye.
12: Salamat ka tropang Benji Talisik sa mga report.
16: Bullseye.
12: Samtang standby ron taod-taod ka tropang Philip. Kaya itong i-verify o kung saan ni katinood. Galive dito sa area kagabi ikonos ka tropang ni Camaro. Kaya usap ni like father, like son. Kay nalambigit matod pa baga katropa sa hit and run.
11: Aha.
12: Ang papa ni Dumanhog Mayor Gungun Hika.
16: Bullseye.
12: Si Attorney Edgar Hika di amang ko'y daghang videos ng gawas ro social media. Nalambigit ko no apan ito makuha excited katropa ka Philip. Although dito sa area gabi is katropa ng Eric Amaro. Ang initial ka report gisuwayan pag at kanang upahunong.
11: Okay.
12: Sa kapulisan ang sakyanan kono. Butangan na itong kono, ha? Nga gimaneho sa papa sa mayor. Ah, pero nipo, kuha mo na yun, ituyok ba katropag Philip? Ni pull over.
11: Oh.
12: Og nakaikyas. Baga katropa.
16: Bullseye.
12: Daghang mga motorsiklo ang naigo ini dias may Virama Avenue.
11: Okay.
12: Proceeding paingon bitaw dias sa Nicolas. Then, na-crash na paingon ngadtos bakery.
16: Bullseye!
12: Ano yung video ron? Di ay dagang videos na agalis Mayor Gungun nga to. Pero...
11: papagina niya o gnas Mayor
12: Gungun. Papagina niya.
11: Di na na malalis.
12: Pakita akong video pala yung
11: katapang... Yan ang Mayor Gungun. O niya, naa Cebu City ang hitabo. At ang mas dumanog Mayor Gungun.
12: Pero ang ato, di rin ba? O saan ni, nakainom? O niya, ang anong ni...
11: Idan-idara naman ni si Attorney Efren?
12: Edgar.
11: Sorry.
12: Katropang Philip, nganong ni Ikyas man? Kaya waman ni magpasabot ka o gidaran ka o magkabangga. Kaya po di na ka mo si Bat. Wa pa ni mais... Wa takiba o nakainom ba? Or wa takiba o kusa baka ganin...
11: Hindi naman, LTO or ang traffic police, na naman to sila ay katong... Sa totoong niya, ala ba?
12: O na...
11: Nakainom ba?
12: Kana, ang problema ni Ikyas man...
11: Uy!
12: Mauning nahimo orong isyo kayo na disgrasya diha. Di gini malikayan. Di gini malikayan.
11: Normal lang disgrasya.
12: Pero kining pasangil ron nga hit and run. Mayor Gungun bitaw na
11: o. Papa, adi, si Pane, si Attorney Edgar gini. Kaya lamang kung ano niya.
12: O, maungali.
11: Maungali tag-yes pioneer.
12: O, maungali katropa ko Philip. Magkangilan, abido na mo yung mga kwarta diha.
16: Bullseye!
12: Longkuwang nagin in town.
11: Kuwag driver in town.
12: Oh, galing. Beka na mo, i-verify na to. Kay dito mas katropang Eric Amaro ani kagabi.
11: Ani katropang Janle, di na ni, verify nga si Kinsa ni mga tawahan. Di na na
12: kinahin. Nele, ang ako kay verify, kung hit and run ba?
11: Kana.
12: Kay, porting ilara na katropang Philip, si Mayor Gungun, bago rin taon ni Maisyo, baga katropa. Sa iyang pagkakamuti ni Dacia o motorsiklo nga, walay plaka. Di man kumuto na, disgrasya ni Mayor Gungun, although wala mo hit and run.
11: Wala. Tubag tanan.
12: O, gitubag niya. Pero regardless, the fact na nagmaniho ka diha o guway plaka, violation na nganong ni padayon mangyapong ka? Kay,
11: Kaling, ano ni sibat man ni siyang, iya sa kinan, wala naman ni ma... Nahunong naman eh.
12: Nah, daay ginukure. Nagkagigisend videos ka trobang Eric Amaro, be. Standby ron taod-taod, be. At usag palutso ng mga pahinom-doms na pagbalik rap check na tos ka trobang Eric Amaro.
11: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:26.
17: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
18: FM.
19: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
20: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
21: Lina at Inilio, maya ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig kung makatulog dahil yung baon niya. Maya akong tulog, maglambo, nagubro. Kami at Inilio man, basta mag-iwan ko yung Santon Plus.
19: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
17: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
4: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubukay ko, DJ Boots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, katong hubog sa kay ka.
3: Aya!
1: Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kadagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Anita.

0: the beat.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:30 na mga katropa. Kinikimog time check. Getod gini ka na to sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, katropa. Philip, importante kayo baga katropa. Ang maintenance sa tuaga lawas. Importante aron mas muligo ng tuang panglawas. Napinas mga na problema, gumikan sa cyst o tumor. Ay kabalaka, Santon Plus Gold na mga katropa. Santon Plus Gold, it supports your health.
7: Bulls

0: out check na to mga katropa, si katropang Eric Amaro. Mikan kay Sairo na tong detalitin o, de? Mihit and run ang papa ni Mayor Gungun Hika.
1: Bullseye!
0: Ilado biya ni nga abogado katropa ka Phillips, si Attorney Edgar Hika. Respetado ni mga katropa, gawas nga abogado negosyante. Pero kagilaan anang muhit and run? Sa may mga rason. Kay atong makita katropa Phillips sa initial ka mga videos nga atong nadawat, dito na mas Mayor Gungun. Kasagaran sa mga musibat, katuman ng mahadlok nga kulatahon baka sa mga taga dito. Pero dito na imong anak, diya ng mga pulis. Musibat gyapon ka, murag makaduda ta.
1: Bullseye!
0: Taas na ba yung taon ni edad si Attorney Edgar? May sabay rason ini, sabay kompletong detalye de ka standby na sa katrobang Eric Amaro.
1: Live report.
0: Katrobang Eric.
2: Mayo ka butaka katrobang Janli, katrobang Philip, mga katropa kagabi, katrobang Janli, no? Na kagyan ni kana bang bulabog ang ato usab nga kapulisan sa Cebu City Police Office, mga tanod sa may barangay sa Bagbud, no? Kay malagay dunay aksidente diri sa may kwani. Una sa area ginis sa Baguno katupang dyan na ay kinimaton pa disgrasya niya ang kinipong sakyanan katupang dyan sa kakaraan nga Mercedes-Benz maton pa awa muhunong sumatong agi gukod sa kinipong mga BPS o personnel sa barangay sa Baga Uno niya nabot ang girupdan na itiris may kinipong Birama corner kining B. Rodriguez Street katupang dyan ni mga kahigalan. Then later on na siren sa kinipong mga kapulisan nga si kinipong kanhi dumanog vice mayor kinipong kanhi siyang vice mayor katupang dyan ni o kining abogado nilang abogado ni Subo katupang dyan ni attorney ni kinipong Edgar Hika ang sakay des mga sakit ng katropaga at siya libaga kahigalaan po dadiin ang kinipong incident ng katropaga dyan ni mga kahigalaan po sa atong latest nga kasiyuran gikan sa traffic information traffic enforcement unit TEU sa Cebu City Police Office CCPO katropaga dyan ni kay settled no ang kinipong mga na dis na hitabuan kita na kining banggaan sa maong sakyanan katupang sa ning gi maniw sab ni attorney Hika katupang gajan kinsa gidahan ato gigayon na na nakainom katupang gajan ni mga katropang
0: Eric ako ba na kuryoso kani wa lagi ni manggawas sa balita dayon lagi
2: katropang gajan ang kinipong pamilyang Hika katupag dyan ni mga kahigalaan po na alam po sila ay konpon lagi kana bang
0: naay
2: gamayang hangyo katupag
0: dyan pwede na pwede ay mahangyo already ay yung balita
2: ang kinipong kwan katupag dyan li
0: obvious man kayo nga anak ni Mayor kay gabi na amas Mayor gali dito
3: papang Mayor
0: ana amahan na amas Mayor nga to
2: okay
3: pero yun sa maligsibat katupag Eric nga iya sakyanan wala naman niligid.
2: Sakto na kay giran plat manggod ni murag wa na bantay gyud sa or nawa na bantay or kana bang atong higayon na siguro posible
0: dili to hubog
2: ang kinipong pasiun na wa man ma Licortes gud gatro pagad sa ni mo na nga kinipong gidaman sa
0: tabalan nadakpan ni siya wala
2: ma kuan ni ka na untang pag abot ko na settled gato bang sanli settled naman
0: regardless katro pang Eric ani ba o semen hitabo ini nakadamag siya una.
3: May physical injury ani katropang
0: bisan bang masitol ni diha?
2: Kan nakabintaha lang katropang Janli. Why tawag yun nga na igo na angul?
3: Ang damage sa property ani.
2: Properties lang.
0: Pero usa man ni giblatter ni wala.
2: Blatter sa Traffic Enforcement Unit TEU katropang Janli mga kailan pero ang katong na igo niya nga motor diri sa nga nagiparking sa Birama ang tagiya kanang nakisettol naman po
0: katropang Janli. Wala tayong problema na nakisettol pero the fact nga na hit and run ni katropang Philip diha ang problema. Kaya wa man siya maghuwat sa mga otoridad. Ang iya lisensya gikuha ni.
2: Pag-abot sa mga kapulisan katropag Janli, kuha na, kana bang, dito na ni sa, kuha, nag-istorya ni sila sa mga TEU personnel katropag Janli, na kuha man ang impormasyon sa kinipong amahan ni Mayor Dundon.
0: Katanawa niyo, kinukuray man eh. Kuan magaling eh. Gyalihan magaling sa skinan sa kuano, tiyo?
2: Oh, sa presinto dos. Katropang gayan
0: sa... Ah, sa presinto dos niyo. Kinukuray man eh. Niyawada ni kaso.
2: Ang kuan na, Monay Katropang Sadli, no? Atong ipabot ang official report gikan sa Traffic Enforcement Unit tiyo kay sila mo ginag-imbestigaran eh. Kung matod pa...
0: Ah, mag-deify lang kaso, Katropang Philip. Abi kay dato, una lugar, maglibog ta, anong wani manggawa sa media. Lugay kayo, pwede din na nga. Hangyo alam ko di abay, di natin yung balita. Pwede din na, o yanong tao toroy nakadamag, ditsog balita. Isod kayo na. Unya, wani sa gitanggong ron.
2: Gidama ko din sa ospital kagabi, Katropang Sadli. Wa lang ta maka-update kung...
0: Nga nung gidaman sa ospital, wa siya, iklaro niya ko, Katropang Eric, wa ba nigi breath analyzer is OP man eh. Bisan pag masitol niya.
2: Kuan kagabi, kay gidali manggugda sa kinipong tamlan ng Katropang Sadli, mga kaigilan, wa na niya siya mga kaning breath analyzer, wa na niya siya mga...
0: Pero nga itong kuyawan, ano ba nga, di po ito ingon nga gi-atake, kay nakamaniho pa, nag-ikias pa man siya. So di, pod.
2: Ang pagduda, posibleng Katropang Sadli nakainom o wala na sa kanabang yeah, siguro nga...
3: Kung saan yung oras sa Katropang Eric, ngayon tabo?
0: Grabe ha, sa ligid eh, tanawang ligid o?
2: Mga alas, geez, may ngunang alas 11 si Katropang Sadli, mga gituwing to, mga alas 12 na kapin. Katropang Sadli, mga sugi-itig na paminaw po.
0: Potili sa, ay!
3: Expire na na yung ligid.
0: Doon na yung posibilidad. Karaan mo ko din ang sakyanan. O dumahal nun yung sakyanan ha, kani ito?
3: Mahalo na kani ito. Wala, yan, ang ligid katropang Eric ko, nakakuan, nakagutay-gutay.
2: Sakto na, katropang...
3: Spiral na yung ligid, nilikado no?
2: Ang kinipong, kuan niya, right side sa kining front tire niya, totally na tang-tang lang yun, katropang sanik kay ang kuan lagi, kada bang iyamang na napungkos ganyan niya, pagpadagan, ang kinipong mao nga kining iyang sakyanan na maragwa yun sa kabantay nga naka igo siya diri sa may isang bag-uno, inungdan nga padayon ang iyang pagdagan, katropang sanik, katropang Philip, kanya, diri na nakahibaw si Atty. Hikam, diri na siguro sa Birama corner. Nanamay ni Aling nga kinipong
3: patrol car
2: niya. So dito na siya nahibaw nga nakahitan rin dahil siya katropag Sadli mga kigalaan po. Da? Pero ang giingon po lagi sa kinipong tiyo, kuha naman, si Itol naman ko nuning iyang na-disgrasyan. Pag lakamaw to nga settle ni, kuha na ni, larga na ni katropag Sadli, ni U-turn, ni larga, niya Agi Birama pa going to kinipong pabalik ba nang usa going to Guadalupe na ang usa going to Embakalso pagbalik to sa Embakalso na siya na igo nga motor katropang Sadli nga napod nagparadas Dublin pero wala gito ang driver nakigsettle report na settle report kagabi kay gamay ra po ng damage katropang Sadli
0: di wala artay issue ang katropang Eric atong klarohon ang disgrasya wa tay issue ana naagi times kay ngon ana. Ang atong problema ini, kining hit and run. Di ka mo atubang ba? Nisuway kag ikyas. O niya, nakiginukuray pa nis mga otoridad. Klaro man yun, yung madakpanig, alihan ang magandang sakyanan.
3: Ang driver's license, ano, sa may gibuha?
0: Oh,
3: isyuhan mo nis TEO.
0: Isyuhan eh.
3: Wala ba?
0: Kaya kani, posible man yung i-revoke sa LTO. Ingon ani, katropang Eric. Wa matay question about anang na disgrasya, kadi ginamalikayan. Pero ang atong problema, ang hit and run.
2: Mone ang atong gipaabot sa TEO nag di-coordinate ni Attorney Medel Katropang Sadli Katropang Philip kay wap ay kwan pa ko pa reply pa man so ato lang
0: pila edad na ining Attorney Edgar Katropang Philip Eric
2: mga 85 Katropang Sadli Katropang Philip tas na gid ka pangidaron ko no
0: di na mountain ni siya para lang ako ha although gana mga iuban nga gana
3: jo status Katropang Sadli
0: oh
3: di na gini angay pa driver mahayag kag driver ka. Pila ko ni Jesus, amot lang. O may kag...
0: Kurte, dato kay ni Tawana. Ilado nga abogado, gawas ni Ana, ilado sa nga negosyante. Ano yung hit and run in town nung ingon na ni? Ah, sige, enjoy lang ka ni. Ako, doda ko, posibleng nakainom. Uminom pa ba ka ni? Dita ka siguro. Pero, magkapangutana sa tas mga otoridad. Ganong, huwag man na ninyo gi...

0: kagabi hantod nga nadag yun sa tambalanan matod pa si Attorney Hika katubang dali wa may kanang gipagos wa ta kay bawo kong
1: nganong ida sa tambalanan katubang Eric
0: tungod kay murag napakong si Snubila kanang nasay kanang naong katubang dali
2: ali napakong siya kay nakabangga
1: nakabangga man siya
2: lagi ni impact
1: oh pero wa din ni kuha dito kana mo i-verify niya kuno palayog katubang Eric nakainom ba. Kaya mo rin mag, gamayang pagtago sa impormasyon. Kabantay ito ba? Gabi-iip ako ni. Huwag ito, huwag ito, huwag ang gawas balita.
0: Kana, katropag, Zanli, ato nag-balik-balikan.
1: Pero ni Suway, di ay nighang niyo, Smior, nga dili lang ipagawas.
0: Ang paamahan niya, matun pa, depressed, gabi karong higayon na katropag, Zanli, na problemang marital.
1: Pero regardless, regardless, katropag, Eric, regardless.
0: Kana katubang sali ato lang i-update no sa TEU Traffic Enforcement Unit ang kinipong maong investigasyon nila
1: on ang tagiya bikiri man ay ang nadasmagan
0: ang last niya nga dito naging
2: sa kapila man siya na bangga katubang Eric
0: katubang Philip
2: kapila man siya na bangga
0: taga diri sa Birama kausa diri sa kinipong may 3 de Abril kausah katubang
1: sos nagana da ini gibanggaan
0: malagi na katubang Janli nga paano lang yun no kana bang bantayan ang yung kayo katubang Janli sabot ang taas sa pagindaron unya pagimasuta kung unsa ba ni nakainom bagid ni siya subject for confirmation katubang Janli naka-drive atong higit ang kuana lang yung kagabi no why atol sa kinipong pagkatropang Janlit Chase atol sa kining pagdasmag atong may kapilya na pito
1: pila ka kilometros ang ginukuray ani nila katropang Eric
0: kuana man hinon gikan sa may Alcantara Street katropang Janli aridres may Birama mga usar siguro ka kilometro katropang Janli
1: kuya ang nagmatimingan ka gamotor gaginukuray da motor ka sa sweepan ka diyan kalit wa jud gyud kana nakadamag nagunisunahan
0: kana mao gyud ni ang kwan lang gyud kagabi katubang Janli murag swerte gyud kay way tao nga ni palit bikiri atong gabi sil nakauli na ang mga tao katubang Jan katubang Philip o sa kwan pod diri may Birama atol pod nga mingaw kagabi atol sa gipag bye bye niya sa innermost lane wa gyud kay murag na pa say consciousness gamay kay ni hunong pa man siya sa kana bang intersection katubang Janli.
1: Pero ano na, gini? Eh, nganong wa may consciousness na ka-drive pa man? Sorry kayo na, Rick.
2: Di ko alam ni siya na, kani, katropang Janli, huwag na ni siya problema sa marital nila. Sa pa, marital, sa iya, hang kapikas.
1: Oh, regardless, regardless. So, why rason ta niya?
2: Kani, kung saan, kay problema, ang uban mo, inom yun.
1: Oh, pero bisan pa, abogado siya. He's more than that. Banggitan ni siya. Mm. Oh. Og maoning kalakiha, si Rick Amaro, sa ganirap-rapo. Nag-agi man niyog ka problema sa tsauna nung patutong matabata pa.
2: Oh, pero sige mo nag-inom.
1: Oh, pero wa mag-inan eh. Oh. Wa, doon mo sa kuwi sa kyan. Eric Ama, Eric Amaro sa una, oh, nagka-problema.
2: Ah, di na, di na siya mainom eh.
1: Wa, malagi mainan eh. Di na pwede nga himoong rason. Oh, disgrasya ka niya. Labi na nga abogado ka. Kibaw ka nga doon na kay obligasyon. Ayaw si Bat. Labi na doon na yung mga otoridad.
2: Mas maayaw ni Katropa. Ako, pagtanaw lang ako ni, kung ano, ni Attorney Hika, wag yun, marag luya kay Gnaong, laos ba, laos yung Gnaong, kanang usual bito, nga mamuha tag natay mainom.
1: Marag doon nagi posibilidad.
2: Nagi posibilidad.
1: Oh, nagi posibilidad.
0: Ang kwan po, si Attorney Hika kami, di harag ito siya siyang sakinan kay marag na ipit naman siya, marag rescue na lang siya siyang anak, ida sa ospital. Moto nga, nadaan na lang ito sa ospital, katropang Janli, katropang Philip niya.
2: Normal sa na, katropang Eric, hindi ka manawag siya mong sakinan.
1: Bisag ako, labi nagdaghan na kay Kog, so nang doa ka managlahing lugar, na kay nadamagan?
2: Nagi na nga suko.
1: Nagi na nga suko. Pero, wala pasabot ka mo si Bat, lahi na po na.
0: Ang atong pagtuo kagabi katuman siya, dihang nababaga na siya, okay na gito, kanabang kuana, nabang unsa baka, na doon baka siya, for safekeeping. Ang atong ikabungan, kay, marabag nato siya, atol sa TEO, kay nakabangga ka, marag, ni kuan siya, ni street siya, gihapon og dagan, ang, di mangod, ang giingon, di siya magpa-drive og lain sa sakyanan, so mo na nga,
1: o di mo na pwede.
0: Drive, mo to na disgrace siya na po.
1: Kalo yung sakyanan, di na magkatao nga yung drive, banta na, warag status ato.
0: Oh,

0: di nga ikan na yung magbota. Disgrasya na na.
1: Oh, may lang tatong gituwing na lang ito ta kagabi ka tapang sali.
2: Ang di siya pa-driving sa kyanan, iyan ang katungod. Pero ako na lang, iyan ang ipato.
0: Patuwing niya.
1: Sakto na.
2: Ito na sa gobyerno.
0: Aday, dili tayo ngon nga di siya pa-drive. Kitanawa ang hitabo. Gibabagan ang iyang sakyanan sa mga otoridad. Di kiyas ko siya. Nakadamag na besag kausa. Nakadamag pagyug ikaduha. Ni si Bat pagyod. Ayaw ng rasyon.
2: Asan man siya na-apprehende, katropang Eric? May na apprehension.
1: There is my Birama.
0: Pero Birama, may likuon ba?
1: B. Rodriguez.
0: Na.
2: Ah, so ang kanini,
0: oh, ni Babag Maraskin, ano?
2: Dili ni Birama, B. Rodriguez. Natalio Bacalso, dili Natalio Bacalso, ko, ah? Dili ni Dapit sa kwan?
1: Dili siya nababagan. Una, Alcantara, ang Chase.
2: Unya, Alcantara, dili sa Bagdos.
1: Paingon man siya ni Diyos Guadalupe, so Birama siya.
0: Okay. Yun, ay.
2: So paingon is Vicente Soto de Dapita.
1: Sakto na kung mo right turn siya
2: katong mga right turn ka.
0: Okay, okay.
1: Yeah, diha sa nababagan, natoy mga istorya, natoy mga ta wala ta kay lapod sa police official kagabi katong sa mga kaigalaan, nya matud pamrag i-assist kuyogan sa TEU pero pag kuan na to na tug mo padaplin lang siya ni U-turn man siya, to na tug mo padaplin para mag kuan na convoy paingon dito sa TEU. Nya nakalahos man ang akong ikaybong gabi, nakalahos yan sa kinan na naman ni nagkanapong diha nabitaw sa outermost lane nga kanang nagbidsil katubang sanli noon mga motor lang to mga bangko na darog yun katubang sanli katubang Philip. So mao na lang to panya
2: ang bidsil diri ni sa Birama.
1: Oh, Birama, there is my shell kwanpod kanang Birama katubang sanli mga kigalan.
2: Okay.
1: Oh, diha kilid naman ni kapilya gamay niya na imrag bidsil dayon pag-abo dito na kanang kung streeto na nimo. Kuan man ka, ari man ka sa may 3 de Abril, dapit, no? 3 de Abril, street, Katrupang Sanli.
2: So, paingon ang tatong sila dito sa SRP?
1: Po, maoy akong presumption, Katrupang Philip, mga kaiglan, kay TEU man to ang plano unta, no? Nga, ato i-hold, or di ba ka, i-kuanon sa, kanang surrender ba ka ning sakyanan, pero wak man abot dito, Katrupang Sanli, Katrupang Philip.
0: So, ang sakyanan nun, asa man, Katrupang Eric?
1: Mga gito man to kagabi,
2: kay naman ni Kalagan, kay wala may ligid.
1: Oh, na may ligid
0: gitu. Naas ti iyo ni Ron.
1: Atong i-check kay ako napakod din sa
0: simple. Ipound ni.
1: Oh, na patay gi palo apod line katubang sali. Atong ning balikan dito sa TEO og naaba dito ang sakyanan katubang sali katubang Philip kay ato pa mong gi ni coordinator ni attorney Middle wa pa sa gi reply nga as to the official spot report katubang sali incident report sa hitabo kagabi kay sila mang gi proper investigating authority, no? So atong gi paabot ang reply.
0: Sa bade kasagaran kadugay din na mogawas ng official spot report katubang Eric.
1: Possibly na anak katupang sanli pero
0: wala pa may copy lang, no?
1: Wap amalay may copy katupang sanli mga kaigalan po. Atong siren kay pero initial info marag na settled pero kana motoy mong gingon katupang sanli ato na sa ining
0: de masettle mang ito katupang Eric ang katong property na. Damage masettle gito kay may kwarta man eh ang ato dire ang pagitan ang tulubagos balaod di man na masettle. Masetol na itong pag-inukuray ni Lasti Iyo.
2: Reckless driving, regardless of what happened ka tropang Eric Amaro, reckless driving yun ang issue once, ane. Now, ang reckless driving kung sa may mga possible penalties. Ang iyang sakyanan, pwede na diha. Ang iyang sakyanan, pwede na malukat niya onsa. But ang iyang lisensya, eh, drive, kung man eh.
0: Pero mayo, kanay, posible ding blessing in disguise kay inaning idara ka tropang Philip. Para na ko, ha? Tugalilahi man ta, para na ko, murag... Di na haong nga mag-hago ko ni siya drive.
2: Ayaw na. Will off man nga tao. Niya mo drive gihapon.
0: Nindot sa ning Mercedes-Benz drive ba?
1: Mayo, magkuhan lang yun siguro driver kung mau
0: behavior. Ana, man ni siya driver. Sure, magkuhan ni driver.
2: Mao lang yun siya ni drive. Mayro, mas mayo, kuha ni lisensya para hindi nag-drive. Mo drive pa man ni kusam.
0: Oh.
2: O niya, simba ko inoon, maka among... O siya ba hinuoy? Siya ba hinuoy?
0: Kato, huwag na yun ang malit ato ron. Na yung mga bata dito, gali, nabi, sayo mo, tambay-tambay tas mga motoran. Na yung mga matay. Na yung mga angol.
2: Ang mo,
0: tanawa ang kakusog sa impact. Purti kusog ganin na gana. Ay, tanawa, oh.
2: Hindi, kusog hindi ganyan.
0: Kusog hindi ganyan. Tanawang ligid, oh.
2: Guba ang tuo nga bahin. Niya, ang ligid, kanyang ligira, sus, blessing in disguise ni, huwag na yung mabuto dito sa highway. Gusto ko dagan. Walaw?
0: Tulimbang ni.
2: Tulimbang.
1: sakto na katropang Philip, katropang Sadli ang nakakuha lang yung gabi, mingaw-mingaw na lang yung gabi, mawalan to'y murag silbi, nasanagin na sultihan siguro ng mga motorista, mga pedestrian na sa ruta, no? Kapin sa kilometros, katropang Sadli, wakidintay nilabang, wagi ka na bang naghunong bakas tubangan yun nga motorsiklo. Kay delikado gyud og ma siguro mabanggaan malinsan
2: so, katubang yan. Typical ni ilahang Mayor Gungun og ni Attorney Edgar kay wa man sa toy kang Mayor Gungun, wa man sa toy tao, wa man toy physical wa, injury.
3: Wa
2: sa kenan ra man sa toy na kuan. Nabuak ang sama.
0: Marehistro ko nun sa kenan arek.
1: Ring kuan kompleto man kuno sa kuan pod kanang
0: kompleto lang.
1: Kompleto sa katubang Zanli mga kahigalaan pod nya ang ato lang ni ato bang sayron kung di pa po expire ang lisensya po ni attorney Gika katubang Zanli.
0: Sige, salamat katubang Eric.
1: So ato lang i-update kung nanato ang official nga report po katubang Zanli sa Traffic Enforcement Unit TEOCCPO mga ipabot katubang Zanli para kuan na kana bang mahanay ni no ang kinipong report katubang Zanli mga kaigalaan aning matod pa niya atong i-swain na itong kuan siguro niya updates Mayor Gungun kung kumusta na yung amahan sa kuan na hospital ba gito sa man na das TEO katubang Zanli inline sa bawag kinipong kuan po na pangitabo kagabi nga either nakainom or wa nakabantay nga nakahit andran siya katubang Zanli nung dan nga doon naging mga disgrasya series of kinipong accidents dris may sambag uno sa may Birama o dris may 3 de Abril katubang Zanli katubang Philip mga kaigsunan sa man ito ga kasikas nagpain Subo TEO CCPO mga higala basta kapain isgutan di ay kape di ganoon mo makatog magmaniho mo ani mga kaigalaan po o makuhan pa kana bang wa pa na inyong mga palatian sa mga kining depression mga kagool diha mga kailan pangapi mo Santo Blas Complex Sigirama Sigias Wealth Incorporated alam sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas sa Gadropa Eric Amaro XFM News
4: XFM Report Bullseye
0: Salamat Gadropa Eric Amaro sa Buga Report okay, good morning na itong higala Gadropa Philip si Attorney Vincent Esles
2: Hoy good morning
0: salam may buntag diha may buntag anyways, medyo apikis oras bagay katropa. Manoban ta pagbalik, ugmaan ang adlawa katropa kay Philip. Partner na to, Dress Master Controls katropang Rafael Baring. Dress Newsroom si katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa, kung nais katropang John Layman Chavez Biking.
4: Bullseye!
2: What's up, katropa? Yung certified turbo user, katropang Philip Atuel Serohan.
4: Bullseye!
0: Nagasalamat yung pagpaminaw, may buntag subo, katropa mo. Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati, pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom po na ko, karon hayahay na po ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Ang kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Sundown Plus Coffee Mix.
0: Sundown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: O si Juna,

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Doc, kung sa magiging ako sakit, Doc, kung sa magiging ako sakit.
2: Doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o fusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Moma.
8: XFM.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba ang tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo ug natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, miubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan pag tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
0: Vision X, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
0: Mag-Santon
7: Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:02 na. Nagatong time check mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Gold. Diatay produkto nga makatabang usab sa mga katropa natong dunay high blood diha. Kauban sa tong pagbangon, gumikan kay Sunthone Plus Gold dunay ahos mga igsoon. No, sa tong mga kaigsoonan diha maghihigala nga aduna didto karoy hypertension, palihog lagi taon maghihigala ang pinging panglawas. Kay wa may problema gyud tinuod kitang tanan manarbaho man o nya problema maghihigala ang atong hinaguan adto paingon sa tambalanan. Di na hinunta ka-enjoy sa ato magigalang giyaguan. O nga di ata magigalay Sunthone Plus Gold kauba sa tong pagbangon, sa tong pagpaningkamot. Ato ning mintinon sa pag-inom, no? Mga kaigsunan, kikini dunay ahos magigala. Kining garlic, dugan ang importante sa lain-laing kultura si kabahin sa atong himsog. Kapag inabuhi o nailan sa kining dunay natural nga antioxidant compounds, sas mga superfoods gagipiling sangkap sa atong produktong Sunthone Plus Gold. Ang pingin paglawas, mag-iigala kay Dia, mga kaigsunan. Irting yung krisisa rong mga panahon na. Di yun pwede nga ang atong hinaguan at to paingon sa pagpamalit o tambal. Di ay food supplement pagpanagang nga maiguta, mag-iigala stroke, heart attack o guban pang mga sakit-sakit. Sama pananglit, mag-iigala sa high blood. Ha? Sunthone Plus Gold, kis matagpagbangon, human sa unos. Mga kaigsunan, ato makitan ang kalambuan. Ha? Sunthone Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas 3:04 na.
2: Eric Serras Malait, Asintano. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Ang makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas Nunes de Dios Adid Guarivolumos! Sid Fatsera! Juan Dios Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
3: Asintado!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon na usap ka natong tanan, mga sugit ng Paminaw. Adlaw karon nga Thursday, Huwebes. It suggests ning buwan, September 2, 2026. Pagsigya po na ko sa katropang Eric Serras Manait. Nagiguban ka ninyo hangtod ta sa 5 manghinaot kung namos mayong panglawas gihapon. Mayong dagan sa inyong panghuna-huna, kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya, gugma o kalinaos kay ta saan manaa ka natong tanan.
4: Exciting!
1: Hey, katropa na itong nagpaminaw dito sa may Tawala Panglao Bohol ni Iking Mara. Kumusta Dias Panglao? Nagpaminaw ko sa may Flora Convenience Store, Easter Lim Drive, Tawala Panglao Bohol. Pagpaminaw ninyo diyan mga sano, kumusta ang mga turista Dias Panglao? Dagsa pa bagmayo? Si Sabino Barit sa Pahak Lapu-Lapu. May pagpaminaw, nagtrabaho ko no siya karon samtang nagpaminaw sa radio. Thank you kayo ha sa pagpili sa Sintado Programs XFM Cebu. Ariel Salupan ko ay aying Dias Magtan. Helen Tonyakao, Glyn Ongruya or Glyn Ongraya, Dias May Barili Cebu. May pagpaminaw sa biya ninyo. May pagpaminaw sa ni Kuya Eric Chua, Dias May Vic Enterprises.
4: Exciting!
1: Pumunta magkita kagabi ang bungan, no? Ni una na kuguli. murag ko di de siguro murag maglisod pa man kag adto no kamo Greg Vitara nga tong ambungan po ga stakeholder dis Carbon Public Market kuya no. So anyway, nauban to na magpanihapon kauban ni Father Herbert Sarabia Dilwao atong kura paroko di bagigalas kogon shrine sa dakbayan sa Tagbilaran no. Nagtapog-tapog ang parokya bagigala kagabi kung mga kaubanan sa club. Kay doon na mo gikauban na mo magigala ang mitaliwan. Kaya ining, of course, mga higala, mga suod ng mga barkada, mga kaila. O nang nagtapog-tapog ni. Ang uban, gikan pagbukid noon. Ang uban, gikag Leyte. So, ang uban, gikag Bohol. Lamat kayo. No? Makita na ta kuya Eric Chua, among presidente. Among pag-uubagigalas in Max Clava, Cebu, NCP Cebu. Tikyo ang Vaga, may pagpaminaw sa Barangay Lawa, Dubanhog. Imot Icons, may pagpaminaw sa Abnimodihay. Hinaot nga ang kaluwasan, kalinaw, gracias Ginoo, na ganatong taran. Daigon ikaw, O Kristo. Jupin Lumokso Kadungog, may pagpaminaw sa Abdiya Karons, may Barangay Pahina Sentral. Ka, mga kaubanan ni Modihang mga katropa, sila si Inting Leslie Bulldog, Ricky Guarin, o Madam Juanita. Marisa Rapuls, may pagpaminaw. Shoutout kong Malin Inupiaog ni Tita Bayaton. D.B. Arnel Gabunada, Antonio Rolly Gika ni Marisa sa may BSP. Boy Scouts Camp, ako silingan Solid FM. Aspasio Darwin, good afternoon. Watching sa may sitio Macupados. Barangay Maglahos, Valle Hermoso, Negros Island Region.
4: Exciting!
1: Madam Lorna Margarita, usap sa Sambagnos, may pagpaminaw. Phil John Padilla, may pagpaminaw. Onya Glenn Mojado, brown out usap ko ng slahog. Oh, tragis nga dako. Ah, nag-brown out na po slahog di ay. Dars Jason, may pagpaminaw. Shoutout ni Noy Rogelio Dilao o ni Rigel Takal. Nagpaminaw sa Sintano, samtang naglawig paingos ni Luan Cebu. Ah, sige. Onya, sige na ko nag-brown out dito sa Negros Oriental, Valle Hermoso, sa Canlaon, matod pang Aspasio Darwin. Kadimala sa pareha tadre aper. Lito Dacoro, may pagpaminaw sab og ni Edgar Gonzales, naminaw si Vanzi Gonzales sa may San Vicente, Liloan, Cebu.
3: Asintado.
1: Akong gi-texan ang inyong mayor, Mayor Aljo Frasco kaganiha, kaya ko itong hinabion dito Solid Impact sa Solid FM Cebu 92.3, but wa man mo reply ng inyong mayor, wa siguro magigalay, Lord. Ha? Nagpaila ko nga si Eric Manait ni sa XFM Cebu, Solid FM Cebu. Pwede ka bang ma-interview mayor kay Giges bang gupo ni siya ni Adto Martes sa open line forum man siguro to. Bahin lagi ang basura ninyo di magigalas Liloan o niya. Nangindahay ko magigala nga ma-interview. Wa man mga kaigsunan mo reply, wa siguro ilo ng mayor niya. Ang hapon ni Chris Glass, no? Shoutout sa Chris Glass, nga pirming, solid listener sa imong programa. Salamat ka ninyo diya sa Chris. Asa mo napitan ninyo yung address? Chris Glass kuno. Salamat ha sa inyong pag-tune in diya. Mag-iigala sa inyong tagsa-tagsa kabangan na himutangan. Lorena Gabato, watching and listening. Dres may Barangay Basak sa Nicolas Sherwin Vulcanizing.
3: Asintado!
1: Now, alas 3, Jess, dita maglangay. Mag-iigala, di ana ang Sandigang Bayan. Katropang Double J ni pagawas ng commitment order. Aron nga si Martin Romualdez, mag-iigala. Ibalhin na ngadto dito sa Payatas, Quezon City Jail.
3: Asintado!
1: Sus, di ana yun ang atong gihuat. Ang Sandigan Bayan 3rd Division maghihigala nagpagawas ng commitment order. No? Og kini maghihigala ang commitment order nagmando na kang Martin Romualdez maghihigala. Nga dad-o na siya dito karons bilangguan diin tua gibalhog silas Marcolita, Estrada og Defensor.
3: Asintado.
1: Ha? Ibao ba mo maghihigala o unsang pagkaunsa? Di ang mga kaigsonan ang doktor nga si Dr. Kurt Allen Sibayan? Human kini maghihigala ni Patimaw sa Sandigan Bayan kaganihang buntag? No? I-appel mo ang tanis Martin Romualdez pero di man kuno fit maghihigala to travel. Maunang ang doktor maghihigala mo iniadto mga kaigsonan sa Sandigan Bayan kaganiha? Now, si Dr. Kurt Allen Sibayan nitugaan maghihigala kung unsay iyang naobserbaran Ngadto mga kaigsoonan ni ining Martin Romualdez dito sa Sods Cardinal Santos Medical Center. Pakita lang itong hulagway dubol si palihog gadiin na higda na si Martin Sods sa Cardinal Santos Medical Center. Ibao ba mo niingon si Dr. Kurt Allen Sibayan, mga kaigsoonan, nga kininiang siya dito'y niangkon nga si doktor, no? Sadyang gi pangutana ni sa Sadigan Bayan kaganang buntag while he was the admitting physician, sadyang si Romualdez ni abot mangigala alas 4 sa hapon dito si Cardinal Santos dito September 7. Naon sa bang pagkaunsaan nga wa man kuno siya tuguti sa pagpahigayog medical examination ngadtos iyang pasyente. Siya manghigala dito karoy giingong admitting physician. Siya'y doktor nga didawat kang Martin Romualdez manghigala mo ni pong niya kagadang buntag dito sa Digambayan. O sa pagkaunsa, sa diha manghigala nga nagpa-admit na kuya ro ba ni manghigala si Martin kaya wak mo aging emergency room? Pero maghigalang kahibong dito sa mga huwis sa Sandigan Bayan, mga kaigsoonan kay. Doon na gukuno maghigalay paghuot sa dughan. Doon ay chest pain. No? Ang tao, ang pasyente gani, nga makasinati maghigalang paghuot sa dughan, doon ay chest pain, mga kaigsoonan, at to ginapaingos emergency room. Naon sa pagkansaan nga, ni Ditso mahinoon ni maghigalas yung hospital room. Ang nakaparat pagyud manghigala kay niingon si Dr. Kurt Allen Sibayan nga sa dihang ni abot ni Romualdez alas 4 sa hapon niadto maghigalang September 7. Giingnan man siya manghigala nga Doc, kining islanded to sa pagpahigayog medical exam anang congressman. So giadvisan sila, no, nga dili mga kaigsoonan mo sod una ditos Roms pasyente. Asa ko tawo nang pagkaunsa bagigala tanaw ra gugon sa mga kaigsoonan kada kung sa likwaot. Hibaw ba mo mga igsoon ni ingons Dr. Kurt Allen Sibayan nga siya'y admitting physician nining Martin Romualdez pero wa gid kuno siya kakita siyang pasyente. Sintado. Asa ba ka mangigala mangita gingunana nga drama? Siya'y admitting physician but niangkon manghigalas Dr. Kurt Allen Sibayan at ubangan sa mga huwis sa Sandigan Bayan kaginang buntag. Nga, Your Honor, ako dito'y admitting physician pero muangkon lagi ko wag ko kita sa kong pasyente. Nga naman manghigala nga ang admitting physician, wa makakita sa pasyente tungod kay gibabagan ko nun eh ni Dr. Rosalio Torres nga makasod si Dr. Kurt Allen Sibayan sa room diin tuwa gi-admit si Congressman Martin Romualdez. Maura ni manghigalay, Doktor, nga di patanaw sa pasyente.
5: Ay, ah!
1: Sa diha, niabot manghigala sa ospital. Gingnan manghigalan, Doktor, Dok, ay sa lang ditong susiya nga mong pasyente. We were advised that we were not allowed inside the patient's room. Ha? Niingon, manghigala dito karon ang doktor. The instruction ko no was relayed to him by the attending physician of Romualdez, Dr. Rudy C. and Dr. Rosalio Torres. Atay, naunsa naman nga ito mga doktor maghihigalang di as pribadong tambalanan. Mura man yung nag-tipig-tipig na hinoon dito karon sa mga akusadong kawatan.
5: Ay,
1: ha? Wa man ilabot dito sa inyong panumpaan ang inyo dito karon mo tambal manghigalas masakiton. Ang kinis Martin Romualdez nagdrama-drama man eh. Gipangutana manghigalas Dr. Kurt Allen Sibayan ni Associate Justice Ronald Moreno. Ha? If such prohibition, kining ingon-ining ang mga pagdili, Doc. O sabihin, tanaw ni mo, unusual ba di? Si Dr. Sibayan manghigala ni Tando po nga, murag, unusual man ang ingon-ini, Your Honor, kay, og na ako'y pasyente, ako may ginasusihon. Labi pa kay ako'y admitting physician. O niya, gibabagam hinong kundi ko pasodlon.
5: Ay,
1: Liyabag na may tao ni. Mao na niingon siya mag kining pag pagsaysay ni Dr. Kurt Allen Sibayan ha. In good faith yun ni. Og unsay iyang na experience niadtong September 7. Niingon magigala diris Associate Justice Ronald Moreno kaganiha. Pag patimaw ni Dr. Sibayan dito sa Diganbayan kining ingon ini bang klase dok nga gididan mo nga maka tanaw og makasusis inyong pasyente, unusual ba ni para nimo? No? Talagsaon ba ni? Niingon mangigalas Dr. Sibayan, talagsaon kay na doko, nga rugi taon di tapakito sa pasyente, kita kay doktor.
5: Ayaw!
1: Oh. Ginugan pa manghigala ni Dr. Sibayan nga kinis Romualdez, wa mo agig emergency room, ni Dritso manghigala dito sa hospital room, kay to nag iandam nga kwarto, nga taguan, ni Martin Kaigsunan, pastilan dramaha.
5: Ayaw!
1: Hastang yabaga gining kalakiha mga tigpaminaw. Niingon maghigala diri si Dr. Sibayan, kini mga kaigsunang admitting physician, no? Nga kanana ang the current ailments of Romualdez, di man emergency case. Ah? O sa mga magigalay pasabot ani, niingon gin magigalas Dr. Kurt Allen Sibayan nga, actually your honor, kining ang kasamtangan dito mga gipanghambin di Martin Romualdez, di man to emergency case, oy.
5: Ay!
1: Ha? Although si Martin remains at high risk of a heart attack. Ha? Ingon pa magigala diri, no. Sibayan said when asked by Moreno, ni Justice Moreno, kung si Romualdez mangigala, ang iya ditong kasos panglawas, emergency case ba? Niingon mangigalas, Dr. Sibayan, di man to emergency?
5: Ayaw!
1: Kanya karon nga no man mangigala, nga di amay perte daghanang sakit, gisaysay, kining mga doktor usap, nga kakonsabong Martin, kining mga doktora, batay, kinahanglan ni mangigala, siguro pong, imbestigara ni, kay matay, nagtipig-tipig man ni maghihigala ditong impormasyon. Tanawa rin ganyang ipagawas, maghihigala mga sakit. Hypertensive, atherosclerotic, cardiovascular disease. Ikaduha, unstable angina. Ikatulo, coronary artery disease. Ikaapat, post-percutaneous coronary intervention. Ikalima, cerebrovascular ischemic disease. Ikaunom, type 2 diabetes mellitus. Ikapito, hypertension. Ikawalo, dyslipidemia. Ikasiyam, napunam lang rin ko sa. Ikasiyam, primary hypothyroidism. Sos, po nila nag, osaro mapo na.
5: Ayaw!
1: Noon sa kadaghan ng itong sakit ni ingon magigala dito karon si Associate Justice Ronald Moreno, Doctor Kurt kining Sibayan. Taga-ekonomo dito katinawan. Ang kining sakit mangi, ang kasakit ni Martin Romualdez, is it an emergency case? Ah? Ingon po magigalas Doctor Sibayan mangiigson nga kanang inosente kay tirobagan mga di man to pang emergency, good your honor.
5: Ayaw!
1: Oh, isa di man to pang emergency. Si Dr. Sibayan ingon that Romualdez had been complaining of chest pain ahead of his confinement. Sa diyan si Dr. Torres may barog mga higala, niingon, kining usas mga abogado, niingon mga tigpaminaw diri nga, the one of the staff members of Romualdez informed him that the latter complained of chest pains mga around 9 a.m. alas 9 bis buntag. Ah, kini, part ni silang script ha. Di na magiging kumutuo mga igala nga kinis Martin Romualdez, himatyo ning dako. Ha? Oh. Pero ang ila ditong script, ako lang isay-say din ninyo. Niingon diri mga igala nga. Actually, kining, ang iyang staff manggod ni Martin Romualdez, matod pang Dr. Torres, kining nipahibaw namo nga ang amo dito karong amo nga si Congressman Martin nagmo sa sakit sa dughan mga alas 9 buntag and advise that he be confined to look into this problem. I advise that he be confined, no? Meaning confined, ma-admit magigala aron susihon yung problema. Si Dr. Torres mangigala also testified, niya appeal po dito magigala og
6: testify mga igsoon sa Digambayan kagania, og siya nagtuo nga si Romualdez should remain detained in Cardinal Santos tungod kay kini kuno magbabalaod is a high risk of possible heart attack. Kita naman tagyapon na ni Dramaha panahong Gloria.
5: Aya!
6: Mao man ni mangigala susamang linyada sa diha mga kaigsoonan kanto sila Attorney Estelito Mendoza, sila Ferdinand Topacio, kisa patong uban mangigala mga abogadong Gloria kaniadto. Ningon man mga kaigsoonan nga si Gloria di gini pwedeng hulboto sa ospital kay himatyon kay ning dako. Ah, kay di ang liog di na malingi. Maglisod na ganig barog, unya wa na gani mangigalay. Kinini ang pa wa na gani in town ka. Lugar sa pagpaanindots buhok unya wa na make up mga igala kay in town masakito na hindi dito drama
5: ayo
6: hindi dito drama tong kag Gloria mamot itambag mga igala sa mga doktor ko bugado nga dok madam president kining di magidong tanim ayo pero tungod kay gigukod ka Maras Aquino administration. Dawata lang ni ma'am, kineng, di sa lang kita mag-makeup ma'am ha, di sa ka mag-lipstick, di sa ka magbutag foundation, kanang tiguang kay kagdating, o niya kanang himatyon kay kagdating, no, pwede gani, butangan na to ng imong kilay, unsa pa na diyang nga murag, naglagom-lagom na, o niya, kinini ang imong buhok, di sa lang ka dito karo magpakorte, no, kanang, o niya, among adjason imong pagkaon, na niwang-niwang kang gamay, nga mura dito, himatyon na gawin kayo kay ato ng gamitong dipinsa dito sa korte aron di gud ka mabilanggo ha nitando pos Gloria sige torne
5: ayo
6: nengon por bagigalas Gloria ngadto sa mga bodong sige torne nya sige dok nya sa ni tabo si Gloria nakakita ba mo magigalang nada dito sa payata sa onawa oy
5: ayo
6: wa gud ya karon tanawag kun sa ni tabo. Ang drama mga higala ni ingon diri si Dr. Sibayan mga kaigsoonan, si Court Allen Sibayan. Sa iya dito magigala ang testimonya nga, kining actually, sa diha ditong akong gidawat kinis Congressman Martin Waldez because I am the admitting physician, dako lang akong kahibong kay sa diha padung na ko dito sa iyang room, wa mo ko pasudla. So kini karon tan-aw na ko dona na po'y panagkonsabo no aning mga doktor mga aksos kini mga doktor porbida nga do ba in town nga nagpailad bang mga politiko ha nga do ba in town ni mga doktor nagpagamit na bag mga politiko ha ang inyo gipanumpaan in town oy palihog no nga mutambal mo ngadtos mga tinud-anay nga dunay sakit dili ngadtos mga nagpasakit-sakit nga mga politiko aron lang gyud makalingkawas mga igalas kasong giatubang mga amigo.
3: Asintado.
6: Ningon gud diri mga igalas Dr. Court Allen Sibayan, we were advised that we were not allowed inside the patient's room. Oh! Mo ni gisulti mga igala ni Dr. Allen Sibayan dito sa Digambayan. Mo na nahibong mga igalas Associate Justice Ronald Moreno. Kanang ingunana nga klasing pagdili. Doktor, unusual ba na? Katingalahan ba na? Kahibulungan ba na? Naingon po magigala dito si Dr. Sibayan. Kahibulungan yun in town na your honor kay ako ko dito admitting physician o ngayon hindi magkupasod ng srom. O niya, karon mga tigpaminaw. Tungod magigala ani. Wa magyod. Naingon din si Dr. Torres magigsono. Kay kiris Dr. Torres, Rosario Torres magigala. Ang botog giunsa ni dito karon pag sabot-sabot nila ni ingo mas Dr. Rosario Torres nga actually kining among pasyente di pa gini pwede dito pagawas sa ospital di pa gini dito karon pwedeng pagawas sa ospital. I advise that he be confined to look into this problem because Torres manghigala nagtuo nga si Romualdez kuno is at high risk of possible heart attack mga amigo. Taas ko nung chance nga kini atakihon si Martin Romualdez kon hulboton ko nun dias Cardinal Santos Medical Center labi na ko nung ibalhin dito magigalas ordinaryong prisuhan. Pakpaka na to magigalang Sandigan Bayan gumikan kay ang mga huwis sa 3rd Division Sandigan Bayan wa giyod magpada Aning depensas doktor mangigala nagpagawas gyud commitment order aron si Romualdez ibalhi na gyud dito mangigala sa Quezon City Jail. Tapos ng maliligayang araw ni Martin Diaz Cardinal Santos. Di anay commitment order mga kaeksonan matod pa diri pursuant to the court's resolution and warrant of arrest both dated September 7, 2026 and issued on even date. We hereby commit to you the living person of accused Ferdinand Martin Gomez Romualdez, who is charged into the aforesaid case for the crime of plunder, to be held therein as a detention prisoner, and as such the accused shall not be moved, removed, transferred, and or otherwise be released therefore or therefrom unless ordered by the court. The arraignment and pretrial of accused Romualdez is scheduled on September 14, 2026, 8:30 o'clock in the morning. So kamong na diya karon payatas New Quezon City Jail, ala ah, sugatan ninyo bandas, Martin. Sugatag banda, kay di ana maghihigala, sus porbida. Naramaday ni. At least napatay gamay maghihigala. Si Sara Duterte, kininga mo ito. So, si, wakisalig sa korte. Ah, ang sadigan bayan, di ang mga tingpaminaw. Napakita agad maghihigala, labok nila ang kinanglan, mga tingpaminaw, mubalik ang pagsalig ni Inday Sara Gatos Korte. Kay diya mangigala mismong igagaw sa presidente, tuwa na mangigala, ihandos na sa silda dito karon Quezon's New Payatas, Quezon City Jail, mga kaigsunan. Pero nakakita ko mangigala dito karon iyang bilangguan matay, di man to mangigala susamas bilangguan o ordinaryong kawatan. Ah, nakakita na ba mo mag-iigala dito sa bilangguan ni Martin Romualdez kundi inadto siya mag-iigso ni Pahimutang? Nakakita ko mag-iigala, matay, nakaingon ko mga kaigsunan nga, kuan man eh, kinini ang, mura man eh mag-iigala dito karog, o siya tawag, ani, mura man eh mag-iigala o akong tanaw mga kaigsunan, kinini ang, mura ba dito mga, apartment, no, or condo, ingon ana maghihigala nga, diabe nakakita ko maghihigala kagapon kisa buti nagpost ani ako ipakita di ninyo maghihigala ang iyang kwarto, no, kay kining kwarto maghihigala ang Martin matay, di magkumusus matay hospital ba ni nga nakatalis pamangani onya di pa maghihigala kaugalingong CR mga kaeksonan niya murag CR man kabo CR mo siguro ani. Tanawar ko di mag-iigala ang prison. Although, presuhan siya lagi ko, no? Pero ipalihog ko dito pakita lang double G. Kay karon mag-iigala, Balhins Martin Romualdez. Pananlitan, wa dito mag-iigala ay mga koskos balungos pa. Palihog ko pakita na double G ko, no? Mga naminaw na turon kay kining aron na sila idea o unsang lugar na balhinan. Tungod ani mag-iigalang commitment order karon. Now, mando ni Skorte. Di ni pwedeng langay-langay yun. Ato ni klarohon mag-iigala, mando ni Skorte, di ni pwedeng langay-langay yun. Tungod mga kaigsunan kay numero uno mag-iigala kung pananglit o maglangay-langay ang pulis. Makaubo sila dito sa mga huwis. So, kinanglan mag-iigala, kinis Martin, no, by, I don't know, by force, magkakunsaba, musugot na gininga, balhino na siya, amot, ugi. O sa mani, kining ipadaan ng hospital bed or Tara, tanawan ninyo, tara, mao ni mangigala. Ang iya dito karon nga, higdaanan, tara. Ato ni mangigala, kining ibalhin ko no. Mao magkuno na mga kaigsunan, ang base sa ako nakuha ng info, diha mangigala ibalhin si Martin. Gikan si Cardinal Santos nga nindot kay kwarto, karon anha na diha. Tarawa, na ikaw galing ng CR, matay porbida, special treatment maghihapon ni oy. Ha? Special treatment maghihapon ni nganong giandaman man hospital bed. Kana hospital bed man. Na. Oh. Di man mangigala mo yung higdaanan dito piririso. Tungod lang kay doon na magigala giingon doktor nga kini high blood. Nga posible maghihigala nga atakihon simbako. Ng Nada, wa magani atakias Gloria.
1: Ha? Ayaw!
6: Si Gloria Arroyo gani maghihigala sa diha dito ni Ingon to yung mga bugadog doktor nga Pilagro kay Gloria kay working time bomb. Ha? O niya karon mga kaekso na tanawas Gloria kung sinitabo. Nilagsik og balik. Human maghihigala na wagtang ang mga kino. Ha? Mao nang karon di ang maghihigala na kita na po datog balik ang script sa mga kawatan. No? Mga kaeksunan. Same maghihigala ang pattern nila. Tanawa nang akong ipakita. Tara. Kining ila ditong silda. Silda ba na mag-iiga? O kawatan ka mga kaigsunag 7-11, kawatan ka mag-iiga lag Metro Gesano? Di good yung nana, mag-iiga lang silda ang balhugan ni mo.
1: Ayaw!
6: Tanawa lang una o. Napay CR, mag-iiga lang nga, limpyo kayo. Sus, purbida. Morning, ingon ta ba nga? Ako man yung mag-iiga lang na, kuano, na hisgutan ka ganyang buntag. Palas assures no special treatment for Romualdis. Now, kini, unsa man eh? Dili ni special treatment? Ha? Ang tanan ba mga politikong kawatan? Gilaing yun itong priso, itandi nga tos mga ordinaryong kawatan. Ang mga ordinaryong kawatan, mga pobring kawatan, tuwa naghuot, magigalas, baho, piot. Ha? Igang nga bilangguan. O nyag-ari ka magigalas mga politikong kawatan, ingonini magigalang ilang bilangguan? Ah? Mas dagko pagadigipang kawat ni mga kanahan? O niya karon, ato magigalang papoy o nogingon ini? Di ginima o. Para na ko, kining giingon sa Malacanya nga, no special treatment ko nung kang Romualdis, kini special treatment ni Aimee Gilara.
1: Ayaw!
6: Kaklaro ang special treatment o niya pagkauman mga kaeksunan, mangilad pa mustaw? Giilad namin ninyo na itong 2022 pa.
1: Ayaw!
6: Mga hanggang dagko, inyo dito karong ilaron ang mga Pilipino. Kanang inyong pagsigig pangilad, maura magini nakapaut o tugmayo. Hangtod mangigala ang inyong kasong giatubang, mangilad mo. Tanawa na good, mangigala ka ganiya sa testimonyas, doktor ni ingon siya nga ako'y admitting physician. Pero karon pa ko naka sugat o ginunining kaso nga ako, wako pagduwa sa kong pasyente.
1: Ayaw!
6: De nga naman mangigala nga kinis Dr. Torres. Ah, nga naman is Dr. Torres, mangigala Rosalio Torres. Nibalibad man, gididaan man, kinis Dr. Kurt Allen Sibayan nga makasod sa kwartong Romualdis. Ah, nga naman mangigala nga si Dr. Rudy C. o si Dr. Rosalio Torres nagka usaman ang ilang una-una nga. Kini dito si Dr. Kurt Allen Sibayan, di pasodlon, dito mangigala sa kwartong Martin Romualdis. Wa na lang unta to ninyo gitap isip admitting physician. Og mao man ganina, nigamit lang mo dito karog dami, nigamit lang mo doktor. Luoy kayo Dr. Kurt Allen Sibayan kay inyong gigamit aning kabuang sa inyong drama. Kini pong duha ka man doktor por bida magigala por yagaba.
1: Ayaw!
6: Si doktor, kisaning duha, Dr. Rudy C. Rudy C. Ang inyong apelido, C is Y. Gusto ka ni taga-SM. Niya, Dr. Rosalio Torres. O na first time, karoon pa tayo magigala kasugat o gingon nini. Nga di ay gitap nga doktor, no? Tungod kay dadun si Martin Romualdis dito sa Cardinal Santos, niabot o galas 4, no? Pagkahuman mga kaigsunan, si Dr. Kurt Allen Sibayan, Dok, nas Congressman Martin Romualdis, okay, asa mga medical abstract niya? Amo ni Dok, okay, sige, ako pirmahan, ato ni i-admit, okay, sige. Pirma hi, Dok. Pirma po. Kung napagkauman, mag-igala, of course, ang doktor kasi may admitting physician. Iyan, ginunta, mag-igala ang susiyon ang pasyente. Ngayon, gidawat. Karon giingnan, mas duha ka mga doktor nga. Dok, okay na to. Okay na to ang pirma ni mo. Ay lang, sods kwarto. Uy!
1: Ayaw!
6: Kada kong yabag, mag-igala ni kalakiha, uy. Ang participation ni Dr. Kurt Allen Sibayan, kantorag yung pagpirmas medical abstract. After that, mangigalawa na. Niingon naging siya mangigala nga karon pa kung sukan, masukan. No? Ni admiter o gusak ka pasyente, wa ko kakita sa kong pasyente.
1: Ayaw!
6: Ha? Asa ba ka mangigala in town, mangitag ingon na ng klaseng kaso, eh? No? Ningon magigala siya, di apay lain, Your Honor. Si Martin Romualdez, nag-antos ko no, alas 9 buntag, nanawag ng staff, nga i-admits ka nila Santos, kay diyan naghuot ang dughan. Ha? Naghuot ko ng dughan. O niya, pagkahuman, mga kaigsunan, sige, ato na dito ko nung i-admit, kay naghuot mga dughan, Congressman Romualdez. So, ang doktor po magigala, instinct man na nila nga, og doon na dito yung mga ingon-ining nga mga VIP, no? Ilagi na dito karong tanaw sa emergency room. Uy, naunsa bang pagkaunsa nga, wa man mo agis emergency room. Instead, magigala, nidritso dito karong siyang kwarto. Nidritso, higda, magigala. Tao, dritso, mga exhaust, mga aparatos. O niya, tua, magigala, nakita na to ang iyang oxygen o ang iyang magigalang heart rate, normal na. Jesus and roses.
5: Ayaw!
6: Naunsa ba yung tao ng pagkaunsa? Ha? Eh? Mao ba ka itong maghihigala ay hinungdan? Nga no, si Dr. Kurt Allen Sibayan, wa pasudla. Eh? Kay, makasud, ang nadawat gud maghihigalang info ni Dr. Sibayan nga, Dok, naay pasyente na to, VIPs, Congressman Martin Romualdez, naghuot ang dughan. Oh. O niya, pagkahuman maghihigala lagi, kining, ingunana, mga kaigsunan nga, huot ang dughan, so automatic maghihigala, nasunaw-nas, Dr. Uy, ato nito bangon. Okay, VIP ra ba ni? O niya, igagaw ni si Presidente. Pag-abot, mag-igala dito sa kwarto, kay waman mo agig emergency room. Waman mo agig emergency room. No? Nidito man mag-igala sa kwarto sa hospital. Gitaurag aparatos. Abot ako sa pagkaunsa, ah. Pero tungod mag-igala kay di ligi matago ang tanan, nakita dito sa screen monitor mag-igsoon nga, normal ra ang heart rate, normal rang oxygen. Mao siguro mag-igala ang doktor nga si Dr. Kurt Allen Sibayan, wala nilang pasodla. Kay basin mag-igala ang mahibaw nga, drama ra ba ng tanan?
5: Ayaw! Exciting!
6: Astilan mag-igala ng kalakiha, giilad na pod ang publiko. Now, karon! Balikon ako, magkakaigsoonan, adia mag-igala, niingon ang doktor ang kondisyon ni Romualdez, mga igsoon, kananaang dako magitong bakak, di magito mag-iigala pang emergency. No? Tungod lang ito, mag-iigala sa kasong nga ni giatubang niya nyo, nilusot ng warrant of arrest ba? Mauna nga, nagdali-dali dito ka itong hospital. No? Di ang Sandigan Bayan, ni Mando na, nga i-detain na dito sa New Quezon City Jail. Diha, kanang akong ipakit, giandaman pag oxygen, oh. Ang daman pag-oxygen, tanawa na nyo, na ay hospital bed, giyandam, napay oxygen. Nga no, magsige man mo dito, karong kamo pong taga-PNP, no? Nga na inyo mo nang giyandaman dito oxygen nga, okay naman magigal ang oxygen level niya. Ang heart rate po niya, nga no, naman ay oxygen. Sus, purbida. Katong gibutang nga aparatos dres ilong ni Martin Romualdez, wamatay pulos, kaya niyang oxygen level magigala normal man. Ang nag-higday, siguro magigala abnormal.
5: Ayaw!
6: Ay, Ginoo ko. Wa na gini mamao mag-iigala ning nasura. Og maone, di gini mao. Alas 3:40 na mga kaigsunan. Patay, inigbalik nako. Salamat Double J. Inigbalik nako di amay gisa. Hayahayan ni mag-iigala ang mga taga United States of America kay di ay video mag-iigala nakuha nako. Gikan dito karon kang sa speech ni Donald Trump. Si Donald Trump manghigala ni saad ngadtos mga Amerikano nga muhatag kunog $5,000 kana kon ang Republican mga kaigsunan wins in Congress kahigalaan. Uy, purag palit man ni sa tubang.
5: Ayaw!
6: Diba ba mo manghigala ang pila dito i-convert na nitong 500,000? Ang 500,000 manghigala i-convert nag 62. Kay 62 na maroon ang $1. Tiyaw mo na, muabot og tag 310,000 pesos. 300,000 na. Kung dirinas, Pilipinas. Dinag ko maghatag pinalitay mag-iigalas elections ila?
5: Ayaw!
6: Karong taon-taon, sa akong pagbalik, paminawa mag-iigala ang speech ni Donald Trump. At ang oras, sa XFM Cebu, alas 3:41. Atong time check, hatod ka na ito sa itong Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM. FM.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
10: Marlene, Ochia, nasiyok. Akong bumong piling nasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong test atong niagin, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Botch, kung sa kanito yung apelido ni mo?
14: Kanapang pirmi ni mong kapitan ng mga basis, tirba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
13: Sabi pa ang apelido, ang palaya?
14: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
13: Aya!
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Sturka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
2: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: Pagkato time check magigala, hatod ka na ka nato sa ato karong Santon Plus Gold. Ah, sorry, Santon Gold Coffee Mix. Tikan dubol siyo eh. Ang ato magigalang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, balikon ko, doon na kinibagigalay garlic extract usap. Ang atong kapi magigalas taong kanunayang daning kamot, no? Ato mga kaigsunan, mga katropa diha, ako ipahibaw diha ninyo nga kining atong kape. Ganoon yung garlic extract o saka natural botanical ingredient. Ganoon na yung mga bioactive sulfur compounds. Gito na isip kabayan sa nutritional science o wellness. No, kining usas magigipiling sangkap sa Santon Gold Coffee Mix aron mahimong kabahin sa tong adlaw-adlaw magigalang pagkatiman sa kaugalingon. Kaya imong lawas nga mausab ang imong kauban sa matag paningkamot kahigalaan. Santon Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap. Ang resulta sa King Dragon alas 3 nga bulan 912. Ako yung i-play diyan ninyo mag-iigala kining biyaan sa to na to Martin Romualdez mga ka-exon ng Derisa tas Amerika kay dinagkuha ay manining palit dito sa boto. Tag $5,000 mga ka-exonan. Berte kong pakpaks mga Amerikano. Ato ipakita Double G ang speech ni Donald Trump. Mga kaigsunan, nga diin siya nilitok nga kung inyo ganing padagon ang Republicans kay karon magod mag-iigala sa akong nabasa, murag takilid rong Republicans sa Democrats. No? Doha naman nakabog partilis, doha naman naka political party dito sa ila, itandit rin sa ato. Ang dito mag-iigala is Republicans and Democrats. Ang karon sa obserbasyon mag-iigala is nagtakilid rong ang Republicans kaysa Democrats. Kung nga karon si Donald Trump, kanang hay kada bitong open kayo nga ni sulti about ani nga padag-aran Republicans di amo magigali dividend nga $5,000 madawat. Ato i-play Double G na pala yung paminaw ninyo.
1: Because of our economic tremendous economic success like in history we've never had anything like what's happening but because of our tremendous strength and success economically I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Sus, kadako ana. Sus, kadako ana.
1: Very much like. A successful company will do a cash distribution to its shareholders. Or like last year when I gave our great members of the military, 1,776, remember?
0: Uh-huh.
1: I gave it to our military, $1,776.
0: Uh-huh.
1: And you believe the number was 1775? And I said, you know, if we add $1, we're at 1776, can you believe?
0: Uh-huh.
1: I said, did anybody think of that? No.
0: No.
1: But we gave our great military 17.
0: No, salamat Double J. Amo ni kuya lang ujo. Kini maghihigala maoy remarks ni US President Donald Trump during aning Republican National Midterm Convention sa American Airlines Center dito sa Dallas, Texas kagahapon, September 9. Ang US Republicans open an extraordinary midterm convention dito sa Dallas maghihigala diin si Donald Trump ni saad nga ang matag American adult makadawat og tag $5,000 kun imo ni convert lagi diri

0: 30 magano ni Dota pagigala ang status sa Amerika kay nagmanambuon magano kaayo. Mauna nga si Donald Trump ang hatag og kwarta sa tanan nga mga adult nga mga Amerikano tag 300,000 pesos kung i-convert na diris ato ah. O nga kita rabo diri magigala mamakpak lang tag hatagan tag 200.
1: Sos.
0: Rabi ya. Dakuag di prinsyo eh. Dito sila tag 300,000 magigala pesos. I-convert into peso ang dollars. O nga diris ato. Abiba kitas mga politiko, congressman, mayor, gobernador. Basta muingon sila, okay, botari lang ko. Itagaan tamog, tag 250 matag-usa.
1: Ay,
0: exciting! Aris atas mga greetings, mga higalas, mga nagpaminaw na to karon diri sa atong Facebook Live. Palihog kong comment, mga kaigsunas, mga nagpaminaw ron. Ito nang pambasahon, mga higala, Phil John Padilla, may hapon. Kuya Eric Chua. Anya, Darce Jason. May pagpaminaw, sab. Edgar Gonzalez. Lorena Gabato, Ton Bugdan, unsay update sa atong amahan ni Hika na kaligis og bata. Na sitol ra na actually ako nag hisgotan pag karong taw-taw. Attorney Edgar Hika naka sugat man dinhi maghihigala dito disgrasya kagabi eh. No? Kastilan diri na pitas may birama. Uni ako diri ra ba ko nagsubay sa imos kagabi ipod di pertingit-ngitas imos kay nag brown out. Marisa Raffles, shout out kay Mylene Inopia og Tita the Great Bayaton nga naminaw karon. Carlinda Salobre may pagpaminaw, diha karon sagbayan Nico Barber Constante. Maing madayon na boss, ha? Di na ta kauli. Orly Ilaya Lopez may pagpaminaw, daghana man dag sakit aning politiko og magaw sa gwaran. Nagbiyahe sa Maxim Santa naminaw si mo programa gahid shit. Okay, kuyawang Orly Ilaya Lopez ha. Gadwine Fernandez ulit hastang patient ghost na Sir Eric. Si Chiboy Gibos Rick anang gibuhat ni Martin maunay giingon nga dili mayong pagkadispuga. Nakita ang tahi. Sige. O niya, si Imut Icons gituyo na nakatropang Eric aron mabusor ang iyang kaso. Di na mabusora. Mabusora, gumikan lang kinasakit. Way kaso ngayon na nga mabusora mangigala tungod kinasakit.
1: Ayaw!
0: Magpadayon gaya po na, bisa pag hospital arrest, pero maulagi po na, ngantos, tinuod nga sakit, kini di man eh, tinuod ko, noy. No, atong ibutang, mag-iigalang dunay high blood, or baka mga ka-exona, murag nag-fluctuate ang iyang dugo, gumikan aning nga kaso niya mag-iigalang gitubang, pero kining ubang mga kaso, mag-iigalang gisay-say din eh, matay mura man eh, mag-iigalang kinuha na dito sa, kwan?
1: Ay, ah!
0: Ha? Kinuha ras diksyonary ka kung sabah? Anya Lloyd Ivan Arujado may hapon sa mga taga Obcatres Barangay Kiyot. Sir Rick, ning daghan ang miyembro ni Gloria Macapagal Arroyo. Among founder sa style. O sige. Tinood na, Phil John Padilla. Sangkap Gerald, subayon ang CCTV footage sa anang hospital, Sir Eric. O asa, o kanos, ano yan na si, September 7 na GCNN, ha? No? Awa, may ano problema ng CCTV. Ang ato, mag-iigalang puntuan eh, ngano ang doktor nga admitting na physician gididan nga makasod sa kwarto nga ni Romaldez. Mauna magigalay usa dito karon sa angayong tanawon. Ngano nga kining doktor nga didawat magigalas tambalanan di na inoong kasod dito sa kwartong Martin gumikan magigala kay gididan pos laing duha ka mga doktor nga kakusabo pong Martin. Kanda kong dimongko gana. Ismael Alirie or Alirie. Ay pagpaminaw ko na siyang pamilya sa Talamban, Cebu City, sa iyang asawa nga si Adriana Alirie. O nga kong anak. Okay, may pagpaminaw. Itaw, ka-abtik pa na ugnaong idol, maunang ilang style, parehera na sa Itabo ni Gloria. Waga ba eh, Manuel Rivera Gualberto sa CTC 563 Taxi. May pagmartista lang ng mga, saan eh? May pagmartista na Romaldez kaysa magpolitiko. End of the drama, karma is real. M. Romaldez, hope you get, realize what you did wrong and the other congressista and senator for the flood control project anomaly. Sige. O niya, Joannis Toral Vallejos, may hapon, greet ko sa kong amigo si Romaldo Muiden. Salamat, nagpaminaw ko no, Joel Torino. Katropang Eric, ibasura ng kaso, ipasakan ni Indes,

0: kabahin ni Madriaga. Dila Sirna Manggubat Salguin may hapon si Ronick Diris may barangay Lower Kasili. Shout out ko Mimi Bay Baroy Jerwin Salguin. Ray Duran Jendens Mano na pa Dibino. Mayong hapon sa no drama drama na po ng ila ha. Mga yun. Niya shout out sa tanong niya Simo gikang Ayan Bill. Sige. Paldo mga Amerikano gano matuban Joey Torino Romel Onabia. Inami karon dress tindahan sa kong mama. Salamat kay ninyo diyan sa San Vicente Liloan. Hello Mapas, Sir Rick, technically, vote buying in wholesale is legal according to US Supreme Court. Kay iagi man og balaod parehas na sa kang Obamacare panahon ni President Obama. Ang libreng hospital og medication. May US citizen ka og may illegal immigrant mao na makadaog si Pres Obama sa iyang second term. Akinig, wak may gisgutan hinoon diri nga ipaagi ng medical assistance usa ba? No? Manghatag na yung Donald Trump mga ka-exonan ng $5,000 no? Mga ka-exonan. Why hinon musultis Donald Trump kung diin o asa siya magkuha mag-iigalas mong kantidad no? Pero maulig na mag-iigala niingon siya nga padag-a lang dito karo mga Republicans. Niya derita mag-iigala sa YouTube may pagpaminaw sa mga dia sa YouTube kumusta mo diya Inday Lan Iniego may hapon Brad Minamino from Tabang Ulite Janet Sotis dapat na sir ka ng mga doktor ya baka kung apil nagpreso sir dako nagbayad si Martin na mga doktora Jeffrey Galo kita nga maoy tigbayad sa buwis electric pan naging taon kini mga kawatang dagko di aircon panghinampak gikas buwis katawan nga buwis ang gibayad anak nila si Alin Montes di painom pa naggas para mati ah wapo yung una anak. Why doktor magigala nga mo patay pasyente siguro tingali ang botlan depende siguro sa doktor mga ikso mabuang. May pagpaminaw sa magigala di rin ni Denver Alferez good PM Sir Eric 1 week rin na sa prisuan si Tamba kay nihimuon regya po ng state witness parehang bunuan di na mahitabo no? Di na mahitabo ang state witness na si tanaw na ko di na si Manuel Bunuan posible pero kini magigala si Martin Romualdez sa kabug at mag-iigala sa mga ebidensya no, mga ka-exonan labi na kay siya gihatdan yun mga exon sa mga kinawat abot lang mahimo maging institute witness shoutouts taga-Biko Miko baka naman soko na mga mall ani kay nahimo na silang tambayanan sunod ani magdala na mighigdaanan aron dala tog dalas mall Sir Cecil Jensen Sir Rick mayo ontag makatapos kung sunod sa imo asintado program nga dili mo pidok ang Biko o ang signal okay. Sige, Elena Natolia, klaro kayong drama na. Kanya, ang Christ Glass di ay di as Birama. Oh, salamat ninyo, as Birama di mo. Shoutout, watching from San Jose, San George Village, Guadalupe, Junivi Tapil. Sige, salamat ninyo sa inyong pagpaminaw, no? Changsi Fo, may pagpaminaw, solid, Damino Adres, Macchan Island, way paglambo, way update sa Bills Corinti. Sige, hinay ko nung kayong tuyog dito yung tao sa ila. Pagpapaminaw sab ni Renz Rosales, pa-shoutout Lorna Tambakan, William Rosales, Ruel Rosales, o Grona Rosales, Kuya Carl Omiga, may pagpaminaw ni Modi Ambungan. Kumusta man mag-iigala ang barangay Sambagdos? Speaking of brownout, mag-iigala, pakita rin palihog do Moji, tanawa rin good. Kagabi mag-iigala, nahuli ko sa balay, agad to lang picture sa lang una, boss. Uli ko sa balay, mga alas 8 pasado na. Sus, niagi ko diri mag-iigala sa may sapatira, lapos, dres, imos, perte, yung ngit-ngita. O niya, di lang na dito mag-iigala sa may imos, gibran out. Apil pag yun mag-iigala sa downtown area. No? Dito mag-iigala sa cathedral area, giigog brown out. No? Mga kaigso na mauna nga, di ay mga manindahay mag-iigala gabi eh. Namingoy ko din taon mag-iigala kay Way Halin, nga naman. Ang tindahan mag-iigalang ukay-ukay na maligya sila por bida wa magintay na mili kay wa may soga kisa may ganahan mamili ukay-ukay wa soga ngitit
1: ay
0: tanawa mag-iigala oh bisag tag 35 pang ukay-ukay pero tungod mag-iigala kay brown out wa gid mag-iigala nang ukay
1: ay
0: gawas ana tanawa mag-iigala ang ubang lugar mga kaigsunan. Pakita tong ubang log area double G. Maka ingon mo mga tigpaminaw nga matay tinuod naunsa ba ni pagkaus oh Osa na din kabukang na puruan. Sorry kayo. Kining ni ang osa. Sorry kayo, boss. Kaya wala na kumasiyan din ng osa. Kining tanawa ni magigalang osa o ka lugar de Ciudad Sugbo. Si Busiti niya. Wa mo magigalas probinsya. Kini. Tanawa magigalang unsay ni tabo. Kana mga tigpaminaw sa may downtown area ni. Kagabi lagi ni Agi ko si Imos. Perti kong itkita. Peligro kayo ngantos mga taong manglabang o ngantos mga taong maglakaw daplis kadalanan. Tanawa rin kung mag-iigal ang Cebu City. Abot lang magkakaigsunan o masolbal pa bakain taon ni Piro. Diri mag-iigala sa nakuha na to magkakaigsunan nga info. Pertig yung looya mag-iigal ang Sugbo gumikan magkakaigsunan sa burnout. Kana, tanawa. Tanawa. Lilianin nyo, da-da-da-da-da, tanawa. Siyudad pa ni? Ayaw! Ano ba ba? Da-da-da-da-da-da, Cebu City ni ha? Tanawa, magiga lang. Sus, ginoo ko. Bisan lang, solar nga posti, wadya mo.
1: Ayaw!
0: Naunsa na ba yung taon ni Ginoo ko porbida kaluoy ba yung taon si Bono? Huwag maoni mga kaigsunan, di na ginimao. Rotational burnout, gyapo hinungdan. Huwag maoni mangigala hitsura sa downtown Cebu City kagabi. Ha? Tungod aning pagsigi magigala dito karog. Patuman anang yellow alert, red alert. Ato ang resulta magigala pertingit kita sa syudad. Tanawa rago no? O niya, idikit lang ito paliog boss ang katong. Okay, double J, palihog. Kini ha, downtown area ni. Tarawa. Unsa man manghihigalay, sus, Ginoo ko ang Cebu City, duha ka bu kongresista, Ido Rama o QT Dilmar. Wag yun ta, manghihigala makadungog nga sila ni Segunda, ni Tresira, sa mga panawagan, sa ubang mga kongresista, nga kinahanglan dalion ang congressional inquiry, may labot na. Nining padayon nga brownout sa tuwa ang mga pariente.
2: Asintado!
0: Lagtod pagkasulti, wa, dyan mo sila'y gugma. Wa, sila'y pagkabana. Wa, sila'y pagtanaw sa kahimtang sa baga pobreng sugbuanon, baga tigpaminaw. Ah, 1 hour bitan ng brownout, 2 hours bitan ng brownout. Ah, wa na, balik rin nga po sa press kurente. Oh, o niyang alkansi. Sao naman lang ni. Tanawa lang gudo. Kana mga kaigsuna nag-burnout, mag-iigala, nanindag ukay-ukay. Tanaw na yung taon siya mag-iigalag TikTok, kaya wamay namang ukay. Mauni epektos ekonomiya. Epektos ekonomiya. Cebu City ni, unya ang unani, mag-iigalang hitsura, hasta mga traffic light, wa mugana. Niagi kong Imos Cavite, ay Imos Cavite, des Imos Road. No, na may eskina dayas. Ay, traffic light ya ba? Sus, piligruhag yung magigalag magdasbag ang mga sakyanan. Labi nagsimba ko, doon na po'y kusog kay magpaturatoy padagan same at tunay tabo sa mga fire investigator dito sa may San Carlos kagahapon. Na perteng kusog ang padagan, gidasmagan lang Toyota Conquest, perteng pagkabaliha. Kinisabot na niingon ini. No? Tanawar ko Cebu City, mag-iigala. Ang das downtown area, wa din nataori mga solar di ang mga poste. Ganong ngit-ngit magkayo, wa pala. O bago na mga suga sa mga sakyanan, pastilan, purbida. Mura mag-iigala, nibalik, tas mga 1940, 1950. Ingunini, mag-iigala ang hitsura sa atong syudad. Tagkaluoy na malanggit po. Nakitaan ko ni mag-iigala ang post gikan res may TV Cebu at wala ni i-credit ngadto nila kini mga kaigsunang maong hulagway ba nga nakaingon ko mat-type dagha naman siguro mag-iigala ang di naganahan manindag gabi ug mao naman lang ganigid po ni no? Kaya magsige naman lang okay na mag-iigala adlawan kaya at least hayag gihapon although igang pero at least na pa siguro gaya po'y halin. Ang problema kining gabi yun, ang night market, ano yung sao naman lang eh? Ato lang na yung balik ang adlawan. Huwag ang night market mag-iigala. Be, na may night market des kulon. Kumusta mo na yung night market diha? No? Huwag mo diha karoy halin. Reklamo mo, naman tayo mayors gabi eh, mayor of the night.
3: Exciting!
0: Reklamo! Reklamo mo, mga igala dito. O gadlawan gani mga igsoon. Libog mo ni Cebu City, oy. O gadlawan ang reklamo. O gadlawan mga igala burnout. Reklamo mo, Smear of the Day, Nestor Archibal. O gabi mga igala burnout. Reklamo mo, Smear of the Night, dito ang Tami Osminia.
1: Ay,
0: ano lang ka simple, kaya doha magkabok mayor sa Cebu City, doha pagkabok kongresista. O saan lang, busy mayor. Oh, what am I ni angko nag busy, busy mayor o gadlawan, mayor o gabi, kuya hawag yun ang Tami.
1: Ay,
0: di ang mag-iigala, sus, Mario Sip ang Cebu City. Tanawar ko do, mga building mag-iigala, huwag mga suga, kaya huwag mga sol, huwag po mag-installar na mga solar na mga karaang building des kulon. Daw no, kana mga Ultra Vista Rama ang kana magigala mga La Nueva diha o kana mag asa pa mga generator ang mga Muslim nga mga naninda magigala das kulon ang mga Celsius daw no, ang mga intermittent ang mga fast food chain daw no, ang mga kidlap-kidlap das kulon
1: ay exciting.
0: Wa na o magsigig brown out ang kanto magigalang naas Luyos Metro nga murag na mo siguro to third floor or fourth floor ba to asa to na pita be Juben wag mo to og wa kanto ani
1: ay
0: ya tagatisa ko ni ang kanto bang palit ka dito karog karang murag ticket boso niya kana na karon bricho kag pares og babae niya ang babae perti paspasa magigala mo ihap ticket
1: ay ya
0: napa ba na dia boss Luis Metro wala wag tara siguro to kuya wa puto klasiyas negosyo
1: ay ya.
0: Ano mga taxi driver, ah, di ka mo to, huwag mo kasuway. Di ah, mga tana po mo, nakasuway din ka dito, Rick. Nakasakay, gigo, pero dito ko si Kanplor.
1: Ay, ah!
0: Sa una rin po to, mag-ihigala nga, ganana ang, na, iskwila pa mo siguro ko ato, mag-iigsoon rin sa UV, or dito rin po ko sa Bumbo Radio ato. Nga, kanang, ang first floor, kananan. Ang second floor, bidyukihan. Ang third floor, tuwa dito, mag-ihigala ang ngit-ngit kayo. O niya, to'y daghang mga babae, mga igala, to'y daghang laki. O niya, musod ka ng third floor, mupalit ka mga igalang ticket nga. Kada bang ticket, mga... Takit on Taragon Mobi? Asa na ba na yung ticket? Inani. Inani, boss. Inani to ticket. Kaya inani ba, oh. Oh, maunin siya. O niya, magsigig sayaw, no? Ako i-demonstrate niya.
1: Ayaw!
0: Ano to ka? Nakasuhay ba ka dito ning mga bugoy na kong amigo? Taga sayaw, palit kag nani, wako, limot lang ko mga igala sa, limot lang ko sa presyo. Ah, way back ato mga usatong tuiga, mga 2000, bayanihan nga na to, bayanihan ito, boss? Ah, bayanihan ito? Matay siya ito, hinom dos double G. Kining, ang style mga igala, inani, kining, so di mo sa third floor, no? Palit ni kang ticket na ni. Murang ticket ba bang igalas mo sipyo? Nana. Oh. Palit na mo niya ang ticket ato was magtagpila ba ito? Ay, tagpiso ba ito sa una? O niya, perting taas ah. Kay, ang ubang mga laki maroman, taas kayong ticket, aron mga dugay sila makapari sa babay. Oh, ngit-ngit kayo ito ha? O niya, while magsigi magigalag tukar, niya, sige sayaw, ikaw, bahala kung ka kung sa imong buhaton samtang magsayaw sa iyos babae, pero wala yung labot, magigala ng kiss-kiss, ana. Pero, basta, kana mga kabuang-kabuang ba, ang babae magigala, samtang magsige kag gakos mo sayaw, ang magsige po siya paklis ticket, hangtod nga mahurot ang paklis ticket, mag isang buwag na.
1: Ay, ah!
0: Sus, morbida. Nakasuway ko magigalag sa ka nito. Wa lang ko mga kaeksyonan mo, sword. Gumikan kay nahadlo ko kay pirtig yung ngit-kita. Di ba mo magkailanay? Ang babae magigala, maklaro lang mong dikit na kayo. Kikituyo po itong ngit-ngit. Tama to, gwapa ba ka itong mga babae? Bayana?
1: Ay, ah!
0: Ngayon, magigala din si Joey Torino, bayanihan, tupak sa pitch kitchen. Oh, do, kumplito yung address, ha?
1: Ay, ah!
0: At kanto mag-iigala, way problemas bro, ito. Kikituyo mag ito kumii, mag-iigala itong negosyo, ha? Bayanihan ko na tupad sa pitch kitchen ito.
1: Ay, ah!
0: Sila, ha? Norman Ibarle, siya. Stardust, ah. Stardust ko na. O sa mga Stardust po? Inyong tag 50 centavos ang ticket 50 nito piso may kunabta na to. Ingos Jocelyn di Maymay. Ingos Magdo Tabuada. Kuan. Bagid-bagid na ito.
1: Ayaw!
0: Bagid-bagid man na ito. Bayanihan, tag-gist ang ticket. Mata ni mga gwardiya, manududa ka ni mga gwardiya. Ito pa siguro.
1: Ayaw!
0: Sweet kasi na, sayo sa chicks. Bayan 50 taos ka na ticket. Mulingin na, gakos. No, unya ang babae magigalaw samtang mo gakos ka. Si Osaya wala magigsorin niya sigig, magsigig pa klis ticket ana wala. Aro hantud nga mahuman kanta magigalaw pa buwag na. Oh, unya ba ma tuod pagkas kasir palit mo ticket kay kuha mo gyud lang babae unya. Ikaw matay ni nigo sigo ha magigalaw mo rog kusog-kusog puni na.
1: Ay.
0: Toto nga. Moingon ko kantorang negosyo ha murag haom paras burn out. Pero ang uban og majority negosyo di gyud ganahan gitgit. Katorg yun dito sa Luyos Metro Gisano sa una.
1: Ayaw!
0: Ngayon si Arlim Dere, Sunrise sa may corner San Sianco, wako kasuway og li-li diha. Wako kasuway og li-li diha karon abot lang. Ingos ko ya ayeng Dere, Stardust to Luyos Metro. Stardust ko na rupol siya. Stardust, napanay ko ya ayeng? Bayaniha, nara na San Sianco. Okay, star so akin is kuya ay kay karaan po ning bugoy magigala.
1: Ayaw!
0: Shoutout na ko si Lito Kanyete, Antikamara sir, Carlicious ticket nga taas para dugay daw na pulian. Boton sa pag Scorpion daw nga sa dili di sa kuha na ang sa dili di ang akong pasabot Luyos Metro ayaw na sa kuan hong kira. Kaya kananaanggan hibaw mo kuha na sa onas buto karon buto sa puha na magani no? Hangout Luyos Metro. Pila mo rin na sila kabuok Stardust magana na hangout. Basta nasudlan ako magigala sa una no? Murag sa Bumbo 2004 masiguro 2005 ang katong kuan kanang kananan ubos ikaduha magigala sing alungan no? O niya ikatulo mauto siya nga pertingit-ngit ang diskuhan.
1: Ayaw!
0: Ingang Felix Rumagira, igo na ibag-ibag-id na bus. Oh, maulagin na.
1: Ayaw!
0: Mauto ni Ingon ko, maghihigala nga, mautoy negosyo nga murag haong kaya ning brown out kay di man sila mo gamit og suga. Although no, nai sounds. No? Nai sounds, pero di man sila gamit og suga. So, mauro to maghihigala, ganahan, mag-iksyon og sig brown out, pero kini. Tanawa maghihigala in town so ginugong tindiro so kayo wag ginang ukay kay ngit-ngit.
1: Ayaw!
0: Wag yun yung taon maghihigalan ng ukay, kingit-ngit, looy kayo! No, mga kaiksonan, mauna nga, karon maghihigalan, manawagan tagbalik sa itong mga katropa. Eh? Mudiman kita mga kaiksonan, unta. No? Ang kananaang ingnonta mga kaiksonan, kanabang dinalian action ang taga-Department of Energy. Ako, nagkomentaryo po ko ni kaganiha because what happened, ipakita ko itong usa double G, ganiha ang unang ipakita ni mo itong pagsulbos precious Bayronos Kurinte. Tanawar ko di mga pinanggagatropa, ang spot market. Karon sa bill ninyo sa September, bantayan na ninyo, gumikan kay mo reflect na kiniron. Ang ako lang magigala, dito sa Luzon, perting gamay ang pagsaka, ang sa Bisayas o Mindanao, perting yung nakuha. Ha? Ang diri magigalas Bisayas, gikan sa 11 ni abot na 18.59 per kilowatt hour. Ang diri sa Mindanao, pinakadako kay 19.56. Sintabos, mga kaigsunan ng pagsaka. Now, kinibang ingunini nga gilisod-lisod ta diri mga Bisaya. Aning kabuang rules DOE nga wagin sila magkakontrolar ani. Niabot ni sa akong alimpatakan kaganiha while nag-discuss ko dito solid impact maghihigala. Nga di ba kani mga kaigsunan drama? Drama maghihigala in the sense pariha ni mga kaigsunan pagsakas petroleum products ta ngantod ni abot ng tagaliog, nakaunahuna dito yung gobyerno manghatag ug ayuda. Di ba ka ni mga igala, tinuyuan, aron nga makajustify na usap ang gobyerno, nga manghatag na po silang ayuda, ngantos mga consumidors kuryente, nga perti ng tsabaw kay perti na pong mahala.
2: Asintado!
0: Ha? Basin mag-iigala o paingon ni dito?
2: hinaupon tang dili. Pero remember mga higala na lipat ani kayang DOA, which is under on tagyod ni nila, wa man pod kabantay ani, nikalit man lang ta dito karong kasugat o balitang ingunini nga, huy, ngano ko rin tao nikalit og solbo ni Meronos Kurente? Hibang wa pa'y klaro magigalang supplies kurente yun niya karong pabayroon tagmahal, ngano man ni taga Department of Energy? Pasabta ko nomi. Ang dito mga igalas Luzon, 14,493 megawatt supply nila. O niyang ila ditong demand is 9,650 ra. So, dako kayog sobra. Ang sa Visayas mga igala, ang supply is 2,201 megawatt. Ang demand ko no is 2,094 mga kaigsunan. So, pirtirang gamaya ang gingong sobra. Sa Mindanao, doon na sila dito mag-iigalay 3,045 megawatt na supply. Ang ila ditong demand is 2,195 kuno mga kaigsunan. Now, ang problema ani mag-iigala kay nga no ba in town nga 30 mandako as pagsaka gikas 11. Ha? From 11 point something, niabot nag 18 pesos and 59 centavos kita dres Bisayas. Muabot naman ni Dol and 20. Di ba ni mag-iigala drama na po? Nga basin mga kaigsunan og tinuyuan eh. Aron magigala nga mutyabaw ang mga konsumidors kurente o niya once magsige nagsaba-saba punan pa ning rotational brownout mga kaigsunan, makaingon sila nga okay, aron mawagta ng inyo dito karong kagool, mawagta na inyong problema. Ha? Amo ni pagitaag pagi o sa solusyon manghatag lamig ayuda. Sintado! Ha? December 9 sa tabo mag-iigala sa atong krudo o gasolina. Sa rin niabot ni mag-iigala gatos kapin, pirti paghatag tag 5,000 oy, gatos mga driver. Hatag 5,000 mag-iigala plus mga taxi driver, bus driver, TNVS driver, habal-habal, grab rider, may, ma, kana nang, o sana, Maxim, kana mag-iigalang, mga uban pang mga motosiklo. Hatag 5,000, kay maulagi na, tabang, ayuda, ayuda. Kay pirti nang mahala mag-iigalas gasolina. Astas krudo. Kini kay gipamahal man pud kalit magigalang kurente. Di ba kani paingon po dito sa ayuda? O nya ngatong kabalakan kay basic di na putang maapil aning kalaki ha? Asintado. Kesa diya magigalang ng hata dito kwarta bahin mga eksos ayuda dito karos gasolina. Sa krudo wala kita maapil. Atong gikabalakan basic kini na pud magigalang tinuyuan nga pagsus dakuha. Nganong man imuabot ang ilang pagpasaka? Grabe kayo from 11 ngadto 18. Ano ba man yung mga igala, hinahinay lang. No? Staggered mga kaigsunan. 12, 13, ana. Ganito man nag-18. Ha? So, unsa man na? Pakurat man na. Na problema pa tas rotational burnout. Problema na po tas mayroon nun. Gidubli ang problema aning gobyerno, ha? Mabito na mga igala, hindi nabasa na ko. Niingon mga kaigsunan, matay di man tayo maka-afford mga igala, disinting panginabuhi aning nasura. Ha? Di kita ka-afford sa pagpamuyo. O gusto ka disenting pamuyo aning nasura. Mubayad ta, mulinya ta, maghuwa ta, traffic perting dugaya, palitag tubig, palitag elektrisite or kuryente, o niya pagkahuman magigala, patao tag wifi, pagkaon, o guban pa niya magigala, susprobida. Ang tubig, ang elektrisite, ang kanampuyanan, ang kining connectivity sa wifi or internet, diya magigala everything privatized, kuno mga kaigsunan. Ang sweldo o boss mga igala, ang negosyo mga kaigsunan, himat yun ang uban na nira na, samtang ang presyo nagsigigsaka. O niya karon ang atong may eskwilahan mga igala, perting luya. Ang atong tambalanan, perti pong luya. Ang atong kadalanan, perting paita. O niya nagsigilag baha mga igala, aning nasura. O saan na malingin tao ni Ginoo ko? Tanawang si CMC karon. Nagsige na kong ingon ninyo mga higala nga kini humanon ko ng Mayor Nestor Archibald by December. Karon ni tingog ang Dakay Construction mga higala o matod pas taga Dakay nga matay di man ni matiwas. Ang phase 5 kay Purbida daghaman diri karon mga discrepancies. Gawas ka discrepancies di apag ipanghimo mga higala ang substandard. Paita si CMC oy. Sintado!
0: Oras magigalas XFM Cebu alas 4:20 na kapo na itong time check. Hatod ka na ka na ito sa atong Vision X Plus.
3: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
4: XFM.
5: XFM.
6: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
11: Digibots, murag na magigay utang nako Digibots.
12: Unsa? Kanus am ko na kautang nimo?
11: Ah, katong hubog kay ko Digibots ba, katong hubog kay ko. Na kay utang nako.
12: Katuri ay gibayaran naman tika.
11: Kanus aman, kanus aman.
12: Oh, katong hubog sa kay ka.
1: Ay!

0: Food supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner ug exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 4.25 na mga katropa.
9: Eric Serras Manait.
0: Asintado.
8: May pagpaminaw din ni Sergio Fring, always. Naka-tune in always, mag-iigala. Des may Plaza Housing, Capio ni Sanchez, may hapones musay. Randy Santisas, may pagpaminaw sa kan Junar Archiaga. O niya Ismael Alieri, 50 centavos ang ticket ato nga time sa no sa una mukuyo ko sa akong uyuan kay may pagka to siya akong edad ato 15 anyos ko ato tungura Stardust to si Rick isog ang baho sa sulod bahong anso si Mote ka. Idol sa no hangout to nakapares ko kauban og bungi. Oh, diha Diyos Leos Metro ko na. Bautay pinakalimala sa tibok ni mong kinabuhi. Nga, nagkapares, grabe po ng bungi. Ha? Nga na hibaw mga bungi, imo din dito kong lips. Yeah. Diha Diyos Leos Metro ko lang, tag 50 centavos, anti 50 dito. Okay. Pinangga mantang bibi mo nang dagko atong saka. Doggy and Dodge Kikimpan, Brindo Lagumbay, nganla na lang nag-dark night market. Si Nico Barber Constante, labaw naming boss, way tope, logi kayo burnout. O, tiaw na ang mga barbero na to. Stardust, ang tukar, di tiwason, maong magkak... O, tiaw, Stardust ko no. Ang tukar, di tiwason, maong magkwintas og ticket. Ang mga naong sa babay, di maklaro, kaingit-ngit. Pagtil... Paghaw ko ng sliog, dinimahong labas.
6: Exciting!
8: Ano mo pong ibong hawkan nga muna ilabot? Sabot! Nanggawas naman ng inyong mga sikreto yan. Nakasunod ko sa una, bakit may babay, bawasan ng ilok. Kanang video kayans obos o niya sa taas kay haug-haug sunrise na gikan Daniel Binaliro. Kanang kanang video kayans obos niya sa taas halog-halog sunrise na. Okay. O niya, Chiboy Gib, Bayanihan, Doors, Cosmopolitan. Dili lagi, loyo lagi sa metro kung pasabot yun. Ayaw na mag hisgot o glaing lugar. Kanang loyo sa metro lagi. Pila mo rin nakabuhok niya. Sa una rin o na. Wa na ko kebaw karon. Ha? Sige, o niya, ganini ang Advance Bayanihan Idol, ang bottoms up. Sa taas, hubo-hubo pod. 12 a.m. so good na. Mautong laaganan sa una estudyantes UB. Okay, sige. Niya dere si adretas YouTube ha, kanang magdrama sila klaro sa di halata nagarato lang managuda sila gikang hatbin si John John Paspe good pay my doll perting trapikas banilad karon padong ko sa tiniyo o ba di ay may panglapo-lapo dagang pag solar lights ahong curse jod gikang rilas dosi hangout ang Luyos Metro ang Stardust Nas Magallanes at bang sa Central Lambert oh da araw lagi nila. O niya, negosyo na, sir. Eric, gasolina rin makapal doon na kay need ba gasolina yung land generator pagka lus-lusan ang biko. Sige. Tag-iyas gasolina, sila rin madato. Katropang Eric, katong Stardust, diridapis may good chance, ano si? Ang mga dagway raba dili paiwag kay ang naang murag akong ugangan. Saan ang ita? Pagkasabaan mo ng inyong ugang ay nag-idamay ninyo noon sa mapot. Ito ko noon din sa may koan, Luyos, Dapis Gutsan, San Jose, Stardust. Ang dagway raba, di ko noong magpaiwag kayo na ang muro sa iyang ugangan. Ikaw, Ronnie Bourdain, but sinanggoy ka, Ronnie Bourdain. Round out na pod, 1 hour na pod, Ilina na Tulia. Okay, gadrama na po na sila si Rick, si Boyang, si Martin. Leo Haron, good PM si Rick, watching here in Kiyot Pardo, shout out na ko ni Randy Haron. O sige, may pagpaminaw ninyo diya, direto sa mga balita. Alas 4, Imelda na.

0: ang TEO CCPO dili na mapasakag kaso kang Attorney Edgar Hika human na si Toldra ang gilambigitan ining disgrasya kagabi. The report si Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Kanapaga Eric mga kagilan gitino no sa tuga Cebu City Police Office Traffic Enforcement Unit CCPO TEO nga awa na ipasaka nga kaso sa mga kasong kriminal gay batok usab ni Attorney Edgar Hika kinipong gamoni driver sa usa ka kinipong auto katubang Eric mga kagilan
0: Mercedes-Benz to nga karaan ha ang gigamit ngay.
2: Sakto na ngay no sa kakaraan nga Mercedes Benz nga idiin maligi ni matud pa nakabangga og taxi sa kapribadong sakyanan diri sa may kining barangay Sambag 2 unya na wa muhunong ang tagigukod pod ni mga BPSO personnel nya sa Sambag 1 og ingon man yabagan sa mga sakop sa presinto 2 station to Abilana police station og wa gid ni tuod ngay ma kinipong kuha ang yawi sumutong nga naka U-turn pa naka dasmag na po diri sa may kining birama ngay og kining mga motor unya hantod nga nahunong
0: pila ka buk motor na dasmagan ni Attorney Edgar Hika.
2: Duha to ngay ang tumba kagabi pero inanay naman ang dagan kay buto naman ang ligid sa iyang kinibang right side sa atubangan.
0: Okay.
2: So, tunga, nag-iit siya kakusog niya. Nahunong niya siya dito sa pits may 3 de Abril sa tunga gid nga bahin sa kasada ngay. O niya paglarga na po pipila ka minutos nabangga na gid sa kinipong instante sa kining Julius Bake Shop dito sa may 3 de Abril. O dito na gid ingpit nahunong kay na ipit naman ni ngay. No?
0: Ang
2: iya usab nga kining sakyanan pod ha din ang pagtataw pod sa kining TEO CCPO katupang Eric kuha naman god ha ang katong mga aggrieved party ngay nagpabayad na lang nagpaseto na lang ni katupang Eric ang last na lang
0: namo ko rin nilas magang bata
2: wala man noon katupang Eric
0: okay.
2: may
0: puro sa gid mga motor
2: kaning motor duha usa ka kining private vehicle usa ka taxi unya kining Stantis Julius
0: kanang private vehicle usa man na siya private vehicle kanang usa klase sa kanang
2: auto lang ang giingon
0: sedan.
2: Sa
0: okay.
2: O sedan katubang Eric mga kaigilan mo lang nigi tataw pod sa ato nga TEO CCPO pod nga sa ilaw sa
0: so why taw gyud nga nahitanran.
2: Sakto na kadro pa nga Eric mga suki nga tiga Paminaw diin kini si Attorney Edgar Hika nagpailam gyud siya kagabi ngay 85 anyos na ani siya nagdrive aning Mercedes Benz nga dunay plaka nga OJC 9467 no og diin matud pa ngay na ani siya ko ano mga kwande ya
0: ang nabot man pong anak nga mayor di ba dito man nas video nakikita na. Kong Mayor Gungun Hika pod nabot siya
2: ato pang Eric ako na lang gid itawag kagabi ni Mayor Gungun Hika kay kitay na balaka sa iyang amahan nga kinibang way ni murag rescue dito katropang Eric mga kahigalaan pod da kay
0: dito bag kang Mayor Gungun
2: ito bag ngay sumoni wa siya kay baw kung wa pay baw nato katropang Eric mga kahigalaan pod kay magwa siguro makatawag ang iyang amahan sumuto nga pag ingon nato nga mo ni hitabo nagdali si Mayor Gungun Hika kinsa na rapod res may barangay Guadalupe katropang Eric sumoni nga iyang mga igsoon nga report sumoto nga sila ni am sa iyang amahan kay kung ang pulis mam katropang Eric di mo tuo ang kining mga bystanders mo am di sa mo tuo katropang Eric mga kahigalaan sumoni nga
0: si Attorney Edgar Rica is mga nasa 80 anyos sigurong edad na yun. Sige rin, tumarong 85 tambal.
2: 85 years old.
0: 85?
2: Katro pang Eric.
0: 85?
2: So, muna ngay, ang pagduda kagapo o kagabi, bisig nakainom ni siya o di ba ka, galayin ang lawas ato kay di manggin siya mo naubod sa iyang sakinan kanang iyang biyaan ng sakinan o giton over na lang sa kining TEO no so siya manggin ni drive katro pang Eric mga higala kay matapun lagi sa mga nakailani nga siya rin ganyan mag-drive. Di siya magpa-drive og lain. Katapang Eric, mga kay...
0: Ngayon naabot pa siya dito sa Julie, sa kuan, asa 3 de Abril.
2: Muragwa na siya katultol pag uli nga. Kay gikan man ni siya, matapang yung balay, na dilidapis may urhil, may private ba, dilis may, kuan po, katapang Eric, no? May Sambag 1 niya. Pag na hibong sila, anong ni gawas na ni sa kuan, LJ Alcantara niya, ito nagbirama, going to Guadalupe, niya, dihiril na siya nasangit, nababagan sa may birama, ma corner
0: Biro ang office niya ngay ang law firm aning attorney Edgar is naman din napita sa kwan sa Sambag 1
2: sakto na nga no murag adto ni sa mulito nya murag wa na sa katultol sa dan kato pang Eric Magigani murag din na sa kayo ka ila o tao kagabi ingay no so morning kuan ang pulis murag kuan sa although makasulti pa siya nga siya si kaning Edgar Hika na anak niya si Gongon so makasulti pa mahino siya kagabi pero kanang England siya nga kuan lang si for safekeeping adto lang ka sa concert no? Yeah. So di gid siya seri mo kuan sa yung kaugalingon matod pa kato pang Eric mga kaigalan po so morning kwan din no nani kwan pod ang naigo aning motorsiklo sa ka Honda Beat ngay gipanag-iya aning Wilbert Ilaya 48 anyos lain pagkatupang Eric mga kahigalaan pod kining si Romeo Lachido no manis sa 63 anyos siyay kini pong nagi Toyota Vios taxi siya din driver's taxi katupang Eric mga kahigalaan niya na po hinganlan oga Vincent Ranan siya po kani katupang Eric Honda Civic manin na igo siguro lain no private Honda Civic doon ay kwan po plaka W MF185 katupang Eric Mangigala. So kwani kaning duha ka motor usa ka taxi usa ka private vehicle katupang Eric Mangigala. Kaganina matud pa ang last atong murag na bayring ay kinilang taxi kay nagpa quotation pa man. So mo ni nga although nag ni manifest ang kining driver og ingon man tag iya taxi na magpabayad ra sila sa damage katupang Eric Mangigala. So ang ingon sa ato sab nga TEO CCPO kini pugad chief nga si Police Lieutenant Colonel Jomar Middel, way kaso katupang Eric sumaling, wagi dakop, wagi ditin kay human sa pagdas sa tamalanan kagabi wala naman gi ang sakyan na naman gidas tiyo si attorney kinipong Edgar Hika gikan siguro sa panimalay katupang gikan sa tamalanan posible na ulit sa panimalay katupang Eric mga kahigalaan po
0: lamagay
2: so mendaan lang ay kay way kinabuhi nga nakalas way tao nga naigo atol sa matod pa marag na wa sa maing buot po si attorney Hika atol sa pagmaniho siya sa sakyanan so maningay ito kasikas gikan sa dakbayan Sugbo eksosibo po nga gi kinipong kwan na to ah na atla na to kagabi diri sa may Sambag Uno paingon sab diri sa kinipog Kalamba o paingon sab diri sa balay barangay San Nicolas Proper so para mga kagilan di mo magduya magduka diya samtang magmaniho mo pangapi mo so uga Santo Plus Comics mainitan yung tiyan bubas ko pa inyo nga kalawasan Alex sa Dikusan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Erika Maro XFM
1: XFM Report
0: sa lain balita LTO 7 is yun og Sucos order batok ni Atty. Edgar Hika nga amahan ni Dumanog Mayor Gungun Hika subay sa hit and run nga insidente ni Reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
3: Issue na og show cause order ang Land Transportation Office kon LTO 7 batok ang Attorney Edgar Hika nga giila nga driver sa usa ka Mercedes-Benz nga giingong nalambigit sa hit and run incident sa V. Rama Avenue ning siyudad sa Sugbo pasado alas 11 kagabi September 9. Si Attorney Hika mao'y amahan ni Dumanhog Mayor Gungun Hika. Base sa inisyal nga impormasyon nga nadawat sa LTO 7, giingong nakabangga ang maong sakyanan og pipila ka motorsiklo sa wa pa kini mipadayon paingon sa San Nicolas, di nakabangga kini og usa ka bakery. Giingon usab nga misuway ang mga awtoridad sa pagpatuman sa balaod sa pagpahunong sa maong sakyanan apan gikatahong nipadayon kini sa pagmaneho. Gipaubos na karon sa administrative investigation ang maong insidente aron sa pagsuta kung aduna pay naangkon nga kalapasan si Attorney Hika sa Land Transportation Laws lakip na ang reckless o imprudent operation of a motor vehicle o walay pag-amping sa pagpadagan sa sakyanan ingon man ang mga obligasyon sa driver nga nalambigit sa usa ka aksidente sa kadalanan. Gimanduan si Attorney Hika nga muatubang sa LTO 7 Operations Division og musumite og sinuwat nga komento o katinawan uban ang mga mahinungdanong dokumento og ebidensya. Samtang nagpadayon ng investigasyon, gipugngan o temporaryong gisuspenso ang iyang lisensya sa pagdrive samtang ang sakyanang nalambigit sa insidente gibutang usab ubos sa alarm. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Live balita, Barangay Kagawad, pinamungahan, dadakpanis by basta. Operation 3.7 grams nga gitong shabu na kumpiskar sa kapulisan. Reports June 14.
1: XFM Police Report.
4: Yes, nasikop sa Pebasto Operation. Giniusa ka 52 anyos nga barangay Kagawad sa barangay Tutay, Lungsod is Pinamungahan, Cebu. Nasikop ni sa kapulisan sa atol silang ipahigayon nga bypass operation sa Drug Enforcement Unit sa Pinamungahan Municipal Police Station. Ubusab sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Kompanya 7. Nasikop kining 52 anyos nga giilang si alias Kunsi. 52 anyos minyo, aktibo ni nga barangay Kunsyal sa barangay Tutay, Pinamungahan at sa operasyon na recover sa kapulisan nagsakmit na gikan siya ang posisyon kiniga gibanabana nga shabu nga motimbang ni og 3.7 gramos sa gituhan nga shabu nga adunan ni standard drug price value nga 25,160 pesos. Matod pa sa kapulisan nga kining konsyal ilahaning gimonitor givalidate og positibo gyud hinungdan ilag yung gilusad ang bypass operation nga resulta sa pagkasikop ni ginitanggong na kini si konsyal karos custodial facilities Pinamugahan PNP o yan, damanig ni Uga mga tukma ng kaso. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkalain ng Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa lain balita, Kongresista Karen Garcia, buot mo patawag, og house inquiry, kalabot sa padayo ko. Nasinating burnout sa sugbo. Sige, tulo na. Ika ni Alfredo Benitez, magigalas bakulod, ahong chance, lapu-lapu, de third district na po. Mawala gini, magigalas, gisigig saba-saba na to, diyan na, nabdungan ka na. Asa mga uba mga kongresista, tungkol i-check ang report, Grika ni Grigi Magdadaro.
1: Live report.
5: Sangat karon og balaod nun, si Kongresista Karen Hope Garcia, kalamot sa ugpigayon, og dinilayang house inquiry. Aron masuta ang tinuod nga sitwasyon sa karon na yung pag-brownout diri sa Visayas. Og ingon man, ma-evaluate ang direktang epekto nini sa power pricing kagahapon September 9-2026. Gisangat ni Garcia ang House Bill number 1439 nga nag-awhag sa House Committee on Energy ng ipatawag ang opisyalis sa Department of Energy kon DOE, Energy Regulatory Commission kon ERC, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, o ubang major distribution utilities aron mapresentar o tinutunay ng assessment sa power crisis ang sugbog ubang probinsya na hasol sa grabing brownout diin base sa datos sa NGCP. Nagpakita ang Visayas Grid, gipaubos sa chronic strain, nakatala o 94 ka yellow alert o 31 ka red alert hangtod September 4-2026 o hangtod nining tungura. Dugang mga alert usab ang gideklarar. Base sa bagong taho nga nalatid, ang electricity rate sa Sugbo maabot na gikan sa 11 pesos ngadto sa 19 pesos matag kilowatt hour. Tuyo ni Garcia ang legislative inquiry aron makita ang tinutanay nga operational status sa power plant sa tibuok rehiyon ug madeterminar kon ang system's failure dili patas nga ipasa sa mga konsumidor pinaagi sa taas nga mayroon sa kuryente. Adunay seryosong kabalaka si Garcia kalabot sa baguhay lang nga projeksyon nga nagbutyag nga nabatyagan sa mga tagbalay nga ang pagsaka sa ilang bill sa kuryente ngadto sa 70%. Subay na sa short-term procurement decision nga gihimo atol sa baguhay lang nga power deficit. Giklaro sab ni Garcia nga maordinaryong pamilya ingong gihimong financial safety caution alang sa planning deficiency o power supply breakdown. Ang inquiry mag-require niya sa DOE o ubang stakeholder nga mga presentar o detalyado unit by unit outage history sa power plant sa Visayas Grid aron pang-verify kung ang plant breakdown kay lehitimo ba nga mechanical failure. Katuyan usab nini nga matuki ang finding sa DOE sa generational facility kung aduna ba'y gi-issue nga shokus order o penalty batok sa mga non-compliant operator. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Visionex Plus of gel capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytotriads nga mapuktar sa itong mga mata, aduna kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kayo ang katropa, Greggy Magdadaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Report ni Greggy, may natapos sa itong katulumanon. Kaoban ako din Master Controls, Jumen Jimenez, sa Newsrooms, Almi Mata, Manager John Lemin Chavez, Mikey, Marlon Ferrer, may pagpaminaw, o ni Alvin Tugutan, o ni Ton Bugdan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, akos katropang Eric Siras Manait. Dilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Katropa mo, exciting!
1: Asintado!

0: Paduhan kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gas transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mo-relax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Santo Basko. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis si atake tungod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santo Basko. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kani dili ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang lindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, gulo kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Kaunga sa Santon Plus Coffee Mix sa lid ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Iya, sa Aquil, Mamawan. Kaling akong council, 1976, panin siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO.

0: Skin Herbal Soap, rich in vitamin C. Plus, makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin. Antibacterial, antifungal, ug antiviral. Anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Butch! Ngayon ko umili ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
3: Oday?
2: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
3: Ay,

0: Herbal oil.
1: Ako po si Isel Kompletada, Bala Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfone Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 4.59 na makatropas ka po na itong time check. No, hadod ka na ito ni sa Santhon Gold Coffee Mix, gano'n ni Glutathione o Collagen. Kape ang mga higala nga tambal, at the same time, molimpyo sa toang kiniabitong dugo, molimpyo sa toang atay, atong liver, tungod sa glutathione o collagen nga naaniini mga katropa. Wala ko kabantay, doon na ba'y kape nga sama ni ining atong Santhon Plus Gold, no? Santhon Gold Coffee Mix, ha? Kaya doon ay gluta, baka paputi pa, tambal nga kape, kaya doon ay magustin. Ani, doon na ba'y gluta tayo ng collagen, mga ikaw. Ha? Kini, ah, mauni inyo ang timplahon, mga katropa, para ma-maintain inyo inyohang nindot o puti nga pamanit. Ito ang Santhon Gold Coffee Mix, ginama sa Yes to Health, mapalit sa mga butika, pwede po ninyong ma-order sa online, no? Sa Shopee o Lazada, dalawa na nito nga na ay logo sa Y2H, no? Yes to Health, mga higala. No? Supports health, Santhon Gold Coffee Mix. Arita, sad-sad ata, pasingot ata with DJ Turbo and DJ Butch.
2: Ali ana ang programang Muhatag ug Lingaw. Kana

0: super exciting.
1: Sansan sa katropa, kauman ang mga X-Speeders. Exciting! X-Speeder, DJ Auri. X-Speeder, DJ Turbo.

0: Beater, DJ Turbo.
1: Mga katupa, exciting!
0: DJ Boots!

0: XFM sa Bufo Philippines. Another time, alas 5.27 na mga katropa. Itong time check, hatod ka na ito ni sa Sunzone Plus Coffee Mix. Yan ang kape mga katropa, mga friendly, friendly coffee. Dili magkasakit sa tuwang diyan, bidaw. Dili magkadugang sa aslom sa tuwang diyan. Tagad kay, walay caffeine, mga igala ni nga tuwang Sunzone Plus Coffee Mix. Ha, pwede sa mga bata gani. Ha? Sa mga bata na ito din, hanggang dili mo kaugotan nun, diyan ha. Pwede niyo pa yung kape kay Dani, anaani, kabunggay, mga katropa, tuwang Sunzone Plus Coffee Mix. Adunay suya nga makabusog sa mga nag-diet karon din ha. Nag-reduce sila sa rice. Pwede kayo na ninyong i-alternate mga tropa kini nga tong Santon Plus coffee mix tungod kay makabusog mo siya. Makabusog tungod sa suya. Ania yeah, tambal pa ati cancer tungod sa adunay kining sagol pod niya mangustin. Santon Plus coffee mix kapina gamot pa. Ayan on the mix, so we got DJ Turbo. DJ Turbo! Ayan. Hadlong of Thursday, DJ Turbo. Grabing kogihan ha?
1: Oh,
0: no. Kogihan gini. Kogihan gini, tanawa, titikig niyog. Ay, siya po yung technician dito.
1: Dagan pa rin.
0: Kadlawan pa rin siya. Mudagan ang sad-sad-sad, no? Hindi commercially, mudagan na po niya. Mag-edit po siya dito. Ayan! Grabe kogihanan yung busok.
1: Mawit na lang anak kay kogihan ka.
0: Nindo tayo mong anak. Dagko na.
1: Dagko na. Parabi yan, parabi yan. Kalayas ginoo. Pero yes. Mas gasto ang dagko. Mas gagmay pa. Grabe kayo. Dili pwede og matog og straight 8 hours. Ah, wana. Ang budget, guba na. Mo na nga ako. Padayon kong tumar sa Yes to Health.
0: Kana.
1: Supplement, labi na ang kuhan yun. Akong paborito yun kayo nga. Nagpabiling kusgan lang yung Japon. Kung batik Japon, skama, bisag gula. Kuhan. Akong gamit ako, Santon Plus Gold Dragon yung capsule o premium D3.
0: Kana! Morning, wadyo kay absent.
1: Why absent? Why kakapoy?
0: Why palta?
1: Kay karong panahon na. Nga kuhan, karong panahon na. Crisis kayo. Ha? Pasang pagkita yun. Kung di yung gamaning kamot yun. Yan, katulgan ng piyong lang. Ako nito o nag-yug ko, time is gold youth.
0: Yes.
1: Okay, nga no, kung maligtaan na gina ko mga usak, oras daw ka oras pa huwain ako.
0: Wala.
1: Guba na gina ang budget ko. Grabe kayo. Grabe kayo kayo. Kaya ang karon mga, ang ato mga karon ang inflation, grabe na kadako. O mo na nga, ang akong ripunan, ang akong lawas na gud. So, para sa na mabawi po na akong lawas, ang tumar po kong mga food supplement gikan sa listo.
0: Yung tinuod mga katropa. Unang kamot, inaayon mo pagpasagal sa iyong mga lawas. Lawas ang puhunan. Lawas atong hinuaman. Walang ato po niyong pahuaman.
1: Ayaw! Binagal inyong katilawan.
0: Pwede sad.
1: No, inubaya ko. Basta lawas, kini pa ito ang patilawan. Okay, rasad mo din.
0: Talaga niya.
1: Alright.
0: Sabi, pag-uwan mo din.
1: Okay, akong i-greet ay akong family. This is my barangay Tisa nga nagtanaw, nagpaminaw din sa atong programa sa
0: hello, may hapon.
1: Sad sa katropa. Gikan sa alas 5 sa hapon, hantun sa alas 6 sa gabi. Shout out po din. This is my City of Liberty. Cute! Ang akong kuangko sa Sunday edition, sad Sunday edition, si DJ Chris Scorpion. Og welcome po tayo sa bago na itong DJ diri sa XFM Xpinners. Sa ako ba na siya ibutang, boss?
0: Huh?
1: Sa ako na siya ibutang na lang siguro. Kay ganahan ko siya ngan kay Bugha. Si Bugha ulit.
0: Ikaw
1: na
0: bahala. Kamu na bahala ako.
1: Alright, welcome to Xpinners family. DJ Bugha on the mix. Alright.
0: Kanya, ito niyong pag-read rin sa mga nag-comment sa itong page, mga katropa. Si Marisa Rule, no? Burnout ko na niya sa may BSP, Marita. Ayan. Pero nag-comment ba siya? Marag nag-data lang tingayin eh. Grabe yung burnout ro, no? Kinsa pa rin natin eh. Why may kurinti nga rin? Ano ba yan? Ano siya? Apasyo Darwin, may hapon. Josephine Bakula pa. Greet ko ng happy birthday sa iyang anis kasi Mary Grace Jarina. Salamat kay happy birthday. Ayan. Kanya adres akong page, magkatropa na adres si Kwan. At Jesse Arnoza. Ngayong hapon, DJ Butch at DJ Turbo. Shout out din na Jesse Arnoza. Mayong hapon ninyong tanan, mga katropa. Laban na sa mga naminaw. Dinas Negros. Sa mga naminaw sa XFM Gihulgan. O sa naminaw sa XFM Kanlaon. Happy Thursday! September 10, 2026. DJ Turbo and the Captain. DJ Boom. That's right. Commercials na naman katropa mo. Balik pa ta.
2: X FM.
3: Sir police. Gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duhar man. Nga tulong kayo tabang nimo.
3: Maluhoy mo ko sa usa. Uy, muragwa si inahan ba ko. Sugi mo tutoy. Ayaw!
5: Exciting!
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Mauna kung gusto nimo nga mahimo og opisyal sama nako. Kanang di nagamahadlok sa gubat, tanawa na imong lawas. Kahi na kayo sa sige na mong jogging. Napayimong diya no, mura nagpandisal. Stand straight, tiger loop, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
13: Yes sir!
12: Louder!
13: Yes sir!
12: Louder!
13: Yes sir!
12: Pigtan ko rin imong diyan kung unsa ni kagay.
14: Agay! Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM sa Buffalo Pins. Tatar time, alas 5.35 na mga katropa sa Kabo. No, atong time check, hatod na itong mga katropa sa Santhon plus Gold. Mauni ato ang kaabagin kanunay sa maayong panglawas. Muhilis mga katropa sa mga bugol-bugol din ha. Sa mga doon ay bugon-bugon. Alin ay tumor, cyst sa ilang matres. Doon ay mga bugon sa suso. Ninyo kumpiyansa ay mga katropa mintras gamay pa hilisan daan kay delikado kay nano kanang kanang uban maabot og cancer sa ilahang suso. Ayon yung paabutan ha, moy nana na siya. Santhon plus Gold, kuway kaya nga pagpaopera, well pwede ka ayon ang mahili sa Santhon plus Gold mga gaya. Supports health gama ni sa Yes to Health. Ayan, panayon tayo mga katropa, arita sa mga 1980s si DJ Turbo.

0: may isa hotdog, DJ Turbo. Ayan, sa mga nanihapon na ito, mga katropa diyan, may pagpanihapon niyo ito na. Kana, kaon yun. Sa mga katropa diyan, nanihapon niya, samtang brand out, DJ Turbo. Basti lang laya niya. Managingon nga, kung dibalik, tas karaan na problema lang. Ito mga bata, di nakatugo, electric fan.
1: Ayan!
0: Di ba? Ito kita sa una, kay kaghipos baka. Katugo ba, na bahala ka limungot.

0: sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 6:08 na! At ang time check, mga katropa, edit ka na ito sa Premium D3 Coffee Mix, no? Di ay kape ay. Kape nga, dili magka-diabetes, gagipatami sa stevia, mga ika. At ni Mangustin, na doon ay spirulina, kape nga magkabawag, tanggit sa ito ang mga duka. Yung mga katropa, di araw, Premium D3 Coffee Mix, sa doon ay vitamin D3, nga source of energy. Ha? Magkapawa sa ito ang luya. Hindi alam kape mga katrabay, ha? Bisang kalima ka mag-utaw sa usag kaadlaw, kaya doon namin yung mga katropa na tunin, ha? Nga bisang untuntutok, mga pe, o magkaon, murag snacks na lang nila ba? Alas 9 bis buntag, mga pe. Unto, mga pe. Alas 3, kape, nigdentog, mga pe, pagi na. Ana, mga katropa, di ah, kape, kadili magka-diabetes, kay walay asukar, gibat ami sa stevia. Diri lang na makitaan, ha? Produkto sa Yes to Health. Yung mga nagkapihan ninyo't kayong kape, ito na yung Mangustin, Spirulina, kape, na tambal. Yan, Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may Sunthone at Vitamin D3 ka pa. Sa mga gipaningot na din hakaroon, get down, get down, get down, get down. DJ Turbo! Katropang nila, Carbon Tanupan, Yara, murag ni comment, naging shoutout ako mga anak. Silang Jan Leo, at Janelle, at Janet, Udia, Vodisik. Especially to Leo Minoria. Salamat kayo ha. Katropang nila, Carbon, dinas may buhol eh. Niya si Juan, si Rodrigo Antipuesto Inopia. Good evening. A great winners, may tubod pa diyan. Salamat kayo. Ay, isa pa yan. Kato mga katropa, dinas Badian, dinas sa may Dumanhog, Barili, Dalaget. Yan, sa tanan lang na Minaw, karo mga orasa. Salamat kayo ninyo, ha. Diris kong page, na diris si DJ Apache, Kanibo, sa Idol, DJ Turbo, in the mix! Yan, hello, boss, DJ Apache! Kagahapon, iya, itong schedule, mga katropa. There is DJ Apache, kagahapon. Paniya, kinsa pa ni, burnout na ikaw ng ilaha, paita. Oye, oh. Pagpay, gini, kaya nag-comment pa mo din na, ha? But then, si Kuan. Alitos mo, Bobby, upasig natin kung mabagin, ha? Eh, kaya po, DJ Turbo.
1: Alright, alright. Isa na mo na, eh. May hapon, ha. Unyar ako, akong mga obang greetings, karoon na lang, nag-final greetings na lang siguro, ha, DJ Boots.
0: O yan, commercial sa mga katropa, upalik pa ta!
2: XFM.
3: Okay, class, mag-oral ta. Ikaw, Boots, unsay kalainan sa 69 o 6.9?
4: Ma'am, parihas rin na silang posisyon, ma'am. Pero mas luod ang 6.9, ma'am.
3: Kaya nga nung luod, man?
4: Luod yun, ma'am, luod. Kina may period.
3: Ay,

0: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Oy, unsa man itong?
4: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brand, ha?
3: Itong kagilog.
4: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
3: dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong kung kanahan ka dong. Kuta dong. Nas ubos dong. Naitsiki niya. Ay!

0: FM.
1: XFM.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ma, mabdos ko, ma.
6: Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh.
5: Ma, dahil sa kanyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up ti ka, ugma, ha? Ha? Ipacheck up ti ka.
6: Ayaw!
7: Exciting!
8: Usa ka adlaw, nagtabi si Ginilas ug si Tabadidoy.
9: May pagkatabadidoy no kay permanente yung kang kuyog sa atong amo. Ako'y bili ra in town kay naaman si Sapatos.
10: Saba diha Ginilas, oy isa pang luod oy. Sige lagi kong kuyog sa atong amo, pero mamabay gani atong amo no, perting luoyan ako.
9: Kay nga ro man Tabadidoy,
10: kung mamabay atong amo Ginilas, idoso-doso gikon niya atong bangag kay perting bahoa. Di ra bagi kulungan og di ko magsuka.
6: Ay! Yeah.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hello, check your time. It is now 6:15 in the evening, mga tropa. Kini ka itong time check. Hadot ka na ito din sa Vision X. Mga katropa na ito, bitong ato na mga problema sila mga mata. Vision X na, mintras sa'yo pa. Ay nagkumpiyansa kay basig mo na yung resulta nga ikaw mabuta. Ang importante kini nga itong mga pananaw, mga higala. Tanaw ni mga bro, kadunay sambol ka may iya, liglain na nila. Hapdos man akong matay na Vision X, mga higala. Oo? Ang kapsula alang sa atong mga mata.
3: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

That's right, DJ Turbo!

Ikaw na yo, baby. Yan, inalagay ni mga bata ni Joy Turbo, no? Bata pag ganit sa'yo, nakinila ang pag-BBBB ron. BB time, magandaw ng BB time. Sa una, matagbo pa tag flames, flames. Wow! Mali kalahian sa karunog sa

0: Plus XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 6:46 na mga katropa. Itong time check na hatid kinato ni sa Premium D3 Soft Gel. Mo ni siya. Sa mga kanunay kinihag bumagluya. Yan mag Premium D3 mga katropa pala. Doon na mo igong kusog o enerhiya nga magamit sa adlaw-adlaw. O palikaw na sabi sa ito ang kabugugan. Atong mga bugugong ipon para dilita dali nga ma... Bali isimba ko. Pagkataas atong edad mga ikala, ito na chance nga magkagabok po or magkaidaran po ang atong mga bukog mo na nga hindi tayo magkumpiyansa mag-premium D3 ta mga ikala. May po sa mga katropa na ito bitaw nga kanunay kayo ka magkasinati o pangpangbikog muscle cramps ingon na na mabikugan tikigang liog premium D3 mga katropa suwayi di ba? Gaan ka inyong lawas mga productive ka tibog adlaw yan ginama sa Yes to Health DJ Turbo! Wapang kang namsa! And that's the final greetings. Asa naman to? Ingo si DJ Apache nga gamit kayong patunganan sa control controller. Basta? DJ Turbo, samot ka gwapo ang nagtukar. Ano, taas na kayo ang controller, no?
1: Taas na kayo.
0: Mura-mura lang ang traktor. Kita-kita, gina.
1: Kita-kita, gina.
0: Kailangan mo

0: Yanay.
1: Buntag ana, bloated kaya unti yan ako.
0: Sabi yung kao na to, di ba? Mga tingin mo nga ni Usap pagkabas po tao.
1: Naiinom lang ko kuhaan ka ng Santun Plus Coffee Mix. Ramang gay ko angyod. Okay.
0: Santun Plus Coffee Mix.
1: Kung ako papunan good ko angyod ka ng bloated kaya unti yan, dali kay kuma ka ng basa inikao na ko. Grabe yun kayo. Mato, pag inom na ko ka Santun nga Coffee Mix, mga pilatok ako, mga udto na ko ni kaon o didto na, murag nilurang na kong tiyan ako kay hinhine ako metabolism kay natulog ta amo ta sa ako alang ni kuana basin hine siguro ang
0: hine kinatog mangga
1: ako nga digestion ba o hine siguro kayo mo to nga bloated ang tiyan pero nakatabang ako katong kuano katong
0: Santon Plus Coffee Mix,
1: oh mura gito akong sige inom gyud nga hanto nga ni homework siya hanto nga nag-discharge yung mayo kay gi ako mangito maron og premium D3
0: yan kana. Sabi ko katong sa wala, istorya dito sa kong amigo sa una nga. Kana ko nung sobrang kabusog, makamatay po ko, no?
1: Yes, o. Hina na, kay
0: piyasta man doon niya. Grabe niyang kaon yun. Kaya murag ka nang lamigin pala niya. Siguro ang pagkaon ba? Gali man kapag agi. Damay lang yung tingog. Dako, takito siyang tingog. Pag dahil pa misa, isa, Agil ko, Brown! Ano, dako yung tingog. Pag uli niya, dako lang yung tiyan. Liso na glakaw, liso na ginawa. Isa, Agil ko, Brown! Damay lang yung tingog. Kita isang saging nito, yung giligit-ligit, yung tiyan nito. Ay, ay! Oh, mga to siya niya. Hantan tron, patay din siya. Oh, alam siya ka ginawa. Oh, kay puno kay yung tiyan. Itaw niya ulit yung panahon. I-greet tayo mo mga kuha din ha. Alas 5:50 na.
1: Alright, greet ko din sa kumigo nga. Nakita ang gede ang yung stance, yung controller niya, si DJ Opatsi.
0: Boss, gamit yung kay boss.
1: Boss, gamit yung kay boss. Marag, ambot lang ka boss. Mauli pa ba kanini mo? Hindi, ato na yun. Okay, yung maratan na itong amigo na ito. Isang at gamit na sana kay...
0: Sakar sa
1: ito? Oo, sakar ko na kayo. Kay, sa iyang kuha niya, itong pareha mo mag-controller, di ba?
0: Oo, oh, pareha mi.
1: Oo, pareha mo controller.
0: Pero wala ko kasudlan lagi. Dagal na kikuan. Ako ba, gamay mo kun?
1: Ano kaya patse, dato sila patse.
0: Padugdungog ta, palitan na sa dito. Ayaw na mas.
1: Amot, kuha mo ba kanini? O, di na baka. Amot ah.
0: Parang yan ang kuhaon.
1: Dili, ato na yun. Kaya dili na ito. Magbaton tao ka ng kaiko sa sigat tao. Amin po lang, nang kaan ba, usado ng katestanal. Ay, pahing hapon niya, boss. Apatsi, ako ng amigo na ko, boss. Hapit ng business tisa, boss. Tukwara sa tadi do, boss. Pahing hapon niya, boss. Alright. Maura to, DJ Boss. Salamat kayo.
0: Ay, ano dyan mo, namili tata mo. Sunod na karoon tataon ang programang Headshot, no? Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kunyo yung katropa.
2: DJ Boss.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.

Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang tabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, gaadaad lang. Hindi na akong ginagamit ng Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo ng proteksyon Santon Plus Gold. Labipas atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, witer, o uban pa nga naasalawas ng gatubo ng bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labipag na doon ang kaibalatian, Santon.

0: sa imong ginagamit sa mga produkto sa YesTel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nagkapalit yung basiyo.
0: Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng YesTel.
1: Oh, YesTel. Na ba yun?
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng YesTel. Katong wala pa ka nagkainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
0: Santon Plus Gold, kung sa'yo nagkatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlao. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.

0: Aaron, kumusta naman? Sasigin mo ginuman eh. Sa
1: okay, okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kahit

0: Bumili sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: 90 packs ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Busa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong putitahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, balang.
2: Magsanto.

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Dali na! 7 Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatan.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 7:07 na Marka Tropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa among labing bagong produkto ni Marka Tropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen, Marka Tropa. Makapanindot sa ito ang panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa ito ang atay, Marka Tropa. Muna, labing importante, inigarong Santon Gold Coffee Mix, Marka Tropa. Gumikan kay ang kining glutathione, makalimpyo sa itong atay. Side effect na lang ning muputi ta, mugwapo ta, mugwapa ta, Marka Tropa. Muna, mahatag nining maong Santon Gold Coffee Mix. So kita nga, mga pim kita, Marka Tropa. Time of the day, buntag, unto, hapon, gabi eh. Nagigadlaon gani. Ari das kape nga, dili mahatag na itong labad sa itong lawas. Dili maghilap itong tiyan, di kutkutong tiyan, di magpalpitit atong kaugalingon, mga katropa. Dili mahatag ang mga healthy benefits, mga katropa, sama sa paglimpyo sa ito ang atay. At the same time, musamot patang gwapo o kaputi. Muna mahatag sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Muna giingon nga nang apina ka, musamot pagkagwapo kagwapa katropa.
0: Katropang attorney Paul Zino Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa Headshot. Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa tibuok pwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang attorney Paul Zino Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa

Libertas veritates es fundamentum principi. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Headshot. Sugbo Kabisayan og Mindanao, maing gabi kaninyo tanan. Maing gabi hurot sa itong mga suking tigpaminaw itong mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Kanabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos kalagad sa kanginan og inyong angkorman. Katropang Greggy magdadaro mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 8:30 ang takna nini karong kagabion. Sa adlaw nga Webes mga katropa, September 10, tuig 2026. Aka sa ulugan ron. O kahulugan mga katropa sa kapistahan sa lungsod sa Malabuyok, Brail Kadungog. Wow! Kabaw kong usay plano ni Moron, murag ato na po ka po sansa dito. Kabaw ko ato na po ka dito mo patighog, ha? Katropang Brail Kadungog. Ang naminaw na yung mga tumura rin as may barangay San Roque, Longso, Sinatilan. Good evening, may gabi naman boss. O sa ito ang mga uban pang mga aktibong batano ni as barangay San Roque. Hindi na mawala, pero klaro kayo kaspahak, Katropang Brail. Kaanto ka panulong dito sa Balabuyo, karong taon-taon, patighog ka dito. Klaro na kayo, Dre. May kwan ron. Banda dito ron. Ano, may banda o baka disco ra o kanyang itawag baile? Baile. Hilig kang baile ha, Katropang Brail. May gabi ninyo tanan niya. Dayon, kamo sa itong panagkuyog panaguban. Hindi nga ito ang tulumanon. O inyong kinaham nga tulumanon, mga katropa, panahon sa kagabion. May gabi niya, dayon, og suki na itong mga taxi driver niya, og modern POV, og PUG driver. Good evening. May gabi ninyong hurot. Inaot ko namos ka Biskay, Kadasig ug Kamaya nini mga tungura. Kuha mo yung mga panihapon nala higayon yung maghapit mga katropa nini mga tungura. Isan kung galing na masahero mo ug padayong nanginabuhi. Nini madangog na kalibutan mga katropa. Hindi ba madangog kalibutan? Sa hirot na kayong dakpon mga pusasan na ito na yung kalisod. Pusasan na ito na yung mga problema mga katropa. Amo na igingon nga importante laban lang mga katropa ug padayon sa unahan. So, dayon sa itong panagkuyog. Sige, Apon, napalayog ko. Like, share, comment, and follow sa itong XFM Cebu nga Facebook page, mga katropa. Nga di nag-live tanin ni mga tungura. Kaya pagkama itong YouTube channel pod sa itong XFM Cebu 88.3. Mahimorgin mo nitong makalili pod ni mga tungura. Gumikan kayang uban. Ako na Siren nga atos YouTube. Gumikan kay ilahang i-balhin. Kaya mismo sa ilahang mga dagko kayong TV monitor, flat screen, mga katropa, smart TV. Amo nang ato ang naong dito ko no murag klaro ko na yung mga bugas-bugas dito. Pero sa Gyapon na Morgapon may gabi ning mong tanan diha. Kaya pagkauman mga ko dispensa gumikan kay si Katropa Attorney Paul Gino Lopez do na puy gikabisihan ini mga tungura. Mo na nga kita ra inyo hang makauban og ma kuyog. Hang tulos sa usoy media ini karon tong panagkuyog parang uban mga katropa. Dinis programa ang headshot. Pagkaman, may gabi ni Katropang Lorna Margarita. Numero unong mga comment o nai-comment ni mga tungura. Good evening, Sir Greggy. Solo flight in Dos Dimpolis. Dansa Minis Dimpol and Alom Ubo sa Suwang. Be safe and God bless. May gabi ni mga ma'am. O niya pagkaman si Katropang Listat P. Adinog. O ang pinaka-idol mga katropa. Dali kini ka komento. Buwayang ginto. Nagpumilit. Matod pa niya. Kening unya na ning mga magchat-chat na to dire kay programa ta dire ta. Ya ning kwan kay ko sige lang kay karon daw to ni ko mag programa maghusay ta. Ayo pagkaman di address si katropang kening listat pedinog matud pa niya buwang ginto. Nagpumilit pumasok sa kanyang pugad sana all. Onya pagawan gustong patayin ng mga humahanting agad-agad. Yan ang bigyang linaw ng armas ng bayan na machine gun. Cons Greggy, exciting. May pagpaminaw, good evening niya. Niya pagkaman si Katropa Lorna Margarita, Brail Kadungog. Santo Pakundo, mga katropa. Naminaw sa Olden, Norway. Oy mo ba? Sana all, ha? Katropa ang Santo Pakundo. Don Israel Pancho. Nadagas Norway ron. Umakitanin mo si Thor, diha. O baka si Odin, o baka si Loki. As Norway, katropang Santo Pakundo, ikumusta ko? Wow! Inang, arus amo ko niya dari kwaon? Arong sa buong pantay ito sa Asgard, ha?
Kumusta ko? Kumakita rin mo dyan sa kwan. Norway, Katrupang, Santo Pakundo. Don Israel Panchong. Ano, minaw na yung mga tungura dito sa Odin, Norway. Shout out. Nanginaot ko na okay rin po kanya. Patiras nung pagpamasol niya na yung mga tungura. Anya pagkauman diya si Katrupang Jordan Lipasana. May gabi mga idol. Doc JJ, Attorney Paul. And Cons Greggy. Permig yung kanaminaw ninyo. There is my barangay Bakayan ning Dakbayan Sugbo. Tagahapon, blackout, okay ra ba sa dili ito ang gabi? Exciting! Kana-kana-kana mo na yun sa tagad. Pagtagad karoon ka ng blackout, mga katropang. Kana brand out, nga way kahumanan. Gumikan kayo pang gabay na ito ang mga power supplier. Muna ito tagad, pagtagad karoon. Sa itong panagkoy, kung parang uban, gumikan kay aduna na yung kongresista, diri mismo sa probinsya Sugbo. Gani, luwat o privilege ordinance. Privilege ordinance, pribilihiyo nga kwan. Kining balaod nun. Dito mismo sa Kongreso. Pero ato na itong pagtagad. Pero ito na yung King Dragon STL Suerte si Salt. September 10, 2025. Alas 7 nga draw, mga katropa. 407. 407, mga katropa. Ama na kaigo, palayog pa marato mo niya. Ang wala, better luck next time. Ay mo, give up. Anami ito. Anami ito ko'y kaila, mga katropa. Inani ba? Wala ito. Iha, katusiha sa kwan online. Di yun mo, give up. Pati na kaigo, joke si Marie 1000. Ay, wow! Ya pagkaman gipakaon pa bigus ka box nga Alberto. Pero gawin ka kay di mo give up. After pag pila ka mga adlaw batay ang katong 7,000 5 pesos lang in sobra. So ayo give up. Pare gingon nga padayon na gyud mga katropa. Ay katawa na katropa mo Jeven. Bitaw ya pagkaman di afon may pagpaminaw ni katropang kaning Joel si Baho Nere. Ay gabi kons Greggy from Albual may gabi dia. Si Danny Almendra, good evening, katropang Greggy Boy, watching sa may barangay Sambag Uno. Ika ni Danny Kone Ogne Bimbo. Video na tanan, anya pagkawan si Ray Duran, good evening, Sir Greggy, from the only shining star in Dumanhog. Exciting katropa. Gabi niya sa may barangay Bitoon, lungsod sa Dumanhog. Si Ray Duran, anya diya po si GC Torre, is watching you live, Boss Greg from Tabok, Kamalig, Bato. Dakbayan sa Danau, exciting. Ay, may gabi niya. Asa ato ang magingsuna niya sa barangay Kamalig, Bato, Dakbayan sa Danau. Ano ako yung mga kailan niya? Ikumusta lang po ko. Tawag, murang pista ron hapits Danau naman tuon niya. Pista, karong kwan, huwag ko masayap. Domingo. Ali pa na yung murang sunod Domingo pa rito niya. Pero at the same time, may pagpaminaw. Good evening niya sa may barangay Kamalig, Bato. Ano mo niya sa kwan? Kining may Intusan Resort, di ba? Kamalig, Bato na. Katropang GC Tor. Si Katropang LC Mangguba ang ato ang sakop sa ASF Task Force sa Barangay San Roque, Lungsod Sinatilan. Ay, gabi eh. Good evening, Konse. When ka mo uli, kaya na ako'y tuyo unta ni mo. Uli ko, basta na kay tuyo anytime. Ito, i-PM ko. I-PM ko, Katropang LC. Wala na'y problema. Kaya mo uli ta anytime, basta na kay tuyo. Kaya pang-servisyon na ito, ah. Na'y pili-pili, ako'y pihig-pihig. May gabi naman na katropang LC Mangguba dahil may barangay San Roque, Lungsod Sinatilan. Salamat sa pagbasa, Sir Greg. So inspiring. Mato ni katropang Lorna Margarita. Kanya di apunta sa YouTube channel. Good evening, Sir Greggy. Ika ni Mama Kat Chan 4810. YouTube channel lang tanaw ni mga tungura, may katropang. Kanya pagkaman sa Gyapon, may katropang. Sama sa akong gikaingon. O gingon man reklamo ni katropang Jordan Lipasana nga kanunay nag-blackout dito sa may barangay Bakayan, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa, di ay kongresista. Sa Dakbayan. Ang Dakbayan Sugbo, may taon nga to ang kwan nga kwan na probinsya Sugbo man eh. Di ay kongresista, mga katropa, sa kini karong katropang Romeo Medikilio, may pagpaminaw po. Ato ang sakop niya sa Baclayan News. Hapit ako muli dito, Romeo. Kaya murag wala na may action na dito. Wala naman. Murag nabalik naman sa bakkan itong mga tao dito sa group chat. I-send dito. Pirmi naman mga kwan. Kining pagtulunan, gikan sa labaw makagagahom. Which is my rasad. My rasad. Gumikan kay masag pirmi lang dito palami sa itong GC. Tropang Romeo Medikilio. Ay pagpaminaw na yung mga tungura. Kaya pagkaman sa gikaingon na nako, di ay usa ka kongresista may katropas probinsya sa Sugbo. D.I.G. Duso! O gipasar nga balaod nun, mga katropa. Dito mismo sa Kongreso, kagahapong adlawa, September 9, 2022.
sampai te saiz. Headshot. Ini mai katropa mai kelembigitan. Nene karong house bill number 1439 mai katropa. Diin mai kelembigitan kini ne karong padayon nga nasinating rotational brownout sa tuas probinsya Sugbo dakbay Sugbo. Wow. Wa oray gabay na to mga power supplier mai katropa, sila ra nga kwarta to dire nya rasonan ra ta dire nga adunay problema sa ilahang gikuhaan. Wow. Di ba kamo man moy gitagaan og higayon unta diha nga maka ibutang ta kining makahatag ng modern kurinte. Wow. Kamo may gitagaan kay higayonan mai katro mga power supplier ra to nga maka higayon mai katropa og maka serbisyo na to dire. Sa tua mga katropang mga kining konsumidor. Siya pagkahuman. Na no ta dire nga doon ay problema gamay sa kuan kining power supply mga katropa. Wow. Mao na nga ang solusyon o alibyo din yung mga tungura. More na gitawag o rotational brownout. Wow. Rotational brownout. Katropang Jordan Lipasana nga nagyaw-yaw kay Diaz Kuan. May kining barangay Bakayan. Aning dakbayan Sugbo. Gumikan kay mo lagi. Sige kaingon ha. Kuan kayo kining ibutang ta kanunay pasinati ang kining gitawag og rotational brownout ni mga tungura. Gumikan kay hagbay ra nga ni mention og nagsulti nagbutyag dito mga power supplier mga katropa nga giingog kuwang gyud sila sa kining supply ni mga tungura. Kuwang mao na nga giingon nga ang ilang sulbad og solusyon more gyud ang mapahigayon og kining gitawag og rotational brownout. Aw, nya tarong ka na. Nga kamo may gitahasan anak, kamo may gitagaan ubos sa gobyerno nato. Nga mohatag og insakto nga kining kurinte. Dili kay ino na ta diri may katropa nga nagwa mo gumi mahimo, gumikan kay ubang mga planta naguba kay kana lagi diyan planta sa uban nga naguba na itong 2021 wa pa maayo. Nga problema din namo na. Nga kamo gitagaan mo og insakto diha nga kahigayunan. Nga makahatag na mo diri og kurinte. Kami po nagsakto pa may bayad. Ganing uban, perting mahalag bayranan, abot may 20 mil. Wow! So karon panahon na, nga adunay kongresista may katropa. Kami tingog dito mismo sa ubos bay balauranan, binuso ni karong House Bill number 1439, kanag-awhag karon may katropa og usaka legislative inquiry. Pasabot ni ini, adunay panagtigom, panagsusi nito may katropa sa Kongreso. Ipatawag ang kining mga kanaguan sa Department of Energy kung DOE, Energy Regulatory Commission kung ERC may katropa, o National Grid Corporation of the Philippines o upan pang major distribution utility aron mo presentar. Pakita mo sa utility na yung assessment may katropa na ini karong itawag o power crisis may katropa. Headshot. Ang kining maong kongresista nga minuso ni mong House Bill number 1439 may katropa. Wailain kung dili ang kongresista sa ikatulong distrito sa probinsya Sugbo, si kongresista Karen Hope Garcia, mga katropa. Which is ato ang pakpakan. Gumikan kay doon na siya na kining ibutang ta panahon na nga manubag kining mga kagwang mga plywood supplier to dre. Nalang may muntag kagwang katropang rin. Kagwang, gumikan kay inutil man na sila huwag butulo naon. Namin inutil. Brownoutan ko na naman niya. Inutil na yan. Inutil! Gumikan kay gano'ng mang di ba kamo inutil? Nga, wa mo'y lai sulbad din ni karong suliran nyo diha. Nga nung nagkuwang na inyo nga diyang supply. Pagkauman, inor ta rin, mag-rotational brownout na ta diha. Nga naman, gumikan na gikay, wapon mo'y mahimo. Kay ka na laging limitado niya. Dili maka ibutang takuha po ta diri o kining lain nga supply risk Mindanao. Nga naman na! Di yun lain ma, di yun na mapangita ang solusyon. Kaya ako, nakuyawan rin ako. O ingon ma, dako ako pagtuo. Nga karong umaabot ng mga buwan. Human masinati ni, o ingon man, ato ang matagamtaman ang kinikarong pag-ipikto. Nini karong El Nino, mga katropa, nga posibleng mulungtad hangtod sa Pebrero sa sunod tuig. Headshot. Patay duda ko, di rin ingon nga uska oras o tisala brand out ay musunod mga buwan. Kung ugali man ganing di ni ninyo masolusyonan diha kini ato mga power supplier mga katropa og power provider. Ha? Kung gani kasuway man tadi ato miyaging simana nagprograma tadi na ibtan tadi na murag na panggang ta kurente. Oh. Na ba? So karon may ning gibuhat ni kongresista Karen Hope Garcia mga katropa. Kaiyahang tagaan og ingon man pangayuag accountability ang kini karong ato ang mga ehensya sa gobyerno nga maoy gitahasan ni mong paghibo
o pag ibutang ta, paghimot naman noon, pag hatag sa serbisyo, kalabot din itong enerhiya sa itong nasod, may katropa, ang kining Department of Energy, di ay kining Energy Regulatory Commission, kung ARC, di ay National Grid Corporation of the Philippines, may katropa, uban pang major distribution utility, may katropa, patawag na ni itong may aging Bernes, ni Governor Pamela Pambariquatro, pero mo lagi, murag guagyad, kuwang dyan sila sa kuan ko, no? Kining pamaagi. Base sa ako ang pagsabot. Gumikan kay kung di pa sa ako ang pamaagi. Gani untang ilahang rotisserie brand out nga gikan us ka oras may katropa. Karon na ibon na himo nang 2 ka oras kapin. Duwag tunga nga pagkuman ay uban us ka oras kunuhay. Pero abtag humag upat ka oras mo brown ta pa usab. Sumahog gyapon 2 ka oras gyapon. Ila na ba? Mo pli ato ni tambo karon. So gumikan kay base sa datos na ini karong NGCP may katropa. Matod pa ang Visayas grid ni paubos ko no sa chronic strain mga katropa. Pasabot ni ini perting unstable. O dili enough o dili paigo ang kini karong supply sa kuryente. O nang katropa LC Manguba bisag sa barangay San Roque Ilong Susinatilan makasinati mo niya og brown out. Bikar kay Diranis Biko, Diranis Miko. Diranis si Biko mga katropa abot pa ni dito sa Bohilco. O sa pre, Negros Electric. Talang, Tibok Visayas ni. Gumikan kay kuan lagi. Amo na yung pasinsyae lang, may. Gumikan kay nagkuwang minin ni mga tura. So, amo solusyon, Morgan Artesia brand out. Which is, ang ayan na po sila ipatawag, aron ipasabot mga katropa. Kung mapasalig sila ang atos katawhan, doon na ba'y laing alibyo kalabot ni ini? Headshot. Kayo gini sila muhatag mga katropa. O gili po ni sila mo pakitag laing alibyo. Patay hangtang garus amtani mag-rotational brownout in town. Amtang tag siyam-siyam ane. O niya pagkahuman na katropang Ralph Conde Villamar. Nga naminaw dres may Dan Sanchanko ning Dakbayan Sugbo. Apan lumad ka taga lungsod sa Tuburan. O niya iya po ning kongresista, si kongresista Karen Hope Garcia may katropa. So mo ni karon ang nakapot ni karong si kongresista Karen Hope Garcia. Iyang ipatawag sa Osaka Legislative Inquiry. Aron makita dito ninyo, kamodya, nagsunod matas impeachment ron ni mga tungura. Nagsigim tang kwan, nagsunod tas mga hearing di kwan. Live na po ni sila mga Facebook page mga katropa. So aray, ate, aras, maklaro ba? Maklaro din kay, magsigil na magpagarpar niya, niya pagkauman abot. O kusay, tinuod, ipagsulti nyo di mga media. Wow! Okay, nalaman. Mining, magkwan, gumikan kay, mining, questionon mo di ha. Okay, kaming media, mga utana may, di mamiingon nga makagrabe yung pangutana sa katuwang mga sources. Di mo puta pwede kung nga tuwa na siyang latuson yung maipangutana. Di mo na pwede. Sama po sa mga komentaryo rin ko, di mo pwede rin magsigil na may latos, mga katropa. Sumasmain ang gibuhat. Di ning karong si kongresista Karen Garcia, mga katropa. Gumikan kayo, basihan ko ang datos sa NGCP ni atong milabay mga buwan. O as of September 4, tuig. 2026 may katropan. Ito may gisimana nga kining ibutang ta adlaw. 94 ka yellow alert o 31 ka red alert may katropa ang natala niya mismo sa NGCP. So pasabot kung galing mag-yellow ni fluctuate ang power supply sa ilahang planta. Dito sa ilahang mga planta may katropa. May ta red alert sa mot nga ni fluctuate may katropa. So mauna nga ang kurente nga ilaha karon nga ibutang ta ibubuta. O ihatag dito sa kabalayan may katropa. Kuwang na. Mo nag-ingon nga tinimbang ngunit kulang. So sa may tabo. Ibutang ta lang. Di kay kuswitog numero ha. 15,000 baron kilowatt hour. Kaning kilowatt. O sabra. Ito na ba? 15,000 kilowatt or unsa may kuan ani kaning sukod aning kuryente. Ano nya pagka man i-distribute ta sa pila ka balay instead of ibutang ta sa kanang maong gidaghanon ining maong available nga power supply may katropa i-distribute sa 50 ka balay. Nya pagka man gumikan kay mubo man jud ang unstable man. Fluctuate man ang power supply may katropa. Ang enerhiya nga tuad dito sa planta may katropa nga na-produce og nahimo. O na, nga instead of 50 kabalay, i-distribute nito sa 100 kabalay na, so mo na mag-rotation na brand out. Kaya di man makakaya, mga katropa, pero nga no man. Kaya kung ingontag, mga katropa, soon sa pipila katuwek, ano na yung problema, kalabot na ini. Nga no, hangtod, karon wa man lang masolusyonin, taon ka rin mong problema ang suliran. Ha? Nga no man. Kaya pagkaman, ignore ta, ang sulbad, ani magod, morgan ang rotation na brand out. Ha?
Uska oras magmiage karon do ka oras tunga na asa uban magadapit. Ang uban nagpadayon usa ka oras kunuhay pero humag lima ka oras may katulpak unom ka oras mo brand out sa usap. So pasabot din eh palpak mo diha. Ato ang mga power supplier ya balik masuko mo na mo dire. Nagubikan kay klaro og tataw nga ang tao at konsumidor nagbayad og insakto. Ya pagkaman tagaan na dagro tisa brand out. Nagbayad og kuryente aron maka kuryente may katulpa 24 ka oras. Og ano sa akin hanglan nun? Di kay dunay uska oras, do ka oras, uska adlaw nga di ta mga pahimulos na namang kurinte, binuang mo na eh. Kada kong tinunto na magkatropa. So mo na nga, nakauna-una. Si Kongresista Karen Hope Garcia magkatropa nga ipatawag ning mga kadakuan. Na ini karoto mga energy supplier, power supplier, kukupan pa mga utility distribution company. Biko, Miko, di po siguro maabot yung kwa dito. Biko, gumikan kayo. Tomlis ka uluhan. Katula siya ito. Miralco. Ano ba? Mga kanagkuhan ko yan o. Gumikan kay ang kining electricity rate sa Sugbo. Matod pa ko, no? Sa bago nga datos, mga katropa. Waabot na gikan sa 11 ngadto sa 19 matag kilowatt hour, mga katropa. O katuyuan ni Garcia, ni mong legislative inquiry, aron makita, matod pa, ang tinunanayang operational status sa power plant sa tibok rehiyon og madeterminar atong mahibaw-an mga katropa kung no galing ang systems failure. Kaning kita og systems failure mga katropa mao man ni ang kining usas mga pwede na kuang bayranan na to dire. Now, ni reklamo pa kining uban mga katropa ang anong ang bayad sa systems failure dili unta ihatag sa konsumidor. Kay malugi ko sila mga katropa lugis yung kagaral diha. Lugis yung kagaral. Dili patas, ipasa. Kini nga to sa mga konsumidor, mga katropa, pinagi sa taas ng bayron ng kurinte. Which is sakto man. Okay, ang mga, kwan, gani, nila sa pag-unsa ni. Kinis, Manny Pangilina, nakatabang minis Gilas, Pilipinas. Siya man dyan, nag-bankroll na ni mga katropa, nag-gasto ni nito ang team ni basketball. Pero siya mismo, naingon nga, di siya uyo na ng, ang, kining ibutang ta, bayron nun, ang assistance failure, dili ipasa nga sa konsumidor. Gumikan kay dako ng kawadon og lugi nila. Matay ning mga dato ang pagkadato po imayo. Sama ras mga nangaukaw mga katropa nga di gikutintog milyones. Nangaukaw po yung bilyones mga katropa. Muna'y gingon nga ano mga ukaw ang milyones katropa Greg nga pwede yung mga ukaw bilyones. So the same rapod nining uban nga ng mga power supplier to mga katropa og distribution company. Nga nga ano mantang mo settle manta katropa Greg og makagilansya ratag 10 million nga pwede mo na maginan siya 50 million. Og ihatag na mo ni Juan kining ibutang ta bayronon sa systems failure ngadto sa mga konsumidor. Inay kami mo imobayad kalabot ni ini. So muna diha nang laay mga katropa. So mo ni ang tuyo og tumong ni ini karong balaod noon nga gisangat ni Kongresista Karen Hope Garcia mga katropa. Kumikan kay siya na balaka. Dako ka balaka. Nahadlok si Garcia mga katropa kalabot nining baguhay nga projection nga nag-ingon nga batod pa na batyagan o na fail na yun sa mga matagbalay mga katropa sa probinsya Sugbo. Probinsya Sugbo niya kaya probinsya mo pero pwede po maapil ang Cebu City gumikan kay Katanal kasi natin mata ato sa buhas lungso sinatilan mga ni katropa LC Mangguba brand out mga usahin niya ano ba yaw may mo Facebook ha? Brand out sa San Cibico ano ba nabalakas Garcia kalabot nini gumikan kay grabe ko no ang pagsaka sa bill sa kurente. Ngadto sa 70% mga katropa subay sa short-term procurement decision kagihimo atol sa baguhay lang nga gitawag og power deficit mga katropa. Headshot. The public deserves complete transparency and accountability matod pang Garcia which is sakto og uyon ko ni ana. Kumikan kay usamay kuan na ni. Usamay laban sa ato mga yanong konsumidor. Magsige tag yayo sa Facebook. Magsige lang tag banat ni bisa pag kapila itag na to nag 1 million ang Facebook page ni ato mga distributor mga katropa. Wa gintay mahimo ni anak ko no gali mangaring moingon po dito ang GCP nga kuwang mangod sa on tama na. Mo na wa may mahimo gumikan kay pa mahatag dito sa inyong mga distribution company. Wa may mahatag sa inyo hang Biko diha. Wa may mahatag sa inyo si Biko. Kay kami di po may kakuha sa Mindanao mga katropa. So unsa man na? Moingon lang tag okay, wa tay mahimo. Moingon lang ta ana og aton lang ikalawat mga katropa kanang maong palpak.
Ugkapakyas niya pag ibutang ta deliver sa inyuhang ang ayan untang ihatag sa konsumidor. Headshot. At kalabot sa ilahang supplies ministro. Ah, muna iklaro pag-astorya o tataw niya. Ah, ang kining inquiry, kuno galing maganing idayon, madayon yung may katropa ng hinaot ko sa simana sa pinakadaling panahon. Ah, aron makitang katag ni ng mga kagwa ng mga power supplier to rin. I-required yung kuno ang DOA o guban pang stakeholder kalabot ni ini ka makapresentar o detalyado. Detalyado ha, di ilang ingon nga meeting-meeting lang di ha. Ah, kaon-kaon lang mo niyag pan. Kaon-kaon lang mo niyag snack, may katropa. Ay, Diyos, di asito, ibutang. Di usap na di ha, nga mga Diyos, ibutang sila misa. Di paghuman, di ilang kubinsido ang inyohang ipamahayag di ha. Di ilang yung anak nga, meeting-meeting lang, ligun-lingo sila misa. Okay, kamo di ubang di lang sa pag-unsa kani ubang representante ra bagyon. Tabog meeting na snacks ra gyan na klaro pag istorya. Ay ilan ilaron ta ninyo? Ha? Ilan ilaron ta ninyo kana ubang meeting na gipadaan kani representative. Kay mo ni nag meeting kalabot kurinte may katropa supply. Pero pag ana di snacks ra gyan ha. Mo na klaro pag istorya dia. So mo na karon uno galing ipatawag mo dito sa legislative inquiry. Nga ipatawag og giduso karon. Ini si Congressman o Congresswoman Karen Hope Garcia may katropa. Papresentaron mo rito og detalyado unit by unit may katropa nga outage history sa power plant sa Visayas Grid nga mo'y dunay problema na ini mga tungura. Kini aron masuta kung ang planta may katropa o breakdown sa planta kay lihiti mo bagyod nga mechanical failure o basi gituyo ninyo diha na. Inyo nang gituyo di may katropa gumikan kay maingon tag bay nay kay para inig balik inig sakarong basta kay sugwak gining bayron ni katropa listat pa dinog. Ano ba? Pobre sa mga rason ana mga kurinti-kurinti pagpaong niya pagkaman ikaw di ka kabantay. Awa na grabing pag igwa na katropang listat pa dinog. Mao na ang magbantay ta na mo na imodo sa size mga power supplier. Mo na ibuot makita og masayod kuno galing tinuod ba? Eh basic bugla-bugna nyo na drama-drama nyo na pares ubang mga pakitabos ng nasod ron. Muna yung nakapait o nakalisod nyo yung mga tungura. Katuyuan pag yun, matod pa nga matuki. Og masusi mga katropa ang finding sa Department of Energy sa generation facility kung doon na ba yung isyo. O doon na ba yung isyo nga shokos order o penalty batok sa mga non-compliant operator. So makita po na ikon o gali maganing natuman ba ang regulidad kalabot na mga power supply. O naglibot na ini karo mga pasilidad mga katropa. Doon na ba'y penalty sa mga non-compliant? Kay basic mo yung uban diya. Wah, na pira-pira lang ang kuana, ang kining laruan. Pira-pira lang ang galawan diya. Inala ba? Di ba takaling kaya na? O di taka bot? Gumikan kay. Kisa may di masilaw sa kwarta. Sila mga na uban mga ahinsya diya. Inala ba? Which is pait. Gumikan kay ang mga tao, ang mga konsumidor, mo'y padayon mag-antos kung ugali mga ganing magpadayon kining kanunay mga katropa. Ha? Nga rotational brownout nga masinati. Headshot. Reklamo ngayon ano, katropang kining Julian Lipasana nga blackout permito sa may barangay Bakayan. Nga pagkauman, magpadayon pa rin. So kani, nang hinaot ko nga unta, masugdan sa pinakadaling panahon. O kining mo mga ipatawag dito nga mga isas gobyerno, mga distributor mga katropa, power supplier, power kining ibutang ta corporation ay patawag dito unta makatubag boss mga pangutana o makumbinsir ninyo mga katropa ang atuang bagas mga Pilipino nga mutana og musaksi og magsubay ni ini kalabot sa inyong kapalpak diha. Ay, ta dito magkapresentar lagi mo. Dile kay mo tambong mo dito mga katropa na inyong mong hirihiri niya pagkaman masigir mong snack dito kining ibutang ta pan. Pan man ni kasagaran, pan og Dios, di ba? Kay og okay, nay kata ako, katambo mo kog mga meeting, seminar kay Kusel, may punta kuno kay ha. Tamo na ay snacks na, nice snacks na pagka man apoy buntang snacks, ikaw man og mao ma-extend pan apoy napoy pareunto, ano ba? Ha? Ini kaw mas hapon apoy lay snack, ano ba? Sige lang mo ta kaon kaon kaon ya pagka man, wala pito-pito ka mata dito sa tanamino, mo to question, magnganga mga katropa. Ha? Di

0: nga mahitabo atong masinatik may katropas musunod ng mga buwan.
1: Headshot.
0: So po nagingaw, wag itay ibutang ta daganan. Ah, gumikan kay bisag asa ta, maratang tagadalagit ba? Bisag asa lingi, piti, ano ba? Inana, gini. Mga gumikan kay mo po niya ang kamatuuran o ibutang ta realidad. Sa tuwa karong pag latas. Ini karong mga suliran sa tuwa may katropa. So mo niya itong atangan o nang hinaota nga unta, masugda ni karong abot Lunes. Gumikan kay sobra na pugayo para sa ako. Ang gini ato ang mga power distributor may katropas ilang kapalpak. Nga ang usas mga rason may katropa, ino na tanig mag-rotational brand out wa aroyo pang gabae niya.
2: Wow!
0: Ato nang balikan may katropa, oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:43 may katropa. Ang time check hatod grato sa gitawag na modre o King of All Food Supplement mga katropa ang Santone Plus Gold. Kompletos ricados nis mga sangkap, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic o adunay espirulina mga katropa diin ang kining mga sangkap. Igo na kayo nga kita maprotektahan. Mataga at taming mga katropa gikan sa mga sakit uban bang balatian. Gumikan kay kining maong Santone Plus Gold mga katropa. Baka tunaw ni sa mga toksin sa tuang kalawasan. Nga mo'y magdala o sakit na to, mga katropa. Ang kining Santone Plus Gold. Iya gini sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.
3: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Kapag ino-

0: Hawayin ninyo ino mo premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver na makauban na kontraminti alerto, pag premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Ma, ma, ako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang nga tubangan niyang gidaladala.
3: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
2: Lopig di ka niya, aya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
3: Aya!
4: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga City.

0: the pain.
1: Grabe, effective pa yung Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor
14: dinhi mismo
15: sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may sapatera.

sa panit gumikan kay doon ani anti-aging compound. Mubata kag musamot ani mo-inom og mutumar ka mag mutumar mo inom kag mutimpla kani mga katropa. At the same time makapaligon sa to immune system. Og kape nga makasexy mga katropa. Gumikan kay kining maong kape. Di makagutumon ani di ka magsigig kaon mga katropa pero di pug ka mutambok. Mo na nga makasexy ni para sa to kabayan mga katropa bisag sa to ang mga kalalakian. Mo na gitog mga katropa nga nangapi na ka. Nanambal ka pa, katropa.

Vale, 3 a 2 per coi, preocupant mai que tropa. 50 minutos, sumant-me la bai a la xete és Cagabion. Mai per comina, ni que tropan Alfredo Patok Garzula. Good evening, Sir Greggy. Always minaminaw, dres mai gihulngan city. Negros Oriental, mai gabi dia sa tomang kaiksaunan. Sa mai Negros Oriental, mai ka tropa. Di apon si Ralph Kunde Bilyamar, naminaw ko dres mai dalan san siyangko. Monica Ganiha. Kung si katropang Greggy. Amo ng kongresista si Ma'am o Congresswoman Karen Hope Garcia. Kanya akong pinaka-idol, nagtanaw o naminaw na ini. Asam ni Ron. Katropang Roger Rod Simapranca. Katropang Roger Rod Jirjir Simapranca, may katropa. May pagpaminaw. Matod pa niya, kusog kay kakap. There is my Albuera Leite. Ayan, dahil bukas Albuera Leite ron na nalay. Eh, wow! Kumusta ako ni Mayor Kirwin Espinosa niya? Marag kusog-kusog ang aga si Kirwin Napita, siguro? Wow! May gabi niya, katropang Roger Rods, Jirjir sa prangka. Ate ka ron sa kwan, kining Albuera Leite. Siguro kayo takro nito. Kumusta ako siyong mayor niya? Batman. Wow! Mayor Kirwin Espinosa, may katropa. May gabi niya. Roger Franca, ay kumpiyansa niya, pag-amping may taon. Eh, basing, hinaot ko nga bulikan ka sa kaitasaan sa mong pag-lawig dyan na pita. May gabi. Niya pagkaman, di apod si katropang Alex Comendador. May gabi, katropang Consa Greggy. There is my dakbes naga, may katropa. Good evening. Niya pagkaman si Makram James, ang ilang solusyon. Gihimo Cons Greg, kay ilahan na noon gipatasan ang kilowatt per hour, talawa? Mo ni gingon ni kwan kaniya sa katong ibutang ta balaod nun. Nga giduso o gipile ni Kongresista Karen Hope Garcia. Nga 11 pesos hangtod sa 19 pesos ang kilowatt per hour matagbuhay. Umikan kay tuwa nito gihapak ang kinailahan ka ng solusyon, mga katropa. So in short, kwartar gapon eh. Kwartar gapon eh, mga katropa, na yung mga kagwa ng mga power supplier. Una klaro ang pagkasturya ni Renya. Pagkauman, matod ni, katropang Roger Franca. Good evening mo niya. Pagkauman sa itong YouTube channel, naminaw o nagtanaw, di si katropang Mamakat Chan, 4818. Good evening, Sir Greg. Pagkauman, si Gine Bermoy. Good evening, Sir Greg. Solar panel na lagita para minusan itong bayranan, matod pa niya. Actually, okay man ang solar panel, katropang Gine Bermoy, pero ang problema mo, di mo kurinti ray ato ang giapas. Di na kining suga nga dagita ba? Huwag itong giapas, magamit man. O pagkaman, ipotanta, o ka na lang, ipotan suga-suga lang. Huwag problema na ng solar, pero ang problema, huwag kurinti, huwag may wifi. Ang dita, perting hinaya. Pagkaman, di mo kapasahidas TV din, di mo kapasahidas computer. Ano na yung cellphone? Makita rin kayo pa mag-headshot. Pero kung nagaling malubat, di mo sa mga ka-charge. Sa auto na, di mo kita headshot. May nagnamoy powerbank na 15,000 mAh. Para sa kuha o para sa kong amigo rin nga itago ito sa pangalang Benjitalisik. Yung 15,000 mAh. So, pwede tayo maka-charge na tagsag si Manaway Lubatay. Bahala ko yung siga-siga. So, importante kaya po nga ang kurinti kaya po. Mikan kay lisod makayo, guay kurinti niya. Pagka uman, kanang suga, guay problema. Mabuhira guay suga. Way cellphone ko no, matod pa. Ha? Tinood ba na? Katropang Gine Bermoy.

0: Pagkakasama niya po si Luciano Sahar, may gabi Sir Greg. Hasta man din ay rerouting blackout sa Southern Leyte dere sa Maasin City. Imanhima na ay dako tag Byron na tanawa lagi. Wow! Okay, sa Visayas, whole Visayas na ikatropang Luciano. Mauna nga ang atuang kongresista ikatulong distrito sa probinsya Sugbo. Si kongresista Karen Hope Garcia may katropa. Mauna nga ni Dusog Balaod nun. Ni patawag o ni request may katropa o house inquiry. At kalabot ni, aron maklaro gini may katropa, diya mismo sa Osaka pagdungog sa kongreso. Di kay, meeting naman nagway kwinta ba dito? Okay, live yun, makita sa katawahan ba? Tanog na kanga boss niyo pagpasabot dire okay klaro ba yung plano diha. Kini si Greg kay Permi brand out ani dako ang system loss amo lagi onay concern karon nga angay matubag unta ug angay masolusyonan gumikan kay ako nagtuo hangtod sa mosunod mga buwan ani sabi na ning ilinyo nga sinati ato may katropa ay para dako dako kitag Bernas Corinthian town ani katropa Elina Natulya nga nagtan-aw dire may Sunrise Village Barangay Pardo ni Dakbayan Sugbo. Good evening mga katropa watching sa my YouTube. This is my Sunrise Village sa my Barangay Pardo ning Dakbayan Sugbo mga katropa.
1: Headshot.
0: May gabi naman yan. Kaya magkaman na okay kayo. The best mode na ratatatay na machine gun. Mato ni katropang lista. Good evening na katropang kining listat. O yan, pagkauman, sa ripataw pa na isunahan, unya na ito mukwas mga balita sa tumakaubanan mga katropa. Ato ning lakbitan, gumikan kay D.A.N.I. Commitment Order. Ang kanyang speaker, kasi Martin Romualdez mga katropa, nga ato na naibalhin ko nito sa kwan, kustodiya sa Quezon City Jail. Katropang Glenn Gornes. Ato ang kwadya, kining usas mga barangay worker. Stop na to. Elektrisyan to. Dias mga barangay San Roque lang susinatilan. May pagpaminaw o pagtanaw dre. Pag-asyon, may resyudad na. Masiguro ni sila dre. O daasa nirong napita. May gamitin ba niya? Katropang Glenn Carlo Gornes. Magsay mo hang asawa. May tagot sa pangalang Fortune Gornes. Good evening. So, karon, di adre. Naanay commitment order mga katropa nakapending nga gi-issue sa korte mga katropa dire mismo sa Digan 3rd Division nga ibalhin na ang kustodiya niinay karong si Ferdinand o kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga katropa dito na sa Bureau of Jail Management and Penology BGMP mga katropas may payatas Quezon City.
1: Headshot.
0: So supposedly, adto na ginunta ni dito mga katropa, ibalhin, o adto na ni matulog karong gabi una, si kanhiyang speaker Martin Romualdez. Pero, dunay dako kayong pero mga katropa.
1: Headshot.
0: Pero, di pa siya mabalhin, gumikan kay kasamtangan siya karong ipaubo sa hospital arrest in town. Gumikan kay nagsakit lagi in town ng inyong kanhiyang speaker. Muna nakabutang dire. However, considering that the hearing on the said accused manifestation and urgent motion has not yet been terminated. Kaganihan ni may katropa o magpanayin o mga adlaw September 11, 2020 ang iyang pagka-confine dito mismo sa may Cardinal Santos Medical Center magpabilin until dunay bag-ong order o kamanduas korte nga pwede na siyang ibalhin dito mismo may payatas may katropa.
1: Headshot.
0: So ang principal custody over the person of the accused i-transfer na ngadto sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP Quezon City Jail Dormitory may katropa nga mauna roy nagkuha niya nagbantay ron niya samtangan siya karon gipaubo sa naaman niya sa kwadron Cardinal Santos Hospital San Juan. So ang magbantay ani may katropa mauna lang ang katong mga personnel na sa BGMP. Ang police igon lang mo kuan. Kining backup lang. Inala ba? Pwede lang mo backup. Pero di na sila mo kuan. Kung galing kanin, makikiyas na eh. Awan ay labot ang PNP na. Kaya ito naman isa. Gusto at least ang PNP. Nang hunaw na ba? Kurang Poncho Pilato. Mang hunaw na kundaan ani ha. Wala ako'y apila ni ha. Kung sa'yo may tabuan eh. Dangatan ani. Ikaw na ni pohon. Sumura, gipasa na. Ganto sa BGMP may katropa ang responsibilidad. Pagbantay o pag kining safe keep nini karong si kanhiyang speaker Martin Romualdez although tuwa sa ospital pero makina on sana di hospital may katropa ang mubantay ana ang kada yung BGMP personnel.
2: Wow!
0: Kaya sila na may gitahasan karon nga moy mo dumala sa pag-safekeep nini karong si kani House Speaker o kongresista Martin Romualdez may katropa. So ang PNP wala na. Nakuha lang, murag tabang-tabang na lang. Pero in kaso magkabulyaso, labgon, pito kalaud, si Paco magkilat may katropa.
2: Wow!
0: Makaikyas barog makaligot si kanyang speaker Martin Romualdez o ang BGMP na manubag. Wari lang apil ang PNP.
2: Wow!
0: Kay gisango naman o gibalhin ang adto kanila ang kinikarong pagbantay o pag-safekeep ni Romualdez may katropa base sa kamanduan sa Sindigan Bayan 3rd Division may katropa. Pero matay, ganun na pa man sa hospital siya nga naamang ko'y kining ibutang ta kadudahan.
2: Wow!
0: Dama ko na ikanudahan rin may katropa nga ganyan ano kunong nasa ospital ning maong si Romualdez nga na may doktor may katropa dito mismo sa Cardinal kining Santos. Wa man siya pa susihan ining si Romualdez dito mo kunis kwarto. Matod mo man yung kwan, mo man yung pamahayag. Ining usaka Dr. Court Allen Sibayan may katropa. Nga kining ibutang ta usas mga doktor karon nga diya sa Cardinal Santos Hospital.
2: Wow!
0: Gumikan kay matod pa niya, nahibulong man siya. Nga pag-admit na ini karong si Romualdez may katropa, alas 4 na itong September 7. Ito pa, ito pang miaging Lunes, gudi ay, na-admit gudi na itong Lunes may katropa. Pag-awas sa warrant, pagkatao, di-admit, gumikan kay na nanakit ang iyang dugan in town.
2: Wow!
0: Isa may di manakit, ana, ikaw ko nung eh. Ikaw ko nung eh. Dili manakit imudugan nga murag-murag. Matay atok presuhan na patay dito, ana.
2: What?
0: Isa may di manakit, ana. At takihon yung kanya, mga katropa. Na, bitaw tayo mga, kung Andre, kaning ibutang ta, na tayo mga, dagkong personalidad. Dagkong tae, mga katropa. Katilaw silda, mga, matay sakang sugar, eh.
2: What?
0: Ano ba? Normal lagi na. So normal na po na nga mag-i-atake. Pag-anisaka yung dugo, mga katropa.
2: Wow!
0: Unang tuwa siya ito, pero nahibulong lang. Nahibulong, kini si Dr. Kurt Allen Sibayan, mga katropa. Nga, matod pa niya, wala mo siya pasunda dito lagi sa kwan, kwarto ni Romualdez.
2: Wow!
0: Matod niya, we were advised that we were not allowed inside the patient's room. Matod pa niya. Unya paghuman, ang kining maong instruction, hatag rapon niya sa attending physician ni Romualdez nga sila si Dr. Rudy C. Og si Dr. Rosalio Torres may katropa. So ipangutana siya ni Associate Justice Ronaldo Moreno kaganiha. Kaganiha may katropa atol sa pagdungog ni ining Romualdez kung nugali ibagani magpadayon pa ba ni Dias Cardinal Santos? Ibalin ba nito sa BGMP may katropa o baka ibalin ba ni sa PNP General Hospital? Nagutana in town si Juan kining Associate Justice Ronald Moreno nga kanang inana nga pamaagi kuan ba kaning unusual ba na mitubag po ni taon si Bayan may katropa nga unusual na gumikan kay ang usa ka pasyente kon ugali man ganing mo abot sa usak ospital usa ka tambalanan may katropa normal gyud nga mo damo dawat ana mo sugat ang doktor gyud unta. Pero kani wa man kay pag abot dito bra ayo di pwede kuan ritsos sols kwarto. Gidisons kwarto, ha? Unya pagkahuman, gidisons emergency room. Ha? Oh, dili mo agig, wa mo agig emergency room. Dili gidisons dito sa hospital room, ako kani iyang higdaan. Tuwa dito pa dulong. Wala mo agig dito, emergency, may katang, kasagara, mga hospital, kamo be. Mga itong hospital, may kamang naminaw na yung mga tungura o baka katong nakasuway nga mga itong hospital. Ako na hospital, medyo ko sauna. Disgrasya, magkapila mo ko disgrasya. Pag una atong college ko, may katropa, nabali akong kamot, gumikan sa basket. Dito mo sa emergency room, pila ka oras ko sa emergency room, intawan, naglingkod-lingkod dito niya. Pag kauman, akong kamot, gaana, oh.
2: What?
0: Kuwara, gilaki-lakian, ragkahoy, may katropa, pero watay mahimo, gumikan kayo, maghuwat mo takati mo sa doktor. Kasuway mo ko. Kasuway ko, disgrasya sa motor, may katropa. Niya, pagkahuman nga, dire ako, natusok na yung manubila din sa kuang, dire dapit sa tiyan, nga may resulta nga nabunog ako atay. Pila mo ka oras na emergency room, perting dugayan ako dito, may katropa. I-admitir ko dito, emergency room ko gidala. Alas 3 ko dito, i-admitir, matay na baling ko usaka pra kaning room, may katropa, alas 7 gabi, inam siguro to.
2: Wala
0: ba? Pero kanilahe, Pag abot dito sa ospital, matay diretso sa room o diretso sa kwarto. Wow! Wow, moagis emergency room mo nang unusual. Matod pa nining usa ka doktor. Kaya mismo si Cardinal Rosales may katropa o Cardinal Santos. Gining ibutang ta ospital yas may San Juan City. So, gipangutan na hinoon si Kwan, kining gipangutan na pag yun si Dr. Sibayan. Kanayang gipamati karon ini barong si kanhi speaker Kwan ba kining emergency rest ba na? Emergency ba nang akaso nga murag posibleng mamatay siya any time o baka atakihon siya ina na ba? So, kinatropa si Sibayan mga katropa nga dili kuno. Santo na, doktor ba na? Doktor mas kanilal kining Santos Hospital ingon man nga dili emergency ang maong ipamati nining si kanyang speaker Martin Romualdez. Nga kanayang pagreklamo nga sakit ang iyahang kuan kining ibutang ta dughan baron. Kay isa may di masakit lagi labi nang ikaw nagtanag tingkagol ka o nag-ung-ung ka nga musulod yung presuhan di pwede paitang yung taon ay. Ay, iya, dato man na may alibyo mga katropa. Pwede mo magdrama-drama nga sakit kay pobre pa besan pag sakit mo niya kulang lang magkamang mo pa yung espresuhan isuod mo dito balhog mo dito. Muna yung kamatuurang, di malubag, huwag muna yung kamatuurang atong atubangon. Kalabot itong pagtatar, mga katrupa sa itong kitawag o persons deprived of liberty. Kung PDL, okay na yung mga atubang kaso. Ha? Pero dako kayong no, mga katrupa. N-O. Ang tubag din yung sisibayan na ipangutana dito mismo. At sa paglugan ng sandigan, mga katrupa, kung emergency case o emergency case ba? Ha? Pero ang kining doktor, mga katrupa, nga si Dr. Torres, sabi niya, personal ni Romualdez o baka dili? Mo man ang niingon ni Dr. Sibayan nga, ayo ay apil-apil rin, unsa may tawag kay kanyang abogado, panyiro man. Ha? Yan, pagkama, kanyang mga doktor, unsa may tawag? Atuwa lang, bay man, ay apil-apil rin bay. Panyiro ay nakapil-apil bay, panyiro, ako ano ha? Ilan na ba? Yan is Dr. Torres. Nga, kuan man eh, kining, mo siguro rin nag-atim man eh, Romualdez, o baka kunta ka mo siguro rin gabarog rin, huwag ko masayop. Siya na po'y naingon, mga katropa, naging pangutana nga, kuan yun, emergency, ginayahang ipamatiin tao, no? Gumikan kay, matod pa ang kanang maong sakit. Kinanglan yun na nga, i-confine, gumikan kay anytime, pwede atakihon niya. Ugdi matabang na yun, delikado, mamatay, mga katropa. Matod pa ni, kuan ni Dr. Torres. Matod pa niya, I advise that he be confined to look into this problem. Ha? Gitistipahin pa rin siya, matod pa nga, pagbiling yung initiner si Romualdez niya sa Cardinal Santos, gumikan kay, doon na siya gitawag high risk of possible heart attack, mga katropa. Luuya po yung tao, no? Perting luuya yung tao niya. Hining si Cardinal Speaker Martin Romualdez. Matod pa, in case of emergency, he would have an hour. So, uska uras ra. Galim ganit atakihon, uska uras yung kuno mga katropa. Sibling, di ma tagad na yun, di matimakos ka oras, tiurok yun. We believe that he may not be accorded that 1 hour if he is transferred to another facility. So pasabot na ini. Kung ugaling ibalhin ang kanyang speaker may katropa, dito baron sa Quezon City Jail, Payatas, di matabagos ka oras, delikado kung mamatay yung taon. Luya po rin taon, dahil mo magganin na ini. Bingkan ka anytime po niya atakihon, may katropa. Atakihon yun, labi na ganahan po atakihon. May puning uban ng ganahan at takihon, dili at takihon, no? Pero kung di ganahan at takihon, sa kalitan at takihon na po kalit. Yan ba? So, kani, mauni nagpasabot, og mauni panayunog, dungog, ugma, mga katropa. Maunang karon bisan kung galing si kanyo speaker, Martin Romualdez, tua dito sa, tua na untas kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology, mga katropa, kung BGMP. Yes, Quezon City Jail, mga katropa, di gin siya mabalhin as ab karong gabi eh. O baka tulog dito sa Quezon City Jail, nga which is mong tayo ganahan sa itong kadaghanan, kabaho mo ko, kadaghanan nyo, ganahan nung tayo makita. Na baka tulog, dispresuhan ko ng gabi una. Ha? Kabaho ko, ana. Pero muna yung gingon nga, maghuwat-huwat sa ta. Ha? Yan sa auto man nga, delikado man. Risko man ang iyang ipamati ni mga tungura, gumikan kay, di biya lalim ng sakit ako, sakit mong dughan rin, no? Kaya ang uban nga priso, kung galing ordinaryong priso, may katropa. Tataron di Askwan, may PlayStation to, Abiliana. Pila ka kabok di mga prisoner reklamo nga sakit sa kundugan, chef. Pwede ba kung di nako i-bali nito si City Jail? Ano ba? Pwede ba ka? Ibutata, mag-grant ba ka? Muna yung giingon nga, mag-grant utot mga katropa. Muna yung nagka-laay. Muna yung giingon, diri ang laay mga katropa. So gipangutana pa gyud si gining Dr. Torres. Kuno gali mang ganing kinahanglan ba gyud nga ikunpain o padayong makunpain si Romualdez. Matod pa Torres kuno unstable kuno nya underlying coronary disease ang gipamati ni ining si Romualdez mga katropa. So delikado sa gitawag og heart attack in town mga katropa. Ano maluya na? Nga delikado sa attack niya pagkahuman og atake ni Sus Prisuan. Mawatay ni kaso.
2: Wow. Oh.
0: Matay, matiwa itong bilyon nga pundo sa blood control kay pasangil niya nga apil niya sa mga nangawat.
2: Wow.
0: O baga nakakaw-kaw mga katropa. Why, manubag? Ha? So mauni karon ang Tokiunon ugma. Muna ang atangan ni mga katropa kung galing mabalog ba yun? O dili nga tos bilangguan o silda. Si kanyang speaker Martin Romualdez, pero matay ako. Bisang pag isugal na ako rin akong kagalingong kinaibutang ta mga dawatunon nga swildo o sa pay dawatunon rin mga katropa sa mga kumpanya.
2: Ha?
0: Di ni ibutang ta musugot. Kaibalhin lang basta-basta ito. Kadaganan ay daghan ginang gitawag o mga legal remedy. Di gini mababalhin dito sa sweet silda.
2: Ha?
0: Bahala nang magkinausa mga katropa by hook or by crook. Maningkamot ginang nga magpabili sa hospital mga katropa. It's either this Cardinal Santos or sa either Antomas PNP General Hospital.
2: Ha?
0: Ang problema lang, kung galing atos PNP General Hospital, mga katropa, dili na po sila dito kustodiya sa PNP o Philippine National. Pinawas, BGMP na ni. So, kung nasa BGMP, o di mga na sa Cardinal Santos, posible atos hospital dito sa kuan, BGMP niya. O sa mga pasida dito sa BGMP ka, kalangkuan, inana ka high-tech. Pero, pwede ramang gini, matod pa sa uban. Kay gumikan kon pasultion si Dr. Sibayan, mga katropa, na siya'y sakit, ibutang ta. Pero matagad mo na sa ordinaryo nga kuan kining pasilidad. Partikular na ato baro sa Quezon City Jail. So, managlahi ang opinions, doktor. So, unsa may kuan ani? Unsa may pasabot ani? Amo pasabot mga katropa nga depende asa nakaposta siguro. Kay managlahi mas nag opinion. Ako sa ingon, okay ra man na, pwede ra man na ba mabutang dito, matambalan ra man anytime ug kuno galing man ning sakto ra pagkatiman. Pero dai usa ni ingon mga di pwede gyud. Nalang gyud dai us ka oras ani, delikado atakihon, matiurok, mamatay gyud taw ni. Sinuya pud taw mga katropa. So mo dai hukmanan. O desisyonanan mga katropa sa korte. Kanigan bayan ugma pohon, which is lain na pong kabanata na itong atangan ining maong script ang este kining saga o ni ining karong padayong salida ni ining si kanyang speaker Martin Romualdez mga katropa.

0: Ada pegawai Mike Pagpaminaw, matut pang getrupang Lorna Margarita, drama style lagi na si Sir, si Romualde, Sir Greggy. Mau na ron dia, getrupang Mami Lawrence, unya pagawai, dia pun si getrupang Luciano Sahar. Na amay ho si Martin, atik-atik rana, matut pa niya. Wah, may tangki sa oxygen, karaang damang lagi si Martin, na bugoy kayo, matut pa niya. Mau na ron. Karaang damang. Anyway, ina ko tropa Pusibuin, kuno kaling ready na itong mga kaubanan niya. Sa ilang mga balita, mga katropa, atun ang padayunong hisgot. Apang sarili pa mga katropa, atun dawaton ang mga reports sa itong mga kaubanan. Kumikan kay DI 31 anyos nga ulitaw. Si Kupnis Bybus Operation, dinis may Dakbayas Toledo, mga katropa. Atun ang siren, pinagi sa report ni katropang Jun Kator. XFM Report. Yes, katropa Jun.
1: Iyak sa dakpan sa kapulisan sa dakbayan sa Toledo, kining 31 anyos nga ulitaw, at doon na silang gipahigayon ng Bybus Operation, alas 5.44 ni sa buntag, dito sa barangay Tungkay, at dakbayan sa Toledo, kining nadakpan, kailangan si Janjan Abadinas Canillo, alias Janjan Canillo, 31 anyos ulitaw, ulit trabaho, residente ni Subog Barangay, giilaw sa bisis kapulisan, nga subject sa ilang intelligence operation, o man sa operasyon, nakuwagikan kaniya, kining 8 ka mga pinakete sa gitawang Subo, na motim bang ni og 1.26 gramos gadun na standard drug price value nga 8,568 pesos gidala ang suspect sa Toledo City Police Station alang sa detensyon ug kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 aga atubangon ni inig suspect. Mga katropa, yung kalimot pagtamarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 4, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dala salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang di ay 5 ka empleyado sa Cebu City Hall nga una nang nagpositibo sa drug test. Oy, positibo gyapon nganom ni, ha? Unsa naman ta di Mayor Nestor Archibald ay? Matud pa sa confirmatory test. Sabi, ato ning siren pinigi sa report. Ni katropang Crystal Joy Filerca.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang Crystal.
3: Gikumpirmar ni Greg Rodriguez, ang Executive Director sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention CONCOSAP, nga ang 5 ka mga empleyado sa Cebu City Hall nga nagpositibo sa surprise drug test ni atong Agosto 19, nagpositibo gihapon sa confirmatory test. Tulo kanila gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office samtang ang duha nagikan sa Cebu City Sports Center. Matod ni Rodriguez nga ang 5 pulos mga job order employees. Dugang pa niya nga sa adlaw nga nasutang nagpositibo sila sa illegal nga drogas, diha-diha dayon sila gisuspenso.
4: By the day nga na-positive sila, automatically they were suspended. No, ara kanindot lang sa itong drug test karon, it will not take time, no?
5: Naanadayan
4: a week, no? Naanadayan confirmatory or a days lang.
3: Ang mga nalambigit ng mga empleyado mamahimong mupaubos sa unom kabuan ng rehabilitation. Samtang magdepende na kay Mayor Nestor Archival kung dawaton papagbalik ang mga nagpositibo. Hinoon ang COSAP muhatag og progress report ngadto sa Human Resource Development Office aron nga makita kung tinud-anay ang ilang pagbag-o ug adunay basihan kung angay pa ba silang dawaton pagbalik sa trabaho.
4: Okay, because ang na-positive karon is mga job order, so dili siya regular. Voluntary na lang siya kung sapit siya for rehabilitation.
3: Apan sa 5, gibutyag ni Rodriguez nga duha ra ang nagpakita og interes nga mopaubos sa rehabilitation. Karong tuiga, upat na ka mga departamento ang napaubos sa drug test sa COSAP ug kining 5 ra ka mga empleyado ang nagpositibo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dala salamat katropang Crystal Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropang Crystal Joy Filerca, may katropa mahingpit na tapos itong balita o kasayuran karong gabi na. Apan sa lipat ang panayon, may katropa, doon na po tayo igong gamayang oras. I-player ko katropang Jubeng katong pamahayag ni Secretary Junbek Remulla. Ah, gumikan kaya ito yung tagagpagtagad, may katropa, manduan ko sila. Ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga ipadakop di ko nun si Juan, Ronald Bato de la Rosa.
6: Wah!
0: Ato ko nung paminaw na pamahayag, kalabot ni may katropa. At all cost matod pa niya mastang ilngiga mga katropa. Baya ito talaga itong pinan hindi mo ito ko na
6: sino ba yung protector ni Senator Bato de la Rosa? Sir, politician pa rin. Pero sa religious organization or politicians?
7: Don't jeopardize the operation to be reviewed the person the persons are. So, iwan yung mga sa akin yung mga winning operations.
6: But yung chances po na mahuli na si Senator Bato, lumalaki na, sir?
7: Yes, lumalaki.
8: Sir, pumunta kayo sa France ni Ombudsman.
7: Hindi kami magkasabay. Ibang lakad yun, may lakad
8: mo. Oh, pero si Saldi ko kasama ba sa task?
7: That's the agenda. Saldi ko is the agenda.
6: Fine.
7: Well, we know where he is. We know the address. We know his house. It's connected back here.
6: May binanggit daw kayo sa interview kasi na meron kayong negosyasyon, nag-iingat kayo because it involves body bag, parang gano'n.
7: Body bags means if we go on a full operations, may maraming mamamatay. That's what it means.
6: Dahil?
7: Because because of the nature of the operations. A lot of people will be put in jeopardy. So the negotiations are ongoing. We will smoke them out sooner or later.
6: Okay.
7: I think so. I think the truth and the law is behind us. And I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
9: Kailan mo yung target? Kailan nyo?
7: I think in the next 2 weeks. Sorry, alam mo, coincidence lang talaga. The boy and I did talk about it. But nilakad siya, but then 2-3 ticket na yun.
9: Pero yung red notice, magagamitin nyo rin sa kanya?
7: Yes, we hopefully to be issued. It's not been issued yet, so we're going there to make sure that it's been issued. That's on my part. That's on my enforcement part. Sa kanya naman, is on the GDP. Kausap niya yung the diplomatic service. I don't know his nature, the dangerous thing.
8: Sec open border ang EU, alam naman natin ano, paano kung bigla naman siya lumipat ng bansa, wala na siya sa France.
0: Si Batapon.
6: Sec, sorry, yung kay Senator Bato, nagdagdagan yung barrel sir na sinurender. So part yun ng ano sir, negotiation?
7: Yeah, I cannot comment about it. Iwan nyo muna sa amin yan kasi don't jeopardize the operations.
6: No.
7: I don't know the man. I've never met him. If I did, I don't recall. But I've never had his number. We've never had contact with each other. And we only get in touch with him once a year.
6: Pero anong marching orders po na presidente regarding Zaldico?
7: At all costs.
6: Hawak pa siya ng local authorities,
7: no? No. He's hiding behind the systems of Europe, but eventually not one.
6: Saan
7: galing yung
6: confidence
7: niya,
6: sir?
7: Mayabang ako eh.
0: Thank you. So, moto. Ang update gika ni Kuwama, Kuyog, salida, gagmain ni mga Rimulyaro, no? Ilang yung tanan mga katropang bida ron ni mga tungkura, pagdakop ni Saldico, pagdakop ni Bato de la Rosa, pagdakop ni Martin Romualdez, tanan niya pagawan ang nag-imbestigar pod ari pod speakers Jesus Crispin Remulla. Wag bang tanan, how confident are you? Confident ako kasi mayabang ako. Tayo mo na gingon nga usahay pabor pod na maghinambog to sahay, no? Mo na mas maayo pod maghinambog tag una kaysa mo na tag hinambog, ha? Tayo gingon nga sige na lang. Atoning atangan mga katropa, atoning nuntan ang update ini sa musa o maabot mga adlaw. Bikan kay mo lagi to ay sila may nagpagawa sa to istorya nga na ako ni protektor sa bato pero di siya musutik politiko ba kinsa ba ka ha tago ko rito somewhere in the Philippines na ba ay gingon nga mas bay po inanaw sa hay anay update ba niya pagkawa man at least balag pasikat ila usay media may katropa kaya kita po rin manawa rin po taga di takaw yun ana so muna buhay na watay kong panahon may katropa hangto na lang sunod simana may katropa o sa Lunes pohon samang takdaw istasyon sa ngalan sa mong station manager katropang John Lee Minchavis by King. Mga news director katropang Philip Sirohano. Atong kauban sa Lawak Balitanan katropang Almi Mata Idol Toy. Ato ang sparring partner sa Pikas Lawak sa may Masters Control katropang Boss Joe Benemines alias Doc JJ may katropa. Ako lang muna milit. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas ako si katropang Greggy Magdadaro. Manaminis sa paingon pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Daligon ang Diyos, mga katropa. Katropa mo!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Zanton Plus Gold.
3: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatudan dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
2: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas, the New Corellia, El Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Zanton Plus Coffee Mix with a katilang naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arang ko, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa plaza yun. Ako yung ituyo, agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw yung clinic nyo sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw ka ron. Inumog sa ito yung coffee mix. Kay lami isa, lami inong tulog. Magpunin sa mga pupul-pupul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato, pag-undisin yung lawan.
4: Kalapin ka, itambal ang pagkao. Zanton Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dilidyod malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Kunya gamayang taligsik, hilantanda yun ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamainom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanton Vitamin C.
7: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Kung nagpan akong mata, nagpanggog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pa ng aho niya. Pura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Hanap akong pananaw, nawala itong kahanap, kunya, magluha-luha. Katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga, magka-alibi sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato

0: Ako si Dracula.
1: Paniaw si Dracula ka?
0: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
1: Sige, sumay yung supsop ka. Supsopo sa ko ng imo ha? Ayaw!
2: Exciting!
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3
3: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
4: Premium D3
3: mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman kada kang kayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Eh, exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Ngunit na mahal, later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus, Herba Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herba Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santan Plus Herba Soap.
0: Manami gin.
7: Santan Plus Herba Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Pero sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Usahay ang gidikanan, silang unang bugawas sa balay o sila usab ang ulahi nga mopahulay. Bisan kapoy na, upadayon gihapon, kay ilang damgo dili sa ilang kaugalingon ko dili alang sa ilang mga anak. Mga samta na katiman ka sa mong pamilya, ay usab kalimti ay mong kaugalingong lawas, ang moringa o malunggay, na ilhan nga puno sa vitamina o minerales, usa sa mga natural o sangkap sa Santhon Plus Gold. Kay ang kusgan nga gidikanan, mao ang kusgan nga pamilya. Santhon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 4:35 na. Hatunay ka ninyo sa Premium Dairy Instant Energy. Premium Dairy Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, yung maghatag kong kaluyan, ini mga katrupa, kanagumikan kayo magkapaligon kayo sa itong immune system. Ganagsilbi mga sundao sa itong lawas, manalipon, batok sa mga intruders, mga invaders, ng mga virus o mga bakterya, maghatag kayo mong sakit o kaluya sa lawas, mga katrupa. Managayong kumpiyansa ka na lang inom yun. Kung doa ka soft gel sa Premium Jeffrey Instant Energy, mga katropa. Inyong kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na kayo inyong kinig mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Yan ang mahimutang sa ubus gabahin at usibiyanan. Dari sa Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya sa gihapon, ako gipaybalo na kaninyo nga nagapadayon ang libreng check-up o libreng konsultasyon kabahin kini mga katropa sa serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic katropa. Matag Domingo kini alas 9 sa muntag at alas 5 sa hapon mga igsoon. So pahimursin ninyo kini kay libre ang check-up o libre ang konsultasyon dere sa itong Yes to Health Clinic matag Domingo alas 9 sa muntag at alas 5 sa hapon mga katropa. Napo niya katua gastor. Ngayon mapalit ang Premium Dairy Instant Energy o uban pa na mga Yes to Health product, mga katropa.

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpangdug ng patay, sa LDB partners.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtulumanunan. Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Ikap yung anchor man katropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Makiguba na ganin yung hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
5: Ining adlaw, mga katropa nga Biyernes.
4: Good morning!
5: TGIF! Thanks God it's Friday! Pitsa 11 sa bulan sa Agosto, este. Pitsa 11 sa bulan sa September. Tuig 2026! Uy, Marcelo ron, mga katropa. Aga, September 11, mga igala. Tinaw-tanaw ka mo sa Kapiskay sa Manawang sa iyo pagparikay sikay. Samtang nanikay sikay ka mo niya ito, yato niya kaninyong mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sud kagahapon o karon.
3: Headline.
5: Ini sa ato mga kaigsunan. Ay, nasitol raman na yung kaso. Ato pa si Cebu City Police Office, mga katropa. Traffic Enforcement Unit. Iadtong Bangga, there is intersection sa may Dalan Pedel Rosario. Tali mga kaigsunan sa Osaka. Kini pick up o gaingon man. Usaka, usa itong sakyanan. Perti pagka tuwara mga katrupas pick up. Dito na di ay mga kaigsunan. Matod pa sa hipi sa Traffic Enforcement Unit nga si Kernel Midel mga katrupa. Atong pamation si Kernel Midel mga igala.
6: Part of our standard operating procedure, we will request to the LTO action taken. So it's up to the LTO now what are their offense. Wala naman tayo, hindi naman willing. So they manifested their non-interest ang Pikas Party to pursue the reckless imprudence sa Pikas Party. But civilly liable gihapon ang katong PAP personnel in which mauna ang naadya sa ilahang affidavit of settlement or compromise agreement na willing to shoulder ang PAP personnel sa unsa mga damages dito sa sakyanan sa Pikas Party and even katong sa hospitalization apelo na sa PAP personnel.
7: So, kung sa'yo pasabuti mo sir nga LTO na ibahala ito yung gingon kaya ni Hawa.
6: Because LTO, ang license o ang registration, it's given by the LTO. Oh, we cannot revoke license. We cannot also suspend or revoke the registration of the car. So, samua lang because there's a party liable. So, among i-request dito for action taken. So, mauna ang amuang... But the LTO will also look into the circumstances of the incident. Dili mo po na sila dayon bitso mo revoke or mo suspend sa registration. So, ang tendensya na, ipasyokos ang party liable. And then, dito, ilang timbangon kung unsagid ka grabe ang panghitabo, ang insidente, o kung pwede pa bang mo drive ang katong driver. So, it depends on the circumstances of the incident.
4: Good morning!
3: Exciting!
5: Si Colonel Medel, mga igala, ang IP sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, mga kaigsunan. Si Tuldra sila, mga igala. 42 dos minutos ang nagkalabay sa last quarter. Dito sa kauluhan, mga kaigsunan, DILJ Secretary John Vic Remulla, mga katrupa, matudpas. Oy, si Bato daw kuno, mga iigala. Ingon man si Saldi ko. Itaon yung kuno nila, mga katrupa. Sa dili, madugay ilarang yung kuno kining madakpan, mga iigala. Pamatiya itong DILJ Secretary John Vic Remulla.
8: Pero si Saldi ko kasama ba sa task
9: niya? That's the agenda. No, we know where he is. We know the address, we know his house. He's going to get
10: it back.
11: Ano ba ang sinasabi mo na hindi na sa nagbinanggit daw kayo sa interview kasi na meron kayong negotiation at nagingat kayo because it goes blind bang.
9: Ah, body bags means if we go on a full operations, may maraming mamamatay. That's what it means.
10: Dahil?
9: Because of the nature of the operations. A lot of people will be put in jeopardy. So the negotiations are ongoing here. And we were smoking out, so...
10: Your confidence ba isasama niyo pabalik?
9: I think so. I think the truth and the law is behind us.
5: Si DILJ Secretary John Vic Remulla, mga katropa. E kinisiyaw yung igsoon nga si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Wato ni sila sa France, mga higala, kaila no kuno pagitaon o dakpon saldi ko. Larang lulun yung upaw. Para ka, Tits, butiti ka magkahilo. Huwag na hinoon, magbakasyon mong duha dito. Huwag ninyo madala pagato, huwag ninyo madala ni Justice Secretary Frederick Vida. Dadang una mga kaigsunan nga giingon nga dadakpan saldi ko mga katrupa. Surisuro rin po dito mga igala. Wala ning rason. Yuka, kaya ka mo'y mangita. Kaya imposible ba po, mga igsoon? Ay, naku, ang butlo! 45 minutos, mga katropa, nagkalaway sa last quarter. Isi Presidente Sara Duterte, misang atong reklamo, mga kaigsoonan. At misang atay ang petisyon gato sa Korte Suprema. Kay pabasura mga kasong ipasaga bato kaniya mga higala. Kasong grid threat mga katrupa. Yan ang gihanyo ang Korte Suprema. Dayon iyas ang gihanyo nga. Pagawas kini og temporary restraining order mga kaigsunan. Kanang gumikan sa posisyon sa Vice Presidente. Sa iyong mga abogado mga katrupa. Na sa immunity. Pero mga kaigsunan, aga Justice Secretary mga katropa aga si Frederick Vida. Mingon mga kaigsunan, na Vice Presidente wala yun kinisiya immunity from suit. Sa presidente mga katropa ga samtang nagtungkaw kini sa Malacañang mga igsoon ang presidente dili pwede katropa grap-grap ngay mong ikiha pagkapalda ka na siyang trabaho mga katropa trabaho kay mo na mo kung sa iyang trabaho trabaho mga kaigso na pangaw ka telepon siguro mga kaigso na in fairness pa ito presidente ha gayon mga kaigsunan makadawat sa dimalitang kwarta. Natutuuhan ang pabahayag ang testimonya mga igala sa 14 na lang ni ka mga kanhi marines nga mga bodyguard ni Saldi ko. dapat ni kuana ni withdraw mga kaigsoonan. Dirikan sila pamahayag. Kada gumikan kay doon ay nagatag, naghatag ka lang tag 20 ito 25 milyones kapisos mga katropa. Pero ang 14 padayo nagapabilin sa ilang kaligon mga igal. Wa magpadalas kwarta. Kurti Suprema giauhag karon ni Vice Presidente Sara Duterte ibasura. Mga katropa ang kaso grip trick pasaka bato kaniya mga kaigsoonan. Mga fury mga katropa. Ganun na say immunity from suit mga kaigsoonan. Samas giingon ni kanhi Ombudsman Martires mga katropa. Kadili ni mo mapasagan o kaso kriminal ang impeachable official mga kaigsoonan. Taga to ni Binbinido Abante. Ato sa para ato sa ipaabot ka tropang rap-rap. Ato sa tani Justice Secretary Frederick Vida. Kasi Frederick Vida mga katropa miingon. Insister ng Vice Presidente wala yung kinisiya gitawag og isa immunity from suit mga kaigsoonan. So na dito sa unahan katropang rap-rap. Nga kinining atuag Justice Secretary Frederick Vida, mga katropa. Miingon nga walay immunity from suit a Vice Presidente mga katropa. Ha? So money position sa to Justice Secretary mga igsoon. Natultulan ni mo katropang rap-rap. Atong pabatiyon ang atong Justice Secretary Frederick Vida mga katropa.
12: Yan po ay isang usapin na idinulog ng ating Vice President sa Korte Suprema. Pero consistent po ang Department of Justice na sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
3: Good morning!
5: Inyo nabati mga katropa si Justice Secretary Frederick Vida. Kaya giingon mga kaigsoonan na doon ay immunity from suit agato lamang presidente. Huwag labot ang Vice Presidente. Ano mga katropa na pasakan kini yung kasong kriminal o nalutsan o warrant o bares o nakapiansa o 360 mil pisos? Si Presidente Sara Duterte mga kaigsoonan na handog siyang kaugalingon. Yung sa'y mahitabo kaniya mga igsoon. Yung danwa siya magpaduol sa mga pulis mga katropa kay gabasin o dramahon lang siya. Si Congressman Abante mga kaigsoonan, sige lang yun isang atras. Si Congressman Abante mga katropa, dili mo tuo. Simple lang mga kaigsoonan, ang panimuyo, ang panginabuhi, o ang kinabuhi ni Vice Presidente Sara Duterte. Kailangan kuno'y simple lang ang kinabuhi katropang rap-rap, na maka-afford o 12-15 ka mga abogados kasong iyang yatubang karoy. Masin po niya ay Congressman o kiniya mga abogado pro bono. Matios Congressman Abante mga katropa.
13: Maaring yun ang kanyang tatay, maaring totoo na very simple ang buhay niya. Pero I do not know about Vice President Sara. I do not know about that. Hindi ako naiiniwala na simple ang pumuhay niya. With all of what's happening right now, hindi po simple ang pumuhay niya. Sa akin lang ha. Oo, hindi simple. Let ang taong bayan ang humusga. Kung talagang simple ang pumuhay ng Vice President Sara, ang taong bayan ang humusga sa mga bagay na ito.
3: Good morning! Exciting!
5: Taong bayan ko nung humusga, could simple ba ang pagkatao? Pumuhay ni Vice Presidente Sara Duterte mga katropa. E di siya mutuo mga iigala. Sindigong kahinoon, mutuo siya. 52 minutos ang nakalabay sa last 4. Dugang pa mga balita dito sa Kauluan, 26 na mga kaso sa flood control project iskandal ang napasaka mga kaigsunan. Dito sa Sandigan Bayan mga katropa. Ato pa ni Justice or the Justice Geraldine David Ikong mga katropa. Ato siyang pamatiyon ng tanawa mga igala.
14: Just to inform the senators of the flood control cases that were filed, the first of the flood control case that was filed by the Honorable Ombudsman was in November 18, 2025. Of the first cases that were filed, they are already in the defense stage. That means that in less than a year, we are already in the defense side. So that's pretty fast po.
4: Good morning!
15: Exciting!
16: Been filed already to the Sandigan?
14: As of today, there are 26 cases that were filed by the Office of the Ombudsman. 26 po. Against senators and against congressmen.
4: Good morning!
15: Exciting!
16: 26 cases.
5: Inyo nabati mga katropa! Justice Geraldine Faith Ikong mga igala. 26 na mga kaso mahitungod ay kalambigitan sa flood control iskandal mga katropa. Napasaka batog sa mga senador o mga kongresista. Kagapil na Jinggoy Estrada nini mga igala. Ang katumita po nito majority wa sila giapil. 54 minutos ang nakalabay sa alas 4. Dugang pa mga balita dito sa Kauluhan. House Speaker Bujidi mga kaigsunan. Ipasidunggan ang mga magtutudlo. Bikan sa ilaha mga kaigsunan trabaho. Uto-uto. Ini uto-uto ay muha Mr. House Speaker Bujidi. Dunggan ko duhay nimo pero ilang budget gikaltasan ninyo? Eto giingon maigala pagando akong utu-utuho ning kalakihan. Utu-utuho lang ning House Speaker Bujidi mga katropa. Anyway, tanawa upamatia pamahayag ni House Speaker Bujidi.

0: Bagamat marami po tayong kailangang gawin upang mas mapataas ang kalidad ng edukasyon, malinaw po na umuusad tayo at malaking bahagi ng progreso na ito ay dahil sa inyo pong guro na araw-araw nagtuturo at gumagabay at nagsasakripisyo para sa ating mga kabataan. Ang totoo po niyan, hindi lamang po kayo nagtuturo ng math, science, Filipino at araling panglipunan. You teach dreams, you give hope, you inspire our young people to believe in themselves and become better Filipinos. Balang araw ang inyong mag-aaral ay maaaring maging doktor, guro, magsasaka, entrepreneur, leader, or a simply good Filipino who makes a difference in the lives of others. When this happens, a part of the success will always be because of a teacher who believes in them. Ito po ang natatanging kapangyarihan ng isang guro. Your lessons may begin in the classroom, but their impact can last a lifetime and help build a better Philippines. Kaya sa ating pong mga guro, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you for teaching, thank you for believing, and thank you for helping shape the future of our nation. Mabuhay po ang ating mga guro. Happy National Teachers Month.
1: Good morning!
2: Exciting!
3: Inyo nabati mga katropa ang mensahe ni House Speaker Budzidi ay tugod sa Teachers Month mga kaigsunan. Iyahang pag kubaka gratify. Pero mao ba ni ang atong ipakita? Mao ba ni atong ibalos? Gato sa atong mga magtutudlo? Igo ba lang mga kaigsunan? Ang ikan sa atong mga pulong kung wala sa mga buhat mga kaigsunan? Ngon ani mi-improve na ang reading ug ang mathematics mga katropa ug science sa ato mga tinun-an. Mr. House Speaker Budzidi, ano inyo magikaltasan ang budgets i-dip-in? Tungod di ana, di sila maka-hire o mga bagong teachers. Madugang nga na po niini mga teachers na walay mga trabaho. Ang budayan ramamong ingon ang itong gobyerno, lipat-lipaton lang ta. Nag-ingon nga doon na tayo shortage of teachers, mga igala. Shortage of teachers inyong mata. Pagkatagan, nagbaha na nga ito mga magtutulo, tanawa ng resulta sa teachers boards exam. Di ba purbida, daghana, nakapasar mga kaigsunan. Ay manaroon sila gipang butang, aber. Kaya mo ingon mo, nag-shortage of teachers. Wala tayo shortage sa teachers mga katropa, pero tinaghana na ito mga magtutudlo. Ang problema lang, ang gobyerno di maka-hire kay Y. Quartang ikaswildo. Ano yung nahitabo sa budget, 7.2 trillion pisos na budget alang sa sunod tuig. Kaya wala'y gahini-ini alang sa pag-hire o bagong teachers. Kaya ang gumikan kay, ang budget's deep in gikaltasan mga katropa. Mr. House Speaker, ikaw may speaker niya. Kamu may magbalingkas niya or kinini ang magbalangkas Tagalog pa. Sa budget sa mga departamentong isumiter, gikan sa itong na tuag opisina sa Executive Department alang sa National Expenditure Program, karawin yung budget niya alang sa dugang teachers. O niya karon, saludo-saludo ka pas teachers, ilarang lulo ni mong upaw. Unto pala 5 sa gabuntagon mga igsoon. Atong Defense Secretary mga igala. Ingon. Yang opisyal gayod mga katropa sa China. Ang nagpahibalo mga igala, wala nila girecognize ang 2016 arbitral ruling a pabor ka na to. Upatok sa China mga katropa. Pamatiyag tanawa ato Defense Secretary mga kaigsunan nga si Gibo Chudoro.
4: Verify naman galing sa Manila. Na-verify na organizers.
5: Sa ano reaction niyo sir na nabanggit niyo naman kahapon pero yung the fact lang na magbibigay pa sila ng ganung note in a forum like that just to say yung stand nila on the
4: well, yung reaction ko yung sagot ko. Yun na yun. Yun ang pagbigay ko, yun ang naisip ko. Siyempre na.

0: daring yung ginagawa ng China, o sabi nga nila parang kabastusan na ba yun? Kasi nga, harap-harapan na, nasa
1: photo. Sa tingin ko, hindi na nga sila na... May yung defense attestation nila sa Korea na magpabigay.
2: So do you think mag-worsen pa ang ating situation sa West Philippine Sea?
1: Hindi ko masabi, pero ready for anything naman. Hindi naman tayo pwede mag-back down, yun naman ang importante dyan.
0: So ano yung reaction naman ng host country ng South Korea?
1: Siyempre, silang host, wala naman silang inek. Pero palagi ko, iskan nyo na lang sa Korean media kung anong sinasabi.
0: So ngayon nandito ka dahil sa SOBPA ng France, meron na tayo sa Amerika, sa Australia, sa Japan, gano'ng ka-importante itong sa France naman?
1: Importante kasi yung first European country yan na may SOBPA sa atin at nagpapakita ito na may interest talaga sa freedom of navigation at konektado yung Europe sa Indo-Pacific. At ang mga hamon sa kanila, nararamdaman nila yung hamon din ng nakikialam din yung China sa Europe. So nararamdaman din nila.
3: Sunday morning! Exciting!
4: The Defense Secretary Gibo Chodoro, mga katropa, sayonan mong China sa forum, mga kaigso, nagipasiugdahan sa South Korea. Dito si Gibo Chodoro, mga katropa, ang China nagpadala og note. Dato sa organizer, katropa, rap-rap. Ang China wala mo ila, mga kaigsunan, sa arbitral ruling na 2016 na nag-ingon nga pildi ang China og daog ang Pilipinas.
3: Wow!
4: Mahitugod sa West Philippine Sea issue, mga katropa. 3 minutos na kalabay sa lasingko. Dugang pa mga balita dito sa kauluhan, Senador Ping Lacson, way nakita mga katrupang sayop, way nakita ang dautan sa pagbiyahe mga kaigsunan sa managsuong senador Pia Ogja. Pia Caetano, Alan Peter Caetano, mga katrupa dito sa gawasan nasod. Kada gumikir ilang pag-anto dito, magpatambal mga kaigsunan. Pabatiyo na itong tanawa, Senador Ping Lacson, katrupa.
5: Si unang-una, personal travel, hindi naman kailangan magpaalam nga sa Senate President. So wala pa namang development para pagsuspechahan siya. Actually, ang information na nakuha namin kagabi, yung lakad nila, kasama si Mayor Lani, di ba? Tsaka si Senator Pia. Ang balita nga namin, it has something to do with reproductive health. No? And even if may related to sa health concerns, well, kasama namin dito, I really, sincerely wish him well. Sana kung mayroong health problems, hindi naman ganun serious.
6: You think sa gitna ng mga impeachment trial, medyo kailangan din talaga mag-take ng break ng mga senador?
5: Yeah, dapat lang. Kung intention lang, magpahinga. From distress, no, na nangyayari dito concerning his person pati yung working relationship dito, I think he deserves that.
6: So wala
5: lang wag lang siyang tutuloy sa France.
6: Ayun sir, may ganun bang concern?
5: No, wala. Sabi ko nga, hindi yan issue as of now. As of the moment, hindi yan issue.
3: Good morning!
2: Exciting!
4: Dili isyo mga katropa ni Senador Ping Lacson ang pagbiyahe sa magsuon. Senador Pia o Senador Alan Peter Caetano dito sa gawas sa nasod, mga katropa, gumikan sa health reason. Samtang sa budget deliberation, mga katropa, sa Senado, mga igala. Senador Kiko Pangilinan. Dunay auhag mga kaigsoon o mga panghinaon sa budget mga igsoon. Ato siyang pamation.
7: Ito ang bukang bibig ng marami nating mga kababayan. Wala namang nakukulong, wala namang napaparusahan, wala namang naibabalik na pera na ninakaw, tuloy pa rin ang ligaya. Totoo man o hindi, ito ay damdamin ng marami nating mga kababayan. Mahigit isang buwan na, kitang-kita at damang-dama natin ang pananalasa ng katiwalian at pang-aapi kasama ng mga ghost at palpak na flood control projects. Tila inanod ang aabot na trilyong pisong budget na inilaan laban sa mapanirang baha. In a manner of speaking, those accused now in the largest corruption scandal in the history of the Republic are not the only ones being tried. Today, the judiciary, the ombudsman, the Department of Justice, the entire Philippine justice system is also on trial under the court of public opinion. Masakit at klarong-klaro, lagpas tao ang lalim ng puot ng taong bayan na patuloy na sinasalanta, hindi lang ng baha, kundi ng matinding kawalan ng hustisya. I recall, and I mentioned this in one of our committee hearings on the Committee on Justice, as we were hearing a measure to try and address the challenges of our justice system. The Sandigan Bayan in 2025 convicted two former Department of Agriculture officials of graft over the anomalous purchase of 3.9 million worth of fertilizers. A transaction dating back to 2004. When a judgment of conviction comes 21 years after the corruption case was filed, one cannot help but ask, how did we stop corruption convincingly? How was justice served? And how can we, in strengthening the respect for the rule of law, how can we it be brought about by this delay in the disposition of corruption cases? Two small fish convicted in a corruption case spanning 21 years, while big fish are seen and perceived as untouchable, unpunished, absolved. In frustration, and in the context of our hearing today, one cannot help but ask, we are allocating 86 billion, or at least this is the proposed judiciary budget, while COA estimates about 1.7 trillion is lost annually through corruption. Matinding kakulangan o kawalan ng hustisya ito laban sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis at bawat pamilyang wasak ang buhay na pinundar ng dugo, pawis at luha. Sa totoo lang, simple lang ang katarungang hinihingi ng karaniwang mga kababayan natin. Mabilis, patas, abot kamay at hindi takot sa mga nasa poder o sa malakas ang kapit, ika nga. Kaya kailangan gamitin ng hudikatura ang pondong pag-uusapan natin ngayon para ayusin ang sistema at mapabilis ang patas na hustisya sa ating bansa.
8: Good morning, exciting!
4: Si Senator Kiko Pagilinan, mga kaigsunan, sa budget deliberation ala sa hudikatura, mga katropa. 89 billion budget ni pangayo ala sa usa ka tuig operasyon, pero ang kuha nagingon 1.7 trillion ang nawagtang sa korupsyon. Pagkada kong dimalas, mga igsoon. 6 minutos na kalabay sa alas 5. Department of Interior and Local Government, mga katropa, nangayog 200 bilyones nga intelligence fund, mga igala. Sige mo reklamos intelligence fund ni Vice Presidente Sara Duterte. O niya ka mo, pagadagan rin yung ngayog intelligence fund. Isaway pa mo nga nung mangayog intelligence fund ang Vice Presidente. Pero mangayog intelligence fund ang deep it. Kamu lagi, nangungayo man mo. DILG, mga katropa, nangayo 200 bilyones alang sa ilang intelligence fund, mga kaigsunan. Ay, nakupaw! sa duga pa mga balita, mga kaigsunan. Ani House Speaker Martin Romualdez i-turn over daw ko, no? Ito sa BGMP, mga katrupa. Oh, bitaw, ganindot sa tuyang kwarto dito ba? Pamatiag tanawa to resibo ni mong balita, mga katrupa. BGMP na mga kaigsunan, turn over na si IDJ katos BGMP, Europe Jail Management and Penology, si Kani House Speaker Martin Romualdez mga katrupa, ay nakabakasyon dito siyang tambalanan. Presidente Bongbong Marcos mga katropa, giaghat nini ang mga investor. Sa pagbubos ilang puhunan dinhi sa nasod mga kaigsunan. Ya resibo sa tong balita tanawag pamatiya katropa.
9: Our responsibility is to bring these capabilities together and to translate those into results. To the investors and business leaders here today, I invite you, build with us. Build your next enterprise here in the Philippines. Bring your capital, technology, your expertise. Develop Filipino talent and local suppliers. Form lasting partnerships with our businesses and our communities. You can place your trust in the Philippines. We know that trust is earned through consistent action. So we will continue providing that stability, the infrastructure, the talent, and the responsive government that long-term investment requires. We want to succeed here. We want you to succeed here because your success will create opportunities for our people. We want you to regard the Philippines not simply as another market, but as a trusted partner and a place where you can build, innovate, and grow for generations.
8: Good morning!
3: Exciting!
4: Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Ayaw ha mga investors bubo mong puhuna din sa Pilipinas. Sige ba kang suri-suri dos gawas para mag-imbitar o mga investor hangtod karuwa pag yun i-invest. Laag-laag na yun i-iahang ba and deny mga hindi guys mga katropa inviting investors. Wala ni bubong puhunan kami pagsalig sa gobyerno Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan. Ay, nako! Ano ba yan? Dito sa gawasan nasun, katrupag rap-rap. Last na lang yun ay rap. Nagpipisinda, wala akong masinda gabi. Presidente Donald Trump sa Amerika, mga katrupa. Maghatag og tag 5 mil dolyares ganto sa matag Amerikano. Gamahing mga hingkod ng edad, mga katrupa. Kung ay ang mga kapartidos Republican, huwag mo daog sa eleksyon karong Nobyembre pohon, mga kaigsunan. Kaya gumikan kay Matod Pas, Presidente sa Amerika. Daghan, kuno kayo silang kwarta. Pabatiag tanawa ang Presidente sa Amerika, Donald Trump, mga igala. Kadiyot sa pwede ay topas Amerika mga katrupa ha. Wow! Sa pari on mga kaigsunan. Sabi ko ba huwag ako ni nasini mo kagabi katrupa grap-rap. Pwede ay una man ni ako ang gi-kwargi reserve. Wow! Okay na. Ito na tayo merkado na rumbuntaga mga katrupa. Wow! Daghan kuno sila ang kwarta sa Amerika, ingon si Presidente Donald Trump mga kaigsunan. Muna ingon siya mga katropa, abi ko ba o mga Pilipino nga politiko lang ang maayo mo sa ay? Donald Trump maayo mo po din sa musa at mga katrupa. O sa gadagan kong lagkwarta, basta mo daog ko ng mga Republican. Yung mga kandidatos, mga kongresista, mga senador dito sa Amerika. Buhatag daw ko siya ang tanan ko ng Amerikanong hingko ng panuigon. Makadawat ko ng tag 5,000 dolyaris mga igsoan. Alaka, dito sa Amerika, doon na po din sila vote buying dito mga igali. Kapati ang tanawa, Presidente sa Amerika, Donald Trump, mga katropa.
10: Because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
11: Good morning!
3: Exciting!
4: Ayun lang ka na, katropang rap-rap. Ato to sa Amerika, ganun na tayo dividend dito! 18 minutos mga katropang nagkalabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Bukay!

0: Pagkadagumaga, sa inyong lahat. Hotaki. Ohayo gozaimasu. Salamat pagi.
1: Jerry,
2: CEO. Good morning.
0: Salamat pagi. Dahil nga ito ni Ma'am Nili Katapang Diaz na sa may baha. Manika Homeowners Association. Good morning, Bamba. Ma'am Nili. Sa baglangay, mga katrupa, kay medyo nalangin ang yuta. Magabalita, mga kaigsun, mahitugod sa presyo sa mga palaliton sa merkado. Kaya itong komprador, katrupang Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
3: Good morning, Jerry. Good morning sa mga katrupag aso kinigis sa XFM sa Buwi 8.3. Nataroon din sa may Neon Public Market. Katrupag Gadger, magkakaigalaan po na niya bas-bahas na. Katrupag Gadger, magpangutala at adrig presyo sa kinipong ng palito niya. Karoon, katrupag Gadger, no? Alay siguro ta, panunaan siguro ta. Katrupag Gadger, magpangutala at adrig o kinipong na itinataray din rong kapita. Katrupag Gadger, marita sa kinipong processed foods. Katrupag Gadger, mga kaigalan. Sir, pwede magsabasin. Kuan lang, presyo lang. Kuan lang, pinan rong kuan, lungga disa? 50 ang unsa ay brand?
4: Kings.
3: 50, katupad Gadger. Unsa ba ni, ang buwan ni Saka, ni Ubos Baka, presyo sa kuan, Margapon? Ang kini pong mga hotdog.
4: 1038
3: pinaka minus 38. So pila nakabuksuda na?
4: Jumbo kay pangabok
3: unom kabok katubo niya ang kini mga branded na Virginia mga pila 62 so 38 to 62 pesos hotdog katubo ni Jerry na unom kabok ang kini mga bilog pila ni
4: 45
3: to 37.45 ang range sa Facebook at ang Zell. Kaya niyo ma'am, lumpia Shanghai, chicken lumpia, pork lumpia, alam niyo?
4: Pinakalat na
3: 25.
4: Pinakalat
3: 25 to 35 ang presyo at ang Zell, mga kigilaan po, no? Ang kini mga luncheon niyo, tapos alam niyo?
4: 47
3: at ang Zell, mga kigilaan po, no? Chorizo Pinoy, alam niyo? 65. Ang kanyang mga tosino, yun, 4 tosino.
4: Ganda sa brand, 65.
3: So 65 to 72 pesos katupang Jerry, mga kigilan po. No? Bacon, nagpila mga bacon niya?
4: 9, 110.
3: Pila? Lubinta to Sinto Gis. Ang kining mga kuhan po, no? Chicken nuggets, mga crispy burger, pila mo na?
4: 67
3: o 55. Oh, so 55 to 67 ang presyo katropa kaya Jerry baka kaya gila. Why pagsaka naman, no? Kaya significant kapagsaka sa para kanang stable ang presyo sa mga process foods sa katropa Jerry. Kini madali na to. Buntag sa patag dyan sa mga estudyante katropa kaya Jerry mga kaya gila.
0: Katropa kaya Jerry. Bright na imo interview kay nagatubag yung tanas pangutana nimo.
3: Salamat po sa ganin ma'am.
4: Lisa.
3: Ma'am Lisa. Dili ka Aranita Marcos. Lisa lang katrupang scream. Lisa lang katrupang answer. Bright gini mga Lisa katrupang answer.
0: Bright tanan tubag ni tanan kung pangutana nimo tubag ug perfect.
3: Katrupang answer. Perfect. So morning. Ang kwad ka mga tanan ta kadali katrupang answer. Sa kabarong baboy. Ma'am. Except tawag ko sa XFM ba? Ni, bilang rong kwan, kilo, baboy?
4: 335.
3: O sa mga ma'am, stable raw, eh, pagsaka, maurga po. 335, bilang na kasimana, 335. Dugay na. So, 335, stable ang matag kilo, baboy, katong mga gadjeri, mga
0: kilo. Bilang kilo na na iyang dila?
3: Dila.
0: Oh.
3: Ano sa'yo ma'am, kanang dila, lahi ni Krisyo?
4: Oh, lahi, 240, tiil, ulo.
3: Tiil, ulo, dila, katong mga gadjeri, 240.
0: Ah, 240.
3: 240 ka naman nga, Jerry, mga kaigalaan po, no?
0: Okay.
3: So, kwani, kana bang, ang kwan man, pang, ano ni, pang...
4: Tail,
3: no? Oo, pang ha, pang kwan na ni?
0: Pata.
3: Kana bang, opo, pata, sakto na, kato pang, sir, mga kaigalaan, muntahan na naman. Ma'am, muna, kaya sabuk-sabuk, pilang kilo rin sa, kwan ba, manok? ang whole chicken 200. 10, 210. Oo. Quarter 230. Ang 240 kining
0: drumstick,
3: sorry, wings. Cuttings na. Oo. Kumusta karon, ma'am? Wala ka sa kwan ba presyo magisultag pila na ka semana. Stable ra, nagsagsak ka, nagubos, nagsaka ang manok. So,
0: kumusta ang kita nila kay Trupang Eric?
3: Okay, sir.
0: Kumusta ang ilang kita? Mayo ba?
3: Mayo lang kita, ma'am. Kanang okay ra? Ha? Medyo tagilid ka doon, sir. Nagsakalong manok, no? Doon, sir, iba kila. Sa side naman doon nga, yung sa kapaspal dito ng tumakaigsunan, kung ano lang, kanabang?
0: Nagkadoon sa Disyembre, katropang Eric.
3: Makabawi rin ni sir, ma'am, siguro Disyembre ka ng mga kwarta mga tao ka doon, sir. Kaya, kasi basa natin, salamat, mama. Thank you, sir. So, say, basa natin kwarta ka doon, sir. Di man tamuling espresyo, no? Pero gipit gani pangutan lagi ta mohangyo patak ka tubang sir mga kailangan ko da. So far kita pan sir mo si sigurado no panud-an sa atong gikuan og presyo pero buntag adres menu public market ha. Mga katropa, minsan ni ilog ganing kahayag ha, para di mo magduka, di mo magluya mga kailangan. Pangapi mo og Santo Plus Cup Mix kining nga kape nga Santo Plus Cup Mix mga katropa. Mali the best kaya sa mo mga tagkape nga why caffeine di magpalpitit yung sigasi, di mo nervyoson diha mga kahigalan, di mo dali kurat-kuratan ha. So ang kape nato mga katropa, ana pagid ni siya kinipog kining good for the heart no kato pag Jerry kinipog omega 3 fatty acid nga naapod sa kinipog soya powder kato pag Jerry no nya tas pag vitamin C ang atong gakape kay do na mali kamunggay og kining mangustin yo no tas sa nig pa kining fighting capability magisgot ang cancer kay tas nig anti cancer properties ha? So asa man mo aritas kape nga healthy mga kaigalan kape nga Santo Plus sa Coffee Mix. Alang sa seryoso ang Pilipino, para sa Pilipinas ang katropa sa kinipog presyo sa nagnamplitos merkado. Katapang Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Panunot Amaro sa mong market report. Bye, good morning day. Gato ni Eugenio Boy Tagsim. Isunod na ang presidente sa Amerika sa Pilipinas. Nag-vote buying na.
6: What?
0: Good morning, gato ni Rolly Blue Rivera. Stand by sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Humanlang ni Pipi ng importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Si Richard Delio, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom po kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Ha ha ha ha ha ha!
5: ako si Dracula.
6: Ano ang si Dracula ka?
5: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsob po na ko yung mong dugo?
6: Sige, sumayang supsob kay...

0: Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikos sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na!
5: Abli na!
3: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
3: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.31 na itong hutad oras sa Tonegarillo sa Premium Death Rico Femex mga katrupa. Premium Death Rico Femex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant. Kaping magka-reduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity, magka-regulate pagyun sa mong blood sugar. Premium Death Rico Femex mga katrupa, magkahatag ni mong malahutayon ng enerhiya. Kaping mga katrupa magkapaligon sa gabog ni mong bukog. Kaping kini nga 3-in-1 kaya sa Premium Death Rico Femex mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
8: Good morning!
9: Exciting!
7: Minutos magkakatropang nagkalabay sa alas 5. Ay, good morning, day gatong Edgar de la Peña. Mga katropa!
0: Exciting Pilipinas Balita!
7: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa ito, mga kauban, gikan sa ito, mga siringan ng mga dakmayan. Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talisay, o sa Tungtungkaran, dakmayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa ito, provincial capital, city hall, igon man sa ito, regional gabuhatan sa gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, igon man sa mga component cities, sa lalawigan sa Sugbo, o ga siringan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa itong mga tambalanan o kapulisan. Iligtanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitaan dinhi lamang sa
0: Exciting Pilipinas Balita.
7: Unahod ato mga katrupag pagpamati ang detalye sa balita, Visan Electric Company o Vico. Mapagpagkadawat ang official rates kung ni uminto ang presyo sa kuryente sa buwan sa Agosto. Detalye sa report sa Iron Nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
0: Live report. Live report.
7: Crystal.
10: Dili pa makahatag og pamahayag ang Visayan Electric Company Conveco subay sa nanggawas nga taho nga ni aumento ngadto sa dul-an 20 pesos per kilowatt hour ang presyo sa kuryente sa Visayas ug Mindanao sa buwan sa Agosto. Matod ni Eric Monsanto, ang Marketing and Communications Manager sa VECO, pinaagi sa text message nga sa pagkakaroon, wa pa sila nakadawat sa official rates. Base sa dato sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, nisaka og 64.9% ang average wholesale electricity spot market price sa Visayas ngadto sa 18.59 pesos per kilowatt hour gikan sa 11.29 pesos per kilowatt hour ni adtong Hulyo. Usa sa nakitang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa kuryente tungod kini sa dungan nga forced outages sa mga power plants, ilabi na ang dagkong coal-fired power plants. Sa gipagawas nga advisory sa VECO nitong Agosto 20 ning tuiga, ang residential rate sa buwan sa Agosto ay naa sa 14.96 pesos per kilowatt hour, kun diin aduna usab pagsaka gikan sa 14.90 pesos per kilowatt hour sa buwan sa Hulyo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
8: XFM Report.
9: Good morning! Exciting!
7: Salamat ka drupang Crystal Joy Felerka sa mga report. Nagatong sa itong takta 35 minutos o gas 15 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
8: XFM Police Report. Police Report.
7: Sa car washer mga katrupa ginakop kaya nagtinir o ginadiling drugas. Italy sa report sa aeronato kini pinag-isa pagpamati ni katrupang Eric Mahanono Tamaro.
8: Live Report. Live Report.
11: Katropang Jerry, makakigilan na baslak na karoon ng selda sa Mabulo Police Station. Kining usak, 42 anyos na lalaki na car wash kinibonga boy. Manasab nga matal pa nag-timir ni og kinipog duha ka medium size. Sa gito, nasab na siya buto na pag-Jerry. Mag-panisal. Launa, inidak, ginangkan lang sa medisyo sa patera. Barangay Luz, siyudad sa Suko. Ang kinigilapan mo ni si Assistant Roberto Lag, no? Minyo ni Katropag Jerry o nagkulit sa Boga Dapit. Ang mga operatiba, si Shindad Enforcement Unit, SDU personnel sa Mabulo Police, at all sa ilaw sa mga pag-badas-badhas, monitoring, pag-ibatok sa all forms of criminality o illegal activities. Ilan na titak ang kinisipisan ni Ina, nakuha aga na sa isang na ebidensya. Wala ni Kalikot na nakukta na o daling kipusasan tumuli sa kinigama o nga kalapas sa katapasin sa pamukutong ginagring pirugas sa gitagin ng inventory o gauman ang suspect gipaslak sa selda sa Police Station 4 sa mga katapasin kaso na kaso ng kalapasan Section 11 Article 2 RN-165 upang pamukutong ginagring pirugas. So mga katapasin, Jerry, mga katapasin sa Mabulo Police Station mga katropa para applicant recognition no need na mag-drag sa mga bakila DIKPI nga palambo sa ato nga panglawas magigilad mental capability o glayas sa mga sakit. Basta kape gani, arigtas ginamad, yes, what incorporated, Santo Pots, Coffee Mix. Alang sa Diyosan Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
8: XFM Report.
9: Exciting!
7: Good morning! Salamat ka drupang Eric Panono Tamaro sa mga report. Yan ito sa dugtag na 37 minutos o 23 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
8: Capitol Report.
7: Ibuan ka pamilya sa lungsod sa Balamban, Asturias, nakadawat. Balamban o Asturias, nakadawat o ayuda gikas Kapitolyo. Detalya sa report sa Aeronato, ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Grigi Magdadaro.
8: Live Report. Live Report.
12: Yes, kapit sa 4,600 ka mga pamilya sa Midwestern Cebu ang nakadawat og financial og agricultural assistance kagahapon September 10, 2026 diyang ang gamhanan sa probinsya Sugbo para karon sa ilang tinguha pagtabang sa mga komunidad nga apektado sa bagyong Tino sa miaging tuig. Sa lungsod sa Balamban maabot sa 4,363 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tag 10,000 pesos ang usa ka financial assistance aron makatabang nga makarecover sa mga basic household nga pinanglanon human sa danyos kadala sa bagyong Tino. Ang Provincial Agriculture Office Conpaw may pusab og napo ka kilong bugas humay samtang ang Provincial Veterinary Office kon PVO may atangusab og medisina og veterinary supply aron tabangan ang mga mag-uuma sa pag-amuma sa ilang mga buhing hayupan og mananap. Ang bugas gikan sa sunong kagamhanan ubos sa bigay bigas para sa masa program sa silingang lungsod sa lungsod sa Asturias. 320 ka mga pitanong pamilya usab ang nakadawat og tag 10,000 pesos matag usa aron tabangan sila pagbarog og balik sa ilang mga panimalay o panginabuhian. Nabuka kilumbuga sab, humay ang matag beneficiaryo nga nakadawat. Pinaagi sa PAO o ingon man supply sa mga namuhi o kayupan sa lungsod. Nagkipangapod-pod sa PBO. Sa ato magkatropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytotriens nga mapuektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang ko sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
8: XFM Report.
9: Good morning! Exciting!
7: Salamat katropa, Greggy Magdaro, sa mga report. Nagato sa tugtag na 39 minutos o 32 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
8: XFM Police Report. Police Report.
7: Cebu City Fire, mga katropa, sub-sub ang panawagan paglikay sa daotang hangin. Gugan mo sa dautang hangin, delikado kayo, likay yun mo. Kaya kung inyo hang malikay yan. Italy sa report sa Ronato, ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Benji Talisi.
8: Live report. Live report.
13: Dagang salamat ka ng mga jirigawa sa kinipipilag ka mga insyangan na gabante o reporter sa kinidautang hangin sa tumbalibot kayo din nasab sa Hising Hataga sa pipilag ka mga nasuda nga lisuod sa Pilipinas sa kinimog dautang hangin. Mauna ang panawagan ka ron sa Agresivo City Farm Office nga mag-akining mag-amping naman ang pag-dinikungas bato ni SFO3 Wendell Bilibante Bumaba sa Cebu City Farm Office nga tibig ko kabahin sila pagtabang sa kagamahanan ang kanyang pagpahigayon o rekorida sa mga nagkailang mga dan o kayo man ang paghatag o panawagan. Pagkapit ko doon ay kikinig mo nga ang kanyang mga hensya at kikinig ka kanyang kiros panawa sa tao muna isip na pagtabang silang buhatan ang paghugot nga panawagan sa tibuok ang kanyang nagmisubo ang ilang ibuhat ron magsulsuloy sa mga nagunang kadalanan ingo man ang paghatag o panawagan rekorida papabot o kanyang minsahe. Sigurawan, di dugang ni Abel Reba na kini ang isip ginagbabagi, maghatag kini o ka ang kining tawang magkapundo o ka na magpuyo o ka na gadi na bulakao ang kini mga tao para sa ba sa kining labing buntag nga mo ay ating kumisili ka na ito ang magkita mo ang kining kuha sa hangin dumi na nandala sa pagkaling ngayis nga ito natin mo naman sa kasabitan at ang dumi na ang pamahayag ni SFO3 Wendell Bulaneba.
14: Ito ang widespread na haze nung no, na-experience na ito for the past days. Gani na kuwan nga no? Ang klase sa itong kabatagunan na suspended, gumikan ini no? Ang ato ang provincial office no? Sa Cebu province, ubos sa pagdumala ni Fire Superintendent R. B. Alpajaro, no? Nipakanaog yung memorandum din sa mga lower units, Tibok, Pulidya, Sugbo. Lakip na niya na ang Cebu City Fire Station na gidawa ni Fire Superintendent Tito Purgatorio. Diin, gimanduan niya ang nasa ubos ng mga units to conduct recorrida with respect to the, kung ano, ill effects of haze nga itong na-experience karon. Kung inyo makita sa itong mga Facebook pages sa nakalain-lain yung mga fire station, no? Lukup, Cebu province, doon natin gihimo nga pagpang-apod-apod o mga information with respect to the effects ni ining haze. Usahan ini na atong isgutan sa ato ang audio record no to minimize prolonged outdoor activities.
13: Ang bumahag ni SFO3 umuyo bilang iba at iba sa Cebu City Fire Office. Balitan ka na hipos sa CCFO. Katropa, kabag ang Santone Herbal Oil nga maghatag kini mo og tabag labi na katutuloy mga ang kanyang panglaga sa buhok. Iabag lang paghiso ang kanyang sa tunnel well. Aron di na mga kasi mong buhok, mga katropa. Hinimo kini sa Yasuo Health Incorporated o mabalit sa pamasag botika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaoba ni katropa Jean Rirbado. Alang sugyo sa Pilipino para sa Pilipino si katropa. Benji Talisi, XFM News.
8: XFM Report.
9: Exciting!
8: Good morning!
7: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Nagatot sa dugtak na 43 minutos ug 52 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
8: XFM Police Report. Police Report.
7: Nailakin on pinangitas balaod gubikan sa kasong Rabirih na Dakman Region. Sa Dakmayan sa Naga. Italia sa report zero na ito ginipinagin sa pagpamatay ni Katrupang June 14.
8: Live report.
15: Yasta singkop sa kapulisan sa Dakmayan sa Naga ginigong sa kapayin 5 anios nga babae wanted is kasong robbery with force upon things at only sa operasyon nga gihimos kapulisan alauna 15 nis hapon dito sa may Purok 5 panagikantawan Dakmayan sa Naga gila kining nadakpan nga si Rachel Lataya Daparan may 5 anios delaga way trabaho residente ni sa maong lugar subject siya sa warrant of arrest nga gipagawas niya itong Agusto 27 ni Honorable Dennis Larubis presiding judge regional trial court 7th judicial region sa Dakmayan sa Naga. Din aduna ni girekomenda nga piyansa nga 72,000 pesos alang sa iyang temporaryong gagawasan. Sumapas recording iyang kaso, nagsugod iyang kaso niya itong 2024 human matod pa giakusahan kinisparan nga mikuha o mikawat sa alahas nga nagkantidad ni og 140,000 pesos nga gipanagiya nining complainant. Gituhuang gigamit ang puwersa batok sa mga butang aron makuha ang kining mga alahas nga mo'y hinungdan sa pagbasaka o kaso batok kaniya. Una nang nadakpan si Paran sa mga personal sa Naga Police Station sa maong insidente apan sa Uhe, ibuhian siya pinagi sa Osaka compromise agreement apan giingong wa ni siya mutuman sa kondisyon sa maong kaso tungod dini may padayo ng complainant sa legal nga aksyon o formal nga pagbasaka o kaso kaniya. Humans pagdako pagbalik kining Paran gitanggong ni karon sa selda sa kapulisan o gihuat na lang kini nga itugyan nga sa nag-issue nga korte. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang algalain ng Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
8: XFM Report.
16: Good morning!
7: Salamat ka drumpag June 14 sa mga report! Nagato sa tungtak na 45 minutos o 52 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
7: Standbys, pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning day ni Ma'am Lobisuena. Shout out na kunos MCWD kay wag yung kunoy agas ang turong panahona.
17: Wow!
7: Kaya nag-water supply mga katrupa. Ay gaon to the egg and to the Sir Michael Mike Sigi Canada sa California sa Amerika. Ay also ni Jose Jujumar. At may poblasyon inabanga Buhol. Alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo. Weather forecaster manager nagbay. Sir Manny, good morning.
18: Yes, Sir Jerry, good morning, sir. Huwag sa mga sugunting kami now. Makuha itong latest with update para karong adlaw. Natay ginamonitor ng low pressure area na hanggang sa far. O as of 2 AM ganina, yung latest ng location kaya naasa 900 km west southwestern Luzon. Kining low pressure area na siya medium chance na may mong usap ng bagyo. Sa lang bahay na southwest monsoon o habagat, ang buhay na kapliktog yapon sa central Luzon, southern Luzon o sa western section sa Visayas. O para sa itong forecast, weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakit na sa Ibuksan sa Visayas, kayo makas natin yung munta o generally sa weather condition, maglabi ang init karong adlaw pero nagabitan sa mga patatatak ng mga pagulan o mga palagyong kinat, kumikan anong mga localized ng mga thunderstorm. In terms sa hangin ng karagatan, ang tibong Visayas, kayo makas natin ang ginay at sa kasarangan ng hangin, higyan sa bagatan sa Adban, ito sa bagatan, higyan kulod sa itong karagatan, higyan at sa kasarangan, ang mga pagbalod. Sa naitlano maliwag dagat, karong adawa, itong dagat ni Yunas, alas 4.38 sa buntag, mutaog, karong alas 11.4 sa udto. Temperatura, karong adawa, 28.34°C. Sunrise na ito, ganihang 5.54 AM, sunset on yung 5.48 PM. Magmula ka na itong latest for the update. Inisim natin na bayan, may buntag sa tanan.
8: XFM Report.
16: Exciting!
19: Good morning!
7: Bayigala, mayong buntag. Data there is XFM Cebu, 88.3 sa dial sa iyong mga radyo. So, kantutuan, wap pa magkatultul na ito. Data there is sa XFM Cebu, 88.3 sa dial sa iyong mga radyo. Alas 4.30, gato alas 6 sa buntag, gatong time slot mga kaigsunan. Now, arita sa tuwang hisgutanan, lakbitan sa makadiyot, mga katrupa, doon natin nabili pipila ka minutos. Nga tuwag tulubanon, ang managsuong Rimulya, si DILJ Secretary John Vic Rimulya, og ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mga katrupa, muadto sa Fransya. Kaila daw kuno ditong pangitaon si Saldi ko o Dakpon. Di ba ka mo may nagpasibat ini gobyerno mang presidente Bongbong Marcos nagpasibat ng Saldi ko? Ila daw kuno pangitaon dito sa France. Si Saldi ko mga kaigsuna ni managsuong rimulya mga katropa. At mas balita mga igala. Mutuo mo? Gabuan to ni sila dito aron lang pagitaon Saldi ko? Laratits, butiti mo makahilo. Larang, lulon yung upaw. Inainoon mo, anto mo sa France aron magsuroy-suroy dito. And the guys, mga kaigsunan, sa pagpangitang Saldi ko. Kamu yung duha, mangunay pangita dito. Samtang sa laing bahin, giimbitar, giauhag ni Presidente Bongbong Marcos ang mga foreign investors sa pagbuong puhunan din sa nasod Pilipinas, mga kaigsunan. Sa kadaghang nasod imong naadtuan kay mga imbitar kang mga investors, Mr. President, wag yun ni abot in town din sa Pilipinas ni bubos ilang puhunan.
17: Jerry Auxilio.
7: Kanagubikan mga katrupa sa gobyerno nga dili ni mong katuuhan o gobyerno di kasaligan.
17: Jerry Auxilio.
7: Saan ni mong pagingan yung mga negosyante gigas gawas? Gabububog nila puhuna din sa nasun sa Pilipinas. Nga nga itong gobyerno, kurakot man kayo mga katrupa.
17: Jerry Auxilio.
7: Ikaw negosyante, bubog kang puhunan sa napit, gipadagan o mga buhaya.
17: Jerry Auxilio.
7: Tukmon rin ang puhunan ni mo diyan. Samtang si House Speaker Bujidi, iyang giya pasalamatan. Giday kaya ito mga magtutudlo, mga kaigsunan in line sa Teachers Month. Igor at Adiha. Uto-utuhon po nito House Speaker Mahigala Bujidi. Atik-atika lang mo din mga magtutudlo. Ha? O sa may gihimon yung budget alang sa Department of Education, di ba, gikaltasan ninyo? Gagumikan sa pagkaltas niyo sa budget sa Department of Education nga ubusan o batakang balaod mo'y gigahatagan, gigahinan. Mga katrupag pinakataas, gagahin alang sa pundo, budget mga kaigsunan. Pero gikaltasan! Resulta, sunod tuig, batod pang Defense Secretary siya ni Angara. Why budget ala sa pag-hire o mga bagong magtutudlo? O na inyo paagi, sa inyo ang pagpasalamat, gatos mga magtutudlo. Mr. House Speaker Bujidi.
17: Jerry Auxilio.
7: By the way, dito sa Amerika, mga igala, umaabot lang midterm election dito karon Nobyembre. Karon pa ko, mga katropa, taas kay taong tanaw sa Amerika. Gani, mangupya ta nila dito, mga kaigsunan, kay walay vote buying dito. Pero si Presidente Donald Trump sa Amerika, mga kaigsunan, siya pagpagampanya. Misaad niya tos mga Amerikano. Nga kung galing mudaog ang iyahang mga kandidatos Republican pagka-kongresista o pagka-senador, gumikan kay daghan daw kuno sila o kwarta. Wow! Mga igala, muhatag sa dividendo, taglima ka libo kadulyar gantos tanan mga Amerikanong hamtong na ang edad mga katropa. Uy, ang Amerikano mga igala, mag-vote buying po na din sila. Ano numero uno mamalit og boto, Presidente sa Amerika's Donald Trump mga katropa? Abi ko og ang Pilipinas ray dunay vote buying appeal sa Amerika mga katropa. Dulyar Park.
17: Jerry, Jerry, Osilio.
7: At naging busunod karudayo ng kasikas kauban ni Atty. Ray Malikay Gialon. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong katrupa-katrupa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manamilit sa maingon. Mubalik ko sa Domingo pohon. Alas 6 kato, alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Ayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo. Exciting Pilipina!

0: inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kotokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kotokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom

0: ko si Martin usa ka welder.
1: Kapoy kayo ang trabaho.
0: Kasagaran matutuhan ako nga.
1: Sulod sa lima ka tuig na ko pang welder.
0: Medyo na ako'y problema sa akong mga mata.
1: Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra.
0: Gamitan lang ako og antihos
1: para maklaro.
0: Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus.
1: Dako kayo katabang sa ako.
0: Kay ni arang-arang na gid ang akong mata.
1: Di na pareha sa una.
0: Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos.
1: Kay maklaro naman ako ang litra.
0: Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
2: Zanthan Plus Coffin Mix User.
5: Ito, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, nana ko'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mainunggan ini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santong Plus Coffee Mixer jud ko niya. Guli lang acid reflux iyang natambalan. Mati akong arthritis. Santong karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambor Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by Trended Fish Anyers, taga Marco din. Kina akong tutun lang, ni namugay ko tun sale, wala ko nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba ni kong kamarag tambal? Mato, ni damag ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tun sale. Salamat kaayo niya. Makakaw na pukong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Kasi Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nga problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: ang mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod pa daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan magani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigid gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ng turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika din sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
13: Santan Plus. Herbal soap.
14: Ito si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narawa tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Pura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santan Plus Herbal Soap.
15: Manami gin.
13: Santan Plus Herbal Soap.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at size 13.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Sa Los Popole Est Suprema Lex, ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta mayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Adlaw karon nga Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Birnis, mga katropa.
4: Wala kag Birnis, ha?
1: Ako kay kagising Birnis, ha? Kaya double E ng imong beer, ha? Miss Birnis na unta. Imong Birnis. Tangga pa bugnaw na ka dito. Kamusta rin ito ka kagsunan nga ng luya hinig adlawa hining mga orasa. Papay pag mata diha. Kamusta man? Kape na mo. Sunthorn Gold Coffee Mix. Magkatropag lamian kayo. Nga kape, nga ilim nun. Ang dunay glutathione o collagen. Of course, ito malimot. Premium D3. Para sa dunay diabetes, mga katropa, kay stevia gigamit sa pagpatamis nini. Maog yapon, makapatambal, makapaayo sa inyong panglawas. Di mo mabalaka, mga katropa. Uga, kantugyod nga. Puro kayo. Uga, mga pihay, mga katropa. Purong templada, paras mga pihay. Premium D3. Uga, ang all-time favorite, Sunthorn Plus Coffee Mix. Tanan mga katropa, ang atong Sunthorn Plus Coffee Mix. Kompleto Ricardo. So, pili-pili, pailin-ilin lang mo diha, mga katropa, gawin sa inyong kapihon. Karong mga orasa. Aptik na kay Birnis, ato lang ng lahutayan. Lahutayan tani mga katropa, kay relax na ugma. Pag sa Domingo, adlaw sa pamilya. Man eh, ginag-baligwa ang adlaw sa pamilya, mga katropa. Nimbata, kajita, amputa, laagta, suroy ginagmay, pwedis dagat, pwedis bukid, pwede po dihas bay. Mas mayo makagawas bay. Arong mga bata, maglingaw-lingaw, magdagan-dagan, mag-istorya-istorya, magtapok-tapok ba? Ngayon ay pinaka-importante, mga katropa. Kumusta diha itong labaw sa Department of Foreign Affairs, DFA Cebu Station, mga katropa. Dr. Angel H. Espiritu Jr. Ako banggiitang classmates, University of San Carlos College of Arts and Sciences, Department of Political Science, mga katropa. Pero grabe na ning further studies si Dr. Angel. Ako na ning saksihan kani adto, mga katropa, nga layo gyud ni ug lupad ang ako nga buutan nga higala, mga katropa. PhD naman siya. Gikan na ni nagmasters, lain-lain nga mga field. Nga nagdoctor sa lain-lain nga mga field. Ang to nakabot ang PhD, mga katropa. O niya appeal sa nis diplomatic corps. Naka-station sa nis consular office dito sa Lisbon, Portugal kaniadto. Ang tod nga tanaw niya mga katropa, gimingaw na siya dinhi sa Sugbo, mao na dinhi nag assign mga katropa sa DFA sa Sugbo, Nades Robinson's Galleria. Kung gusto mo makigimamat ining usa ka successful nga individual mga katropa, malampuson kayo sa iyang career. Gusto mo maka kuha og mga sugilanon sa iyang paglawig sa lain-lain nga mga syudad, sa lain-lain nga mga nasod, lukop kalibutan mga katropa. Itong Dr. Angel Espiritu, kaya ako bitaw mga anak, nagkuha og passport sila tanan mga katropa dito giatubang ni Doc Angel. Sus, gusto naman nga maparehan ni Doc Angel. Kaya gawas fluent kay ni Doc Angel mga katropa sa kining pinulungang in English. Unya ang iyang yun nga exposure, ang iyang kasinatian sa iyang gipili nga career mga katropa. Foreign Relations, Diplomatic Corps, gikas Consular Office, nagnaadya sa Department of Foreign Affairs. Ma-excite yun kayo ang inyong mga anak. Malipay mga katropa niya, ma-inspire sa nay na himo ni Dr. Angel Espiritu sa hamubo lang ang higayon nga nahimamat ni Maginag. Dugay mong magstorya ang Dr. Angel. Pastoryahay inyong anak niya si Baba. Nagkaingon nga, ganahan ko mapariha na niya ma. Mapariha niya pa. Ingon ana, ka-inspirational ang story. Ingon ana, ka-exciting mga katropa. Ang atong gadad has Department of Foreign Affairs. Good morning. Naisgutan mo ko na to, mga katropa. Gumikan kay gawas nga grabe karon aga problema sa tibuok kalibutan. Nunot ini nga gubat sa Amerika ug sa Iran, apil pang Israel ug mga gubat-gubat mga katropa sa uban nga mga nasod. Pari-address Ukraine ug Russia, dugay na kayo. Mao ni ang challenge sa foreign relations mga katropa. Dinhi sa ato ha. Baguhay lang nisabak na sab si Department of National Defense Secretary mga katropa Gibotyobo Teodoros ngadto sa forum kung diin gikumprontasi na sab siya labod sa West Philippine Sea. Kung diin ay natigayon nga insidente dito nga imbis tarungog nga address mga katropa si Secretary Teodoro, gisuwat raman hinus papel. O niya, binastos mangunang ingon ana mga katropa sa usa ka delegado sa nasod China. Kini nga mga butang ba? Labi na, mo ni ang expertise ni Doc Angel mga katropa. Kay gasugod siya diya sa DFA as protocol officer. Kaya kanang protocol officer mga katropa, tanan ang labot sa mga pamaagi, mga bertod, mga hiyas mga katropa sa usa ka diplomat, sa usa ka ambassador, sa usa ka consul, sa usa ka tao nga ga-representar sa atong nasod in a diplomatic or consular capacity sa natads, negosyo o trade mga katropa na anay mga pamaagi niya. Pwede nga pareha ining nahitabo kag Gibot Chororo nga giswatan lang sa China dito nga maunay sentimento, maunay posisyon sa China mga katropa. Sus porbida ulbong kaspag Chororo eh. Kurabag why respeto sa nasod. Kaya kung mag-isgut kong taga mga anaas foreign relations mga katropa sa ato nga mga diplomat, labaw pa kinis Gibo Chonor, cabinet secretary, unya lapad sa kay kasinatian mga katropa sa iyang sektor, sa iyang departamento, kinis sa national defense, kahibaw sa kay inisiya. Tap na chair sa NISBAR exams. Ngib sa nis Gibo Chonoro mga katropa, mauni ang atong gipangandoy unta nga presidente nga wa gyud nahitabo mga katropa kay napukan man siya sa iyang interest sa pag papili mga katropa sa pinakataas nga posisyon niining atong nasod. Ari magitag mga artista, ari magitag mga ngan nga tunog na kayo mga katropa, bahalag tunog sa pagpangawat. Basta nga natunog. Muna ha. Muna ay ato nga nasinatian karon. Muna ang nasugamak tayo ni. Ang kalakihan mga katropa, gumikan kay ang atong katawhan ang masa mga katropa sus porbida adto gyud sa ilang nailhan nakit-an ya sa TV-TV diha sa ining media mga katropa dili tungod sa mga bertod kalipikasyon abilidad batasan mga katropa mao nay ang ato nga mga qualified nga mga leaders nga mauuntay buda sa atong nasod angayan mga katropa adi gyud take a back seat gyud niya adto gigas sa tugas luyo mao nay nakalahi sa parlamento mga katropa kay ang mga tao mubutar sa members of parliament unya ang kadtong mga nabutaran na elected members of parliament ang gikan sa katawhan nga gibutaran at large mga katropa sila ang mubutar kadtong gipilian na sila ang mubutar kung kinsay pinakangilngig nila nga maoy himuong primero ministro o prime minister mga katropa mo ni kalainan diha kung ihatag nimo ngadto sa kinatibuk-an mga katropa at large ang atong pagpili pagkapangulong nasod amo na ni ismo ko is chibasta pila ka mga presidenteng palpak kayo mga katropa wa gyoy gi dulot ka kaayuhan sa atong nasod kung di ang paghugaw-hugaw pagpabati sa ngan og samot sa Pilipinas ngadto sa international community kunya labaw sa tanan niya na ang pagpait sa kinabuhi sa katawhang Pilipino nga maon sa gabutar nila asa ka ana mga katropa so mauna ang atong hisgutan ani ba systemic ang problema kinahanglan ang itag bubutar niya kamao, kinahanglan dunay abilidad, kinahanglan nga masala o maayo mga katropa. Kung atong ilabay, ngadtos kinatibukan, nagkatauhan mga katropa, madamang yung skwarta. Madamang yung silaw, sapi mga katropa nga sus probida. Inika, sunod adlaw, mawa na. Pero wa, antos ka diha, bali og unom katuig mga katropa. Kay maoy, usa ka termino sa usa ka presidente. Namo ni angay hinuklugan na ito karon tanawag ko ni. Ito ga nahitabo sa nasun. Pinaka ubus ang balor sa kwarta tibuok nasun mga katropa. Batok dulyan. Piso na all time low ta. Maragway post ang ito ga piso mga katropa. Pinaka way post ang atong kwarta pero pinaka mahal ang atong mga palaliton. Kinamahalag bugas na din he. Kapitas kinamahalag krudo gasolina. Pinakataas og inflation. Labi na kita din ni Central Visayas, mga katropa. Pinakataas og unemployment. Pinakataas og poverty rate. O kining pagkapurdoy, pagkawaysapi, pagkapubre sa kinabag-as katawhan. Mauna yung mga achievements, mauna yung mga accomplishments. Mauna yung atong nasinatian karong administrasyon na mga katropa. Onya gawas niya na archipelagic naman ng Pilipinas. 7,107 islands. Mao na'y nakalista officially. Pero mas daghan pa kuno ana mga katropa kung low tide. Gidugangan pag yun mga katropa. Nga di ay perting baha. Sumugwalis-gwalis na kaya ang katong mga makita inig low tide. Karon kada adlong high tide man in town. Dito sa Bulacan, dito sa Pampanga, mga katropa, ang Pampanga Basin, ang Laguna Lake, ang Manila Bay, ito dito mga katropa, mo'y nisunganga sa Bulog, Stubig, gikan Sierra Madre, sa atong kabukiran, gikawat ang pundo para sa infrastruktura, mga katropa, ang atong flood control project, nga naay nahimo, pero pag igo sa taligsik, mga katropa, guba na yun. Kaya gikabilyahan ra magkumingking. Ang uban gikabilyahan kawayan mga katropa sa mas Mandawi. Ang uban wagyoy kabilya halo mga katropa. O nang gamay taligsik. Bisag unsa ka hinay, bisag unsa ka dali mga katropa. Hagmak eh. Ang kining mga flood control project sa mga kawatang gihimo. Yes, mga nahimo lang na ng mga substandard ang kadtong gihimo sa papel ra kadtong mga ghost project mga katropa nga kung tanaw ni mo sa papel perting daghana sa mga project gihimo pero drawing ra di ay to kay gibahi ng kwarta sa mga kawatan ang mga buayang dagko mga katropa sus porbida di ay dako-dako nga dadakpan to sa ospital gahigda Pwedeng daghan na sakit mga katropa. Hay mang uban ani. Hay mang uban nga mga kongresista ani. Nga kining mga kongresista mga katropa, kining ilang leaders Martin Romualdez, mo'y ilang haod, mo'y ilang speaker mga katropa, mo'y leader, mo'y gadaan nila, mo'y gahimos paagi niya. Nga maka-insert o mga pundo kining mga kongresista, gikans distrito o kining gikans party list. Nauhain naman na sila karon. Lisod ba sila sakpon? Lisod ba sila tinudon? Lisod ba sila itaral sukmanan? Gumikan kay namirma sila ining impeachment ni Sara Duterte? Kinultan ako na ito, maumani ang bigayan, maumani ang trade, maumani ang bargain mga katropa, mauning nakalingkawas ning uban. Anong makaingon man tana? Kanto bitan sa mga senador, kaligoon atong oposisyon mga katropa. Gihulga si Chis Escudero. Mga usa ka simanang binirahay sa media mga katropa, bansiwags mantalaan. Master Plunderer.
3: Kasikas.
1: Ang tawag mga katropa, nagwa nakaagwanta si Heart Evangelista. Resulta pagkauma, ausos gakos-gakos na si Chis Escudero dito sa mga sakop sa kining administrasyong Bongbong Marcos. Gisundan po mga katropa, Paprisos Marcolita Plunder. Murag di masilatanan, ganawatag donasyon diha panahon sa kampanya. Ikuot yung bayo mga katropa nga sa iyang pagka-kongresista, nakadawat siya sa iyang pagka-pangampanya, wa niya gideklarar. Kaysa may nang deklarar ninyo diha, oy? Ay, nasilas mo mo. Pero gituyuan, mangyod mga katropa, kay sabaan, malagis Marcolita, kay maumay abogado, nga may barog, mga katropa diha sa habig, sa ilang nemesis, sa ilang favorite target karon ay busy presidente mga katropa. Ay, may na si Abante. Ay, nga nakabalik, manginespesto si Abante, nga wa man ang gibutan sa katawan. Igo naman itong nakadao, gidisqualify mga katropa, resulta si Abante na inisunod. Kana, ain man na mga nangudya sa Justice Committee sa House of Representatives. Perti man ang palduha mga katropas, Flood Control Project. Jerbil Ruistro. Sige, pagarpar Jerbil Ruistro. Tila kayong Martin Romualdez, iniga. Ang totong-tong sa stage mga katropa, murag ang iyang giginuos, Martin Romualdez na gyan. Hain naman ka Jerbil. Pag Pilipiniana dito, Antos Cardinal Rosales. Taparin dito ang imong amo. Di na mo magtapad karon kay na priso na. Di na mo gusto magsikit-sikit karon. Sa una so sa wailaing pinakangilging nga speaker. Ang gahatag ninyong tupad, ang gahatag ninyong AX, ang gahatag ninyong kuwang na lang, ang gahatag ninyong kinabuhi. Huwag kuwang lang sa sulting tinuod, ang gahatag ninyo sa inyong pagkapubring sa mot. Ang gahatag ninyong kaignorante. Jerbil Luistro. Kining kaubana mga katrubahin man eh. Dugay man naging sila. Kining mga party list representative. Mau man eh, gifanilans mundo. Gituyo nila mga katrubahin. Grabe ning korupsyon na eh. Ikasuwatan ng libro mga katrubahin. Gituyo nila. Naantos party list gani ang kanaghanan. Kay aron makapatuman kunuhay project nationwide. Unang mahibong tag... Naabot magpartilis din eh. O niya, tuwa mas malabuyo. Tuwa mas pinatilan, pero di bang layo ah. Sa gibutangan, mga katropas, mga proyekto. Alangan, kaysa may mo inspeksyon dito. Gikandre si airport, mga 4-5 kauras biyahe. Padung pa lang na. Ang pabalik, saan na naman pag-inspeksyon? Ito yung butang mga project dito. Perting palduha ang pinakabagong distrito, mga katropa din sa Sugbo. Ang 7th district, kunya mo sa pinakagamay. Pero tuwa dito gibubo, hapit katunga mga katropa sa budget sa tanang kongresistang lumpungon dinhi sa Sugbo. Ngunit anak, kagilnging na dito mga katropa. Manaya itong sitwasyon in town karon. Di ana, daghan ng gahuna-huna mga katropa sa mga sakop sa kining administrasyon. Kung unsao nila pagpaubos ang threshold sa pagpakonbikto mga katropa ni Sara Duterte. Kaya ang naas batakang balao, 16 ka mga senador, kinanglang mabutar nga ikonbikto si Sara Duterte. Kaya giklaro sa mga ni Chis Escudero mga katropa. O may presiding officer, pero ipakita magkunuhay neutrality mga katropa. Sige proceedings ka. Ato tanahon. Ato ning tanahon. Kaya ang kantong mga namali mga katropa, palitan Joel Villanueva. Purbida. Ihunatan si Jewels Media dito sa Manila, mga katropa. Sunod siyang cheese.
3: Ay.
1: Gihapinan lang siya ang amahan. Pinaana lang. Ang paminaw, mga amigo ni Mas Politika. Paminaw sa Ginoo. Angil niga, ganyan ang katawahan. Makapanglimbaw at malhibot. Wa, gabae.
4: Wa!
1: Uwel Villanueva, pasultihon, mga katropa. Murag Santos, oy.
4: Wa!
1: Santos, pagpagawas, mga ebidensya na ito, mga katropa, DRI. Pagbundak nito, ay bali na yun. Lison nagbabaw ang tanan.
4: Wa!
1: Mapa, rilo para may ilang hibawan.
4: Wa!
1: Ato ning nuntan, mga katropa, dinhi sa atong tulumanon ang mga developments dito sa kauluhan sa politika, mga katropa. Magkita lang mahisgutan ini kay politika o may ampais katawan. Kay unsa na development si Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa. Ingon man ito nga nigawas uban sa iyang igsuon. Senator Pia Cayetano. Sagdan lang ko na sila ni Senator Ping Lacson nga mo'y init kayo. Ang issue karon sa Southeast Asian Games. Ugkat man yun pagbayo, mga katropa, 2019. Pangitaan yung paagi. Ang mapasakaan o kaso. Gawas mga flood control project o ban pang infrastruktura. Dihas taging. Well, wa man ay problema. Kaya kung naay binuang, mga katropa, birahan na ito naninito. Pero unta, dili pili-pilion. Ganto ng kontras politika. Kaya magkauban mo dahil ugkata sa guno.
4: Ewa!
1: Saan siya naman itong Department of Tourism's pamilya tulfo niya. Nga may dagan itong ilang igsuong babay. O niya, wa man itong kadaog mga katropas party list system ni Agi. O niya, kinisila, nangasuhod man niya. Pagka sinado, kapain man itong isubahin sa TV-TV. Nga perting pagkadaku ang kontrata o perting pagkasibawa sa conflict of interest. Kaya nga diha napita. Huwag tayo makita ang kaso diha. Pagkita ang kaso tanan kung maumang ganyan ay advokasya ni mo, Senador Ping Lacson.
3: Kasikas!
1: Kaya kinikaroon mo rin ato mga nakita nga pinili raman. Gipanggukod man ninyo. Gipanglutos man ninyo ang mga nanglaban ng dos mga Duterte.
4: What?
1: Morning, naghugpong ng mga DDS karon. Ang mga tao nga ni suporta, mga katropag na uyon sa administrasyon ni Rodrigo Duterte at ang kanhi presidente, mga katropa, ang nisupak na yun ang mga pamaagi sa political persecution nga atong nasaksihan ni ining administrasyon na karon, mga katropa. Diag sa Southeast Asian Games, tanan. Siguro alang na, gandong imong mga first owner sa una, Alan, ha? Di na makita ang ping. Kaya makita ang ganin na, kanang mga first owner ni mo niya, di na ka-owner. Ay, porbida, mas ikiya kapag apil, anay.
4: Wah!
1: Konsihal Petsi Abiho, kamusta niya? Sa Barangay Pasil. Sa iyo, kayong naminaw na ito, karong mga orasa, mga katropa. Salamat kayo, kaninyong tanan. Nga nagsunod ni ining atong tulumanon. Sa iyo sa kabuntagon, mga katropa. Natay nindot kayo nga kaayuhan mahitabo di as Pasil si Sir June sa Asia United Bank, mga katropa, nga mudas kaayuhan ini maning suod kayo ni coordinate as Pasil sa ipanghatag, mga katropa, nga mga kaayuhan di in town nga mapahimuslan sa atong kaigsuunan sa Barangay Pasil. Gi-coordinate na sab nato si Cap Amo de Gracia. Ito, mga katropa, kay suod ba sab kay ta ining iyang son-in-law si Attorney Kent Hongoy. Ang ato nga assistant department head sa City Transportation Office. So kamo diha, Konsehal Petchi. Magandam na mo diha. Kay ato nga mapalipay ang atong kaigsuunang Pasil nun. Good morning, kanyang tanan niya sa mga Gatanaw sa YouTube. Mga YouTube viewers, mga katropa, huwag din sa FB Live sa official FB page sa XFM Cebu 88.3. Lloyd Ivan Arujado, good morning. Arujado Kahipi family niya sa Ubka 3, Barangay Kiyota. Ito maslingan diha sa Ubka, sa Greenbelt, Upper Greenbelt. Asab diha sa Konsehal Nognog Conde, number one councilor sa mong barangay, mga katropa. Brad, may buntag diha, long live. Exacto, gakigsunan dia sa Alpha Caparo Roro Chapter. Sa Kiot, sa Rono Chapters Pardo. O sa USC Alpha. Ang gigikana ni Arda. Onison Lee, dia sa DSWD. Iba ni Manuel Luzano, mga katropa. O sa Kapagama Chapter, des Punta Princesa. Brad Jack, mayong pagpaminaw ninyo dia. O sa atong mga igsoon. Salamat kay kaninyong tanan. Sa iyo nasab kay ninang gawas, mga katropa, itong mga athlete. Si Idol Jan Salgado. Uban sila Sir Ronnie Carentude. Sa Sir Ronnie, kay pangandam ni mga musunod ng marathon. Narabay tagan karong Domingo. Mga katropa, leg 3 sa Coco Running na Sir Joel Juarez. Pagkanindot kayo ba ni Sir Dodong? Wapo ni pagka-organize, mga katropa. Basta Coco Running, garantisado. Daghan diha ang mandagan, mga katropa. Ito sa gate walk sa may Mandawes, ang baluarte ni Sir Ron. Daghan mga gabike, karong mga urasan, naminaw sa binato, mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan sa itong mga athletes o mga GRT runners. Gapong adlaw na abta na to dito sa Abiliana sa Cebu City Sports Center. Petik pagkakusuga, budagas, ubal, mga katropa. Amin akong sakyanan. Silang Santiago Oralde. Itong champion sa mga katropa. Mark Kevin Revilla. Tangil ngiga. Si Kelvin Boyles dito. Itong kaubanan. Andy Tonyakao. Ngayon natang Andy ba? Itong ultra marathoner, mga katropa. Boy Tagsipa, nagtanaw na minaw si Chuk Kamanse, kinasangan Pardo sa Busit. Salamat kayo, Sir Boy, ha. Ampings kanunay, Sir Danny Almendra. Nagtanaw si Binanto, mga katropa, there is my sambag uno. Ikang Sir Bimbo o ni Madam Connie. Salamat ninyo diha. Maayong pagpaminaw, Rodrigo Antepuesto Inopia. Estubod Badyan. Paita dito sa Badyan, mga gano'n. Kaya hindi ko nung pagkatugnawa. Perteng pagkahayahaya. Pait kung wa kay habol. Gingon pa nila. Pait kung wa kay kagagakos. Flor Delica. Naminaw na ito gikan sa Bangkal, Lapu-Lapu City. Tanaw sim nato karon mga silingan na dulas Bangkal. Good morning kaninyong tanan, Francisco Talisica. Happy Friday katropa 30 Ray. Salamat kay sir Franz JR Atome. Mayong pagpaminaw ninyo diha. Ug dito sa Talaytay, Argao, Cebu, tugya pinalag ang kapitan Sally Hilsen. Ug sa mga kapitanes, mga katropa diha sa Argao. Si Agaw Eddie Pamat. Barangay Bugo. Ayong pagpaminaw diha, Idol Brad Jemel Kaumiran. Ayong buntag kaninyong tanan og ang Kaumiran family. Si Tatay Alan. Ag si Nanay Bangbang. Yes, Barangay Kalamba. Si Roxanne og si Roxette. Salamat kayo kaninyong tanan kay himo naman kong naandan, mga katropa, nga mubukas ganita sa ato nga sibyanan sa ato programa. Apil sa sila kay mausay tinghatod sa mga bata. Inaw sila na to diha sa ilang sakyanan. Ang mga kinakusgan is New Star, mga katropa. Ang mga suod kayo, Kenny Ariana Omler. Kumusta niya pag ganindot? Gini mong screen ni Mabos-Mabos. Kita may gahapon sa Antoninio. Kaya may happy ta, mga katropa. Nangaliya ta dito. Nag-ampo in town ta dito. Kaya usa sa itong mga suod kayo, si Mencho Lauron de as Guadalupe. Mitaliwan gahapong adlawa. Mauna nga atong gi-appeal in town sa itong pag-ampo dito sa Antoninio. Kapahulayang dayon, ihatag ito kaniya. Kamuniha, lito, kita mo pipila ka mga pulong sa pag-ampoy ng buutan kayo o suod na mo nga higala. Nga taga Guadalupe, itawag yun sa taon si Cap Apple Gakasan. Atong gika-istorya gahapon, niyagi paibaw naman kung Manuel Luzano nini. Niyagi sigundahan ni Cap Apple. Kay concern sa kayo siya, kay tuan man ni nag si kais barangay mga katropas mencho hangtod na sakit in town. So naot nga ang pamilyang nagbangutan karon mag luklog mga katropa sa kinabuhi sa ilang minahal usab nga si mencho ang kasing-kasing nga naa gyud sa serbisyo publiko. Ikalipay na nila na nalipay sab si Mencho sa iyang pagpangalagad sa katawan. Atong pag-ampo nga ito nila, Attorney Jigger Heverola, good morning! Kauban mo dihang call Badjon, Badjon Igos, on the way to Sambuan para sa scholarship program sa province of Cebu. Orientation mga katropa, ubos buhatan ni Dr. Stanley Caminero. At atong kang Dr. Stanley ni itong pinalanggang board member segundo distrito mga katropa. Ang akong vice mayor kaniadto 2010 sa dihang naapata sa Sangguniang Bayan. Sandigan Bayan na may sa panahon na Sandigan Bayan sa ginagong practice at drop. Sige, tag-adto dito gumikan sa mga kaso din sa Bohol, si Kihor, Negros, sa kining Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, mga mayuris ato, mga vice governor, governor, mga congressman, mga gipasanginlan in tao. Pasanginlan naman kay pag adto dito nga absulto man rap. So muna nga Sandigan Bayan, hapit kada semana ta dito mga katropa, biyahe tag Miyerkules, hearing Wibis Biyernes, uli ta pagka Biyernes gabi. Or kung wagid gani flight ari sa Sabado. Una nga kanang Sandigan Bayan duol kina sa kung singkasing. Og sa buhatan ni board member Calderon. Biyahe sila karon mga katropa. Maayo na nga daga makapaymos sa ato nga scholarship program sa Kapitolyo. Good morning. Tingnan ko ni Cap sa AUB. Thank you kayo. Konsyal Pechi. Kinanglanon in town kayo nato ang pag coordinate ini labi na hiniga pang pagpang-apod-apod ig distribution. Shout out sa tuga pasil noon nga Caminaw karon especially sa mga kauban diha sa buhat og tanang mga barangay workers diha sa barangay Pasil gikan Konsyal Pechi. Cap Amo, good morning. Thank you kayo Cap si Madam Ella Labella sa education section sa atong Cebu City Transportation Office. Good morning sa itong mga traffic enforcers. Ang karong mga orasa, babad na. Sa init, sa abog. Sa uwan mga katropa, sa Saba o sa Kasaba. Sa mga drivers in town. Okay, di amang yung mga badlungon. Ang mga badlungon, mo pa na yung mga Saba mga katropa. Stand by ita. Morning ninyong tanan diha kumbati lang ha. Importante disinte o gadinios ang atong panginabuhian unay kalipay in taon nato sa Ginoo og ang atong pamilya safety kayo anang ato nga paningkamot Eduardo Sanchez sir. Salamat kayo buboy lagahit maayog pagpaminaw diha sa mga kauban nga naminaw ining mga oras. Kevin Roa. Kamusta diha, Kev? Sa itong mga classmates, Don Bosco, mga katropa, Makel Rivera, Eduardo Sanchez, sir. Thank you kayo, sir. Jules Ludikik. Yung pagpaminaw, Thaddeus Young. Good morning, Atty. Ray. Watching from Guadalupe, Cebu City. Good morning, Sir Ed. Salamat sa atong mga tigpaminaw. Elvi Elvina Bait Kagas dyan sa 5th Street des Chera Dulce Inayawan. Of course, di na tumalimtan ang kinapalanggaan ni Sinayawan, number one counselor Lito Comendador, mga katropa. Nagampana yung komendador, Madam Evelyn, diya sa Yan-Yan Slaughterhouse. Nagangilag buutan sa kanyang pag-umangkon, Mark Anthony Apura. Si ang hamiling kapikas nga si Madam LL. Mayong buntag ninyong tanan niya. Lapo-lapo! Lanog-lanog talidos, basak mga katropa, Yus Cañete Celestial. Kaminaw, nagtataw na to karong mga orasa. Salamat kayo kanyong tanan niya. Tugtak na size. 47 na.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
5: XFM.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
9: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
8: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba kusog, yung mututoy! Ayaw!
10: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan. Sister Pain.
13: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikogi na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na!
19: Abli na!
17: Abli na!
19: Yes!
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: Great memories are made around the table. At Bluewater Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach. and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Moma.
5: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 52.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
10: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Now, kining kang Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa, ang paggawas kay... Daghan naman lagi ng gawas. Ito ang mangani si Senador Ligarda, mga katropa. Ang uban sa iyang anak. Well, katawanan kay karon kay si Ombudsman Crispin Remulla. Gusto mo apas dito. Pero dili para kang Ligarda, mga katropa. Para kuno kang Zaldi ko. Kay giingon nga tuwa dito sa nasod France, was Paris. Tanaw ni karong mga katropag unsay development nini. Kay di man iingon anak kasayon nga muadto lang usa ka labaws departamento, gabinete o pareha in our case mga katropag ombudsman. Unya atimanon siya dito sa kining kagamhanang nasyonal sa France. Kinahanglan doon naman ay exchange of formal communication mga katropa. Aron maimbitar ni sila. Gani, katong among pag-adto dito sa Moscow, gidawat mi dito sa local government sa Moscow, mga katropa. Ang formal communication, balik-balik. Ha? Huwag to, mga katropa. Aron masiguro kung kinsang mga muadtog, unsay ilang buhaton dito, kinsay mga kitaon, unsay agenda sa meetings nga ipahigayon, mga katropa. Mauto ang higayon nga dito sa Moscow, nahitabo ang International Transportation Summit, mautog nagkaabot sa dito mga katropa, o ang BRICS Forum. Ang BRICS Forum, mga katropa. Pagpungan sa mga dagko ng mga nasod sa tibuok kalibutan. Mauto ang BRICS Forum. Britain, Russia, India, China, o South Africa. BRICS Plus naman karon mga katropa, na sila gidugang nga uban nga mga nasod nga moapil ining maong kahugpungan. So dili na ingon ana kasayon, pero ambot lang usay pamaagi ini nga ilang adtuon mga katropa dito sa France. Kay kung tua mi asylum si Zaldi ko nga maoy partner mga katropa ining Martin Romualdez. Kaya nagpinahiray naman ni sila karon sa ilang hugaw. Naglinabayay naman din sila sa ilang lapok, which is maayo para sa katawan. Aro mabawaan yun ang tinuod ani mga katropa. Makilatis yun na to ang mga aligasyon, ilabi na ang mga ebidensya nga gipagawas sa masig kahabig. So, murag, ang paagi karon mugawas na sa nasod. Pero pagawas sa nasod, mga katropa, di na pasabot nga makalingkawas sila sa ilang obligasyon o sa ilang accountability. Ay, ganiwan ikaw na unang gawas, Martin Romualdez.
11: What?
1: Wa na may paayos pagawas. Akay ni attempt man kuno mga katropa, pero gipakanaugan mga precautionary hold departure order ang kining di gyud pagawson sa nasod. Motong wa gyud ka iskirda mga katropa pag tan-aw niya nga ana man sini intel. Hapitanan na ang departamento ani gihugawan go. Sa bisag asang departamento na ani impluwensya. Na ani mga mall, na ani mga espiya mga katropa. So paggawas warrant, kay Bowden siya. Paggawas warrant, ang iyan lang gitawgan, ang ospital na yun, nga nabay room. Kaya isiguro ang oxygen, o ang hose, o ang IV, para sakit kayo tanahon. Masakiton kayo sa tanahon mga katropa. Amo man ang pagiha. Wa naman siya kagawasan. Di naman kaipsot. Ato adin to. So dito lang siya gimagshot, dito siya gibooking, dito siya gipingerprinting, dito dito tanong. Pero kining uban ng gawas pa, which is misman, uy, unsa man to? Boyskirt na to si Cayetano, silang Alan o si Pia. Ingon kay Sping, ayang mortal enemy karong mga adlawa. Tengay kabalakan, kay padayon pang investigasyon, gipahil pa na ko dito sa umbud.

ng igsoon nga si Pia. Suma pa sa BI, Bureau of Immigration, wala may hold departure order o derogatory record batok sa duha ka mga senador nga magkapugong kanila sa legal nga paggawa sa nasod. I-relax sa doon, kay stressful kay mo niya. Kay makasukol man eh, mga abogado man eh, mga katulong, makasukol ni. Ano lagi kung drawingan kay kawag yung kay ikasukol. Abogado bitaw si Rodante Marcoleta, mga katropa. Kung mag-isgutag na ipinakalimpyong senador niya, Marcoleta, nga naman. Wapag yun ang kakupot o pundo senado. Wapag yun kausap na tuwing, mga katropa, pagka-senador, gipriso na. Isang bahig gahom o power, bahin sa influence o influenza. Gigamit, mga katropa, bahin sa pundo, pag-insert niya. Pero kanang tanan niya, daanay daghang ipang insert. Sa nagkadaiya nga posisyon nga ilang ikuptan sa wa pa sila mas senador, mga katropa. Mauna nga, kuyawan gano'n sila nga inigbalis panahon. Inig tuyok sa hangin, mga katropa, 2028. Sus in town. Inig panahong Sara Duterte. Impas ding tanan. Mga lagi kapait ba? Asa man ta po nito, nana? Itang katauhan yan nung mga mamumuo, mga katropa. Apil man ta. Kaya unta, sa paggukod inin nila, public funds, accountability. Ang atong singgit ini, pareha ining ilang gisinggit karon kunway. Dili mabiyaan ang katawhan. Dahil daghang mga trabaho mga bot, daghang negosyong mabuksan, karon employment opportunities abunda. Dili maglisod ang katawhan. Ang presyo mabalik na normal. Mapugan kining inflation, maubos-ubusan. Kining presyo sa krudo, lana, uban produktong petrolyo, mukus-us mga katropa. Muligon ang atong peso batok dolyar. Ang problema sa housing, atiman sab sa kagamhan ng nasyonal. Ang atong kadanan, ang atong flood control project in town, matarong-tarong na niya. Idapat niya kung sa'y angayong idapat o asa dapit idapat. Maunay atong pag-asa o pag-ampo, mga katropa, nga muabot ng panahon na. Of course, gugdon sa natong mga kawatan. Di ba pwede nga makwits lang, mga katropa? Nakita ang duha ka magsuon, mga katropa, dito sa naiya atong Miyerkules. Huwag ikatahong milupad paingon sa Singapore. Panwa naghihatag ang detalye sa Bureau of Immigration tungod sa Data Privacy Act. Iimbestigaran karon si NBI ang posibleng papel ni Alan Caetano sa giingong irregularidad sa pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games. Din siyang nangu isip pa mga ganda mga katropa sa Organizing Committee. Itanaw sa Ombudsman ang may ebidensya ang gisumite ni Ping Lacson bahayon si giingong anomalous nga infrastructure projects dito sa Taguig. Apan kining tanan gihimakak ni Alan Caetano, mga katropa. Samtang miingon Senate President Sherwin Gatchalian ug Senate President Pro Tempore Tito Soto nga di na kinahanglang mangayog permisong masinador alang sa personal nga biyahe ngadto sa gawas sa nasod. Di ba pwede man mangayog permiso ng mga yano nga mga government employee bisag mularga lang diha sa silingan nga mga nasod. Mangayo mag-authority to travel. Taka, nasab ni sila. Ay, authority to travel. Pabu ka ba, anak? Kaya yung mga staff mo ay gahikay, anak. Pero tanan nga na as gobyerno, mangayog authority to travel. Kaya di tapagawson sa mga immigration officer sa ubang nasun. Tapagawson, deris nasun, paingon nga doon sa ubang nasun. Kung wata niya ng authority to travel. Ano sila kay Bao? Ano yung mga katropa kay Daulim sa Manila? Taga naman sila dokumento. Inig abot sa airport. Kanya pakita nila. Wag yun ipakialam. Ang pahita. Archie Montesilio Brad, mayong buntag niya. Uban sa imong pamilya. Salamat kayo sa imong paghapit nining atong programa. Karong mga orasa. Angel Sheen Humawan. Good morning. Salamat kayo, Madam Angel. Susan Gialon. Ang pagpaminaw ninyo di agaw, Master Ikin Caniga Jr. Atong pinalanggang konsehal di Barangay Dayas, pinanguluhang Cup Idol Freddy Esmas. Atong kapitang accountant mo, ito pang hait kayo. Salamat kayo kanyang tanan diha. O ilabinas pagpahigay sa Cebu Fighting Championship diha mismo sa Barangay Dayas.
aron manumbalik mga

0: tropang ganas katawan ilamina sa mga sa discipline nga martial arts nga mapakita nila ilang abilidad ug mahuna tong mga potential sa mga batan-on mga katawan. Ano ni amo kaniadto si Yauyan ug ang gada na mo si Master Ikin Kaniga Jr. Kamusta na tol? Aga Rago Brothers Des Court of Appeals, Cesar ug Chester Rago. Si Maring Verna, mayong pagpamina sa itong mga kauban niya. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong suporta sa kanunay. Og diha sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative, ang atog palanggang loan officer. Kaon na itong loan officer mga katropag, hindi kita ka-loan. Kung wa may paningkamot na itong loan officer, Bernard Mignosa. Mayong buntag niya, Bern. Si Manager Madam Janet. Sa itong Chairman of the Board, itong mga Members Board of Directors. Huwag itong mga kauban niya, mga personnel. Huwag diya sa ato nga tindahan sa grocery hand. Diya sa ato nga Co-op Mart. Salamat kayo kaninyong nining usa kada kong komunidad mga katuropa sa itong mga miyembro sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Sir Ernesto Elizondo Jr. Sir, mayong pagpaminaw. Salamat kayo sa imo suporta sa kanila. Edgar Ayan Kilato. Ay, kumusta? Good morning, Debran. Mayong buntag kaninyong tanan. Inday Bibi Adin Malikay. Good morning. Atong takna, mga katropa, alas 7.
1: It's Time Check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: XFM.
3: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Research ko ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan,

0: Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niya mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, dyan kong gabainit. Unya magsigi pa dyan kong

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog Araundan. Yun na pa. Ano si Kim na ni mong hikap ng agwa?
2: Nalawag yung kaming hawan pa.
1: Ang sumayang magiging kaming hawan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tatao at nagturbo kita ko.
2: Ang giminaw yung ko eh.
1: Ang sumayang kaming hawan ni mong asigin mong hikap ng agwa.
2: Naaman ko kung ano sa una.
3: Ayaw!
4: Exciting!
0: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:10 na.
0: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
12: XFM Headlines.
11: Og karon ang hanay sa mga balita adlaw nga Biyernes, Setyembre 11, tuig 2025. LTO may pagawas og show cause order batok sa amahan ni Dumanhog Mayor Gongonhika subay sa hit and run incident.
0: Kasikas Express balita.
11: Sa kauluhan Sandigan Bayan, ni Mandos pagbalhin kang Romualdez adtos New Quezon City Jail sa payatas.
0: Kasikas Express balita.
11: Sa gawasan nasod, Mount Fuji sa Japan, gibahan, duha na rescue.
0: Kasikas Express balita.
11: sa business news. Presyos produktong petrolyos global market. Misa kag kapin, usa kag atus kadulyar kada baril.
3: Kasikas Express Balita.
11: Sa health news, varicose veins. Dili pasagdan aron malikayan ang komplikasyon.
3: Kasikas Express Balita.
11: Sa XFM trending, placards mga nalista, batok ni BBM. Giilog o gigisi?
3: Kasikas Express Balita.
11: Sa sports news, lineup sa Gilas Pilipinas. Kompleto na alang sa Asian Games.
3: Kasikas Express Balita.
11: Sa showbiz news, ex-husband ni Ay-Ay de las Alas, gikasal na?
3: Kasikas Express Balita.
11: Sa balitang ex-special, 254 karolyo sa toilet paper na balanse sa lalaki sa iyang ulo.
3: Kasikas Express Balita.
11: Ni-issue show cause order ang LTO batok ang attorney Edgar Hika nga giilang driver sa usa ka Mercedes-Benz nga gingong nalambigit sa usa ka insidente sa hit and run dito sa may Virama, Dakbayan sa Subo. Base sa inisyal nga impormasyon na dawat sa LTO, giingong nakabangga ang maong sakyanan og pipila ka mga motorsiklo sa wa pa kini mipadayon paingon sa San Nicolas. Di nakabangga na sab kinig usa ka bakery. Ingon usab ang misuway ang mga awtoridad pagpatumas balaod sa pagpahunong sa maong sakyanan apan gikatahong ni padayon kini sa pagmaneho. Ipaubos na karon sa administrative investigation ang maong insidente aron sa pagsuta kung aduna bay na ang kong kalapasan sa Tony Hika sa land transportation laws lakip na reckless o imprudent operation of a motor vehicle o walay pag-amping sa pagpadagan sa sakyanan. Ingon man ang mga obligasyon sa driver nga nanambigit sa usa ka disgrasya sa kadanan. Gimanduan si Atty. Hika nga muatubang sa LTO 7 Operations Division o musumitig sinuwat nga komento o katinawan uban ang mga mahinungdanong dokumento o ebidensya. Samtang nagpadayon ang investigasyon, gipugnan o temporaryong gisuspenso ang iyang lisensya sa pag-drive samtang ang sakyanang nalambigit sa insidente gibutang usab ubos sa alarm.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang dukan, balitang salukan.
11: Gikonfirmar ni Greg Rodriguez, Executive Director sa COSAP, nga lima ka mga empleyado City Hall ang nagpositibo sa surprise drug test. Og nagpositibo gihapon sa confirmatory test. Tulo kanila nagikan sa disaster office samtang duha gagikan sa sports center. Mato ni Rodriguez nga ang 50 mga job order employees. Dugang pa niya nga adlaw na sutang nagpositibo sila sa illegal nga drogas, diha dayon sila gisuspenso. Ang mga nalambigit nga mga empleyado, mamahimong mupaubos sa unom kabuan nga rehabilitasyon. Samtang magdepende kang Mayor Nestor Archival kung dawaton pa pagbalik ang mga nagpositibo kung mahumana sa ilang rehabilitasyon.
3: Kasikas Express Balita.
11: Ibalhin sa New Quezon City Jail sa Payatas si County House Speaker Martin Romaldez kumangimando sa Sandigan Bayan 3rd Division ang iyang pag-transfer ngadto sa BJMP. Mao kini ang detention facility din anaakiron silang Senador Rodante Marcoleta o Jinggoy Estrada o kanhi magbabalawd Mike Defensor nga nag-atubang o mga klasong plunder. Gimando ang pagbalhin samtang gisgutan sa korte ang hangyo ni Romualdez nga ipadayon ang iyang hospital arrest diya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Apan sumas PNP, wa makatambong si Romualdez sa hearing tungod sa giingon sa iyang mga doktor nga dili siya medically fit nga mubiyahe. Gihangyo ni Romualdez nga magpamilin sa ospital tungod sa iyang kondisyon sa panglawas. Lakip ang heart disease, type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia o hypothyroidism. Supak nini ang ombudsman o ilang gihangyo nga ibalhin siya sa PNP General Hospital dito sa Camp Crame. Nakaukuman sa Sandigan Bayan ngayon pagkayo ng arraignment ni Romualdez karong Setyembre 14, alas 8:30 buntag. Nag-atubang si Romualdez og non-bailable plunder case nga nagkantinad og 7.44 bilyones pesos nga nalambigit sa flood control corruption scandal.
3: Kasikas Express Balita.
11: Migawas sa nasod si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano taliwas sa mga investigasyon sa aligasyon batok kaniya. Gikonfirmar sa Bureau of Immigration nga naas gawas sa nasod si Cayetano o ang iyang igsoon nga si Pia. Suma sa BI, walay hold departure order o derogatory record batok sa duha nga magkapugong kanila sa legal nga pagawas sa nasod. Nakita ang duha sa NAIA o gikatahong milupad paingon sa Singapore apan wa na maghatag dugang pagdetalye ang BI tungod sa Data Privacy Act. Giimbestigahan karon sa NBI ang posibleng papel ni Cayetano sa giingong mga irregularidad sa pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games. Diin siya ang nanguho sa organizing committee. Gitan-aw usab sa ombudsman ang mga ebidensya nga gisumite ni Senador Ping Lacson bahin sa giingong anomalous infrastructure projects dito sa siyudad sa Tagig. Apan gimakakning tanan ni Cayetano samtang miingon si Senate President Sherwin Gatchalian ug Senate President Pro Tempore Vicente Soto nga dili kinahanglan mga ipermiso ang mga senador alang sa personal nga biyahe ngadto sa gawas sa nasod.
3: Kasikas Express Balita.
11: Gibasura sa Tagig City Prosecutor's Office ang reklamong perjury nagisangat ni Vice Presidente Sara Duterte batok sa self-confessed bagman nga si Ramil Madriaga. Sumaas mga prosecutors, gibasurang reklamo tungod sa kakuwang sa prima facie evidence o igong ebidensya magkasuporta pagpasakag kaso o adunay makatarunganong posibilidad nga makonbikto ang gireklamo. Nagikan ang reklamo sa mga affidavits ni Madriaga nga nagdugtong kang Duterte sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ug sa paggamit sa confidential fund.
3: Kasikas Express Balita.
12: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
11: Gipahimangnuan sa Philippine Embassy sa Hanoi ang mga Pinoy nga mobisita sa Vietnam nga magkuhag travel insurance alang sa posibleng medical emergency. Taliwas mga insidente sa food poisoning sa mga nasod. Gidasig usab sa imbada ang mga Pilipino nga mag-amping sa pagkaon pag-inom og tubig ug siguraduhon nga hustong sanitasyon. Suma sa datos Vietnam Ministry of Health. Nagipatik sa embahada, 84 ka food poisoning outbreaks ang natala sa Vietnam niadtong tuig 2025 nga nakaapekto sa 2301 ka mga tao ug nagkapatay 16. Sa unom ka buwan pa lang sa tuig 2026, naka-record ang Vietnam og 58 ka outbreaks sa food poisoning nga nakapekto sa 1573 ka mga tao ug nakapatay ug napo.
3: Kasikas Express Balita.
12: Balita sa international. Balita sa international.
11: Miigo ang landslide sa usas mga nag-unang agianan nga gigamit sa pagkatkat sa Mount Fuji sa Japan. Human kusog nga mibundak ang ulan sa sintrong bahin sa maong nasod. Tulo ka mga sakyanan ang natabunan sa nahugno nga yuta apan wa pay ka taho nga nasamdan o namatay. Suma sa Japan Meteorological Agency, human kini sa kusog nga pag-uwan sa kabukiran sa Shizuoka Prefecture. Sukad pa niya ito nga Martes gabi. Gisirado usab sa Fuji Subaru Line. Usa sa mga nag-unang dalan paingon sa Mount Fuji tungod sa kusog nga ulan. Samtang duha ka climber ang nakitang way panimuot sa mga agianan sa Mount Fuji. Sayo ni atong Miyerkules, gipadana ang mountain rescue teams kapulisan aron mutabang sa operasyon. Nagpadayon ang kusog nga ulan hangtod kagahapon adlaw sa amihanang sidlakan tungod sa kasadpang bahin sa nasod Japan.
3: Kasikas Express Balita.
12: Balita sa international. Balita sa international.
11: May angkon ang nasod Iran nga sila mo'y responsableng may atake sa 20 ka mga barko nga misuway pag-agi sa Strait of Hormuz. Lakip ng duha ka mga barko sa Amerika, 8 ka oil tanker ug napo ka barko nga wa musud sa ilang pahimangno. Gipalapdan usab sa Iran ang prohibited zone ngadto sa pipila ka bahin sa Gulf of Oman ug Arabian Sea samtang nagpadayon ang ilang blockade sa Strait of Hormuz nga kasagarang agianan sa hapit ikalima sa supply sa lana og liquefied natural gas sa tibuok kalibutan. Tungod sa nagkagarabing panagbangi-tali sa Iran ug Amerika, isa kapag-usab sa labaw $100 kada baril ang presyo sa Brent crude.
13: Kasikas Express Balita.
11: Atong takna alas 7:21 na.
14: Time Check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
15: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
16: Marino, sorry sa kong atlet. Hindi ko nagsakit. Mayroon mo ito ni inong poog Santone Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Hindi na masakit akong poog. Pasalamat ako na naayo sa Santone Plus.
17: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
15: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
18: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
19: Ay, lalong gamugot mo na imong dagway.
20: Ah, sakit kaya kong tiyan lula.
19: Yan naman.
20: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
19: Mali na nga kape ang imong giinom.
20: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
23: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
22: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
23: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita ang magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilaparo.
22: Ay,
10: exciting!
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
24: Available sa mga butika.
25: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
26: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
25: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
27: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Abli na.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
11: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time is 7:25.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Kasikas Express. Balita.
5: XFM Business News.
11: Sa kasika sa patigayon, presyos produktong petroleos global market, misakag kapin o segetos kadulyar kada baril. Si katropang Crystal Joy Villarca, sorry po.
6: Misaka sa kapin $100 kada baril ang Brent crude oil tungod sa nagkagabing tensyon sa Middle East nga nagpaabot og gabalaka sa supply sa enerhiya og inflation. Misaka og hangtod 3% ang Brent crude futures ngadto sa $100 kada baril unang higayon sukad Hulyo 24 nga milapas kini sa $100. Naisgutan ang pag-atake sa Iran batok sa usa ka US base sa Jordan ug ang pag-atake sa mga barko sa mong rehiyon isip pipila sa hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana. Tungod sa mas mahal nga enerhiya, mikunhod usab ang global stock markets tungod sa kabalaka nga mahimong magpabiling taas ang inflation ug magpadayon ang mga central banks sa masugot nga monetary policy. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
5: XFM Health News.
11: Sa Kasikas, varicose veins, dili pasagdan aron makalikayan ang komplikasyon. So ginlan tanini ni katropang Ana May Perez.
7: Ang varicose veins mao ang paghubag o paglutaw sa mga ugat, kasagaran sa mga bitiis, tungod sa pagkaluya sa mga balbula sa ugat nga maoy mutabang sa pagbalik sa dugo ngadto sa kasing-kasing. Kasagarang sintomas niini ang makita nga baliko o nang hubag nga mga ugat, pagbati o kabugat o kasakit sa mga bitiis, pangatol o muscle cramps ilabi na human o dugay nga pagbarog o paglingkod. Aron balikayan nga musamot, girekomenda ang regular nga paglihok o paglakaw, paglikay sa dugay nga paglingkod o pagbarog, pagpataas sa bitiis kung mapahuway o pagmintinar sa hustong timbang. Kung grabe na ang kasakit, adunay paghubag samad sa panit o kalit nga paghubag sa usa ka bitiis, importante ang magpakonsulta sa doktor aron ma-examine o matambalan sa hustong paagi. Mga katropa, adlaw-adlaw ang painom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
5: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
11: Placards mga relista batok ni Bongbong Marcos. Gipang ilog o gigisi si katropang Philip Siruhano sa Sugilano nini.
8: Nagprotesta sulod sa Grand Hyatt Hotel sa Bonifacio Global City o BGC ang pipila ka mga aktivista kagahapong adlawa samtang nagparayon ang Investors Forum alang sa Luzon Economic Corridor. Mitambong isip keynote as speaker sa maong forum si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gikundina sa mga aktivista ang administrasyon ni Marcos nga ilang gitawag og tuta sa mga Amerikano tungod sa gingon nilang pagbaligya sa interes sa Pilipinas nga dira sa Estados Unidos. Ilabi na kilabot sa Pax Silica Initiative. So, sa ka-video, makita usab ang insidente. Din giilog o gikumot sa usa ka tao ang mga placard na gibit-bit sa mga rallyista. Tungod ni ini, misamot ang tensyon tali sa mga polis o mga nagprotesta. Upat ka mga paralegal nga mi-appeal sa protesta. Ang gikatahong gidakop sa kapulisan na samtang mikatag sa social media. Ang mga hulagway nga nagpakita sa pipila ka mga polis o aktivista na samdan at kontrolya sa maong protesta. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakin na ginsa na problema na sila nalawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kina niya certified Turbo user, katropang Philip Sarohano, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
4: XFM Archives.
11: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaagi sa mangoy kuyay, Doc JJ.
12: Niadtong September 11, 1917, natao sa Sarat, Ilocos Norte si Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos, ang ikanapo nga presidente sa Pilipinas ug usa ka labing kontrobersyal nga leader sa kasaysayan sa nasod. Una siyang nailhan isip abtik nga abogado ug politiko, nagsilbi siya isip kongresista, senador ug Senate president sa wala pa nahimong presidente niadtong 1965. Sa iyang unang termino, gipadayon ni Marcos ang dagkong proyekto sa infrastruktura o ang mga programa sa agrikultura. Apan, misamot ang krisis sa ekonomiya o ang mga protesta atol sa iyang ikaduhang termino. Niadtong September 21, 1972, ideklarar niya ang martial law pinaagi sa Proclamation No. 1081. Gisuspenso ang Kongreso, gisirhan ang pipila ka mga media outlets o gidakop ang mga kritiko sa gobyerno. Human sa pagpatay kang opposition leader Benigno Ninoy Aquino Jr. niadtong 1983, misamot ang pagsupak batok sa iyang administrasyon. Sa 1986, napugo si Marcos sa pagpatawag ug snap election batok kang Corazon Aquino. Misunod ang mga People Power Revolution nga mitapos sa iyang pagkapresidente. Niadtong Pebrero 25, 1986, mibiya si Marcos og ang iyang pamilya sa Malacañang og Bipuyo sa Hawaii. Hangtod sa iyang pagkamatay niadtong September 28, 1989, sa edad nga 72. Kung gusto kang malig-on ang imong resistensya pag tumar og Santon Vitamin C, ang alkaline og non-acidic vitamin C. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Doc JJ, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
11: Atong takna, alas 7:33 na.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
13: XFM.
15: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
17: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Grace, sa una.

0: kape nga herbal. Ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid. Karon tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ako maglibana o napadong, mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko, mga babaeng bayaran.
4: Hi sir, mga bang ka?
5: Yaks, kaluod.
4: Manong luod man sir?
5: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaon sa kong asawa.
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
4: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach. And moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
0: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:40.
6: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
5: Sa Kasikas paugnats kusog, line up sa Gilas Pilipinas, kompleto na alang sa Asian Games. Si Katrobang Gyro Viking, Sandy Talye.
7: Kompleto na ang 12 ka players sa Gilas Pilipinas alang sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Gikumpirma ni head coach Tim Cone nga si Calvin Oftana ang mupuno sa ikadusi nga pwesto nga una nang gitagana alang kang Justin Brawley nga nagpaayo pa sa iyang injury. Apil na si Oftana sa ensayo sa Gilas ug gisaliga ni Cone nga dali siyang makasulod sa sistema sa team tungod sa iyang kasinatian sa national team. Si Oftana mausab ang bugtong miyembro sa kasamtangang Gilas roster nga nakadaog og gold medal sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Kauban niya sa Gilas sila si RG Abarientos, Jerek Bansi, Justin Aranya, Justin Baltazar, Cedric Barfield, Brandon Bates, Robert Bullock, Brandon Gamelas-Ruzer, Zav Lucero, Adrian Nukum, ug Dan Troliano. Sugdan sa Gilas ang ilang kampanya batok sa Bahrain karong Adlawa, September 11, sundan sa Kazakhstan sa September 12, ug China sa September 14. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinayon yung katropang Gyro by King X FM News.
6: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
8: Isang araw nagmamaneho sa
5: atong i-check ang Kasikas sa gawas. Unsa ka traffic adlaw Biyernes karon? On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
6: Live report.
5: Good morning, katropang Eric.
9: Good morning sa mga katropa na to, no, sa XFM 18.3. Thanks God, it's Friday, TCIF. Katropang ini pang attorney Ray, karong mga oras, nagbadas-badas na nilis sa gawas ng bahin, katropang Ray, mga kahigalaan po. So far, so good, no? Sa ato sa Malabsaban, gikan sa Bulacau area, paingon sa Dilis may mambalik, blowing lagi kayong dagis traffic. Kaya pang tayo mga kaigilan kayong stoplight, dito pa man tusunahan sa manang dere, blowing lagi kayo, no? Light traffic, ato magkita na mga tayo. Walay bumper-to-bumper situation ni mga oras na Dilis may enbakalsok. Katro pag ato ni mga kaigilan kayo lagi, awa pa man gihapo ay klase sa mga mga pampubliko ng mga tunghaan, no? Morning, bikin ana pod ka hot dire supposedly busy na ni kay naa dire ang usus mga pampubliko nga tungod kadto pang mambaling elementary school pero upside ingaw kadto pang dire kay lagi way classes sa mga pampublikong tungaan
2: na nadulusab sa mga kining nagunang kadalanan. Oh, so far, so good po. Mag-isgong tao. Lakas sa panahon, tinisgong sa bahin. Huwag pagkaling si Huwag pag one isgong lang karong mga oras sa katong mga tunay. One din ta, no? Sa mga magbaklay in town or di ba ka-reading public, ha? Pero mas mayo. Di magkumpiyansa din pa yung tunay kapote kay kaso mupundak o karit ng uwan. Doon ay proteksyon sa panglawan o kalawasan. Kinatusap na kini mga reading public mga trabahante nga mo biyahe karo ka muntaga ito mga tunay mga kahigalaan po. Kanya sa itong pag-alinaw sa mga itong mga areas pagbalas na itong kagayina sa SRP. So far, so good po. Ito mga tunay, maligyan ang tapakita sa monitoring ito mga rap-rap mga kahigalaan po da? Sa itong Cebu City Transportation Office, CCTO po. Da? Diin, tungod sa counter flow lane, 6-8 a.m. So ang atong SRP, binta-binta yung ito mga tunay mga kahigalaan po. Da? Yung hapsay na, no? Ang dagan usab sa trapiko kining counter flow lane sa Cebu South Coastal Road corner F Bistel Street paingon usab sa northbound katrapaga attorney Ray mga kaigalan ari po taas mga panagbangga no subong ang plan dugon diri sa MC Cuenco Andox Mapolo natoy pedestrian versus motorcycle bagan ang 527 karo ka buntag katrapaga attorney mga kaigalan ya dito po sa may Governor Cuenca, Phoenix Gas Station, Manila area, katupang Andre, pedestrian versus sedan versus taxi. So, subong ang palandungan, harapin na kami sa kinabuhin taon, katupang Andre. So, sa itong mga pedestrian, amping ganyan taon, no? Lingi ganyan taon sa pag-kwandya, labang, o di ba ka sa ato-usap ng mga konitor, kung nai ining skywalk, ato lang inaagin taon sa skywalk para makalikay tas disgrasya, mga pedestrian. O kining atong mag-backlight in town ng mga road users katrapang ato rin mga kaigalaan po. Kini pong disabled vehicle kagabi naman ni. So far katrapang ato rin, no? Bawara niya mga disgrasya po nga din sa mga paludo kong karamuntaga driver nga nalambig sa mga pedestrian katrapang ato rin mga kaigalaan. Yung mga katropa, para uptick lang si kondisyon mo mga kaigalaan sa inyo sa mga pag-maneho, sa inyo sa mga pag- biyahe karong kabuntaga, dapat ninyo na nga ito sa mga paminsar, reflexes mga kaigalan, driving IQ das ng mga drivers sa pangapi mo. O guys, Santo Plans Comics, makatabang po ni kay Linaw, Tinaw, kayo ang inyo sa mga pangunauna ng mga kaigalan, nindot ang inyong response sa mga emergency situations. Spot, ha? So sa mga katropa, pangapi mo, ay inyong kalimdi, kapi, nga girma, si Yes, Incorporated, Santo Plans Comics. Alang, sa Ligusan, Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
10: Live report.
5: Salamat katulong Eric Amaro sa imong report. Nagatod sa itong oras, alas 7:46 na.
10: Portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
5: Sa kasika sa showbiz, ex-husband ni Ay de las Alas gikasal na Inday Marta Chikahita.
12: Ato showbiz karoon, nagpangasal na ang ex-husband ni comedy queen Ay de las Alas na si Gerald Sipayan sa iyang non-showbiz girlfriend nga si Nadine. Nahimong sentro sa social media ang ilang kasal o man may katagin yung mga litrato gikan sa ilang wedding ceremony. Base sa mga report, gihimo ang seremonya dito sa San Francisco City Hall sa Estados Unidos. Ngayong Marso, gikompirma nga divorce na si Ay o Giran. Kapin sa usaka tuig human unang may paibaw ang komedyana nga nagbuwag na sila. Wapay opisyal nga pahayag si Ay ay kabahin sa pagpakasal bag-usab sa iyang kaniba na apan niya itong Pebrero 2025 sa usan niya ka-Facebook post ipaambit ni Ay nga nakapalit og bagong singsing si Gerald alang sa iyang bagong karelasyon na iyang gitawag og cheater. Bako ito atong showbiz karon mga katropay mo kalimot sa pagtumharog santon vitamin C doon ikaw pag-usap-usap ang itong panahon karon alkaline base ka vitamin C mga katropa alang sa nagkahiusa ang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa pang Marta, XFM News.
10: Kasikas Express Balita.
13: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
5: 254 karolyos toilet paper na balansi sa lalaki sa iyang ulo. Sa istorya ha, katropang Raybox.
12: Nakabreak sa iyang kaugalingong Guinness World Record si David Rush humaniya mabalanse ang 254 karolyo sa toilet paper sa iyang ulo. Una niyang nabutang ang record nga 101 karolyo niya atong 2021 ug nabawi kini niya atong Mayo 2025 pinaagi sa 195 karolyo. Sa iyang bag-ong pagsuway sa niaging buwan, nalampasan niya ang 30 segundos nga gikinahanglan sa Guinness World Records ug nagpabilin nga balance ang 254 karolyo sulod sa usa ka minuto ug 12 segundos. Si Rush adunay kapin 200 ka Guinness World Records titles. Kuya, wag ka bilid na tawa na maigi mo balance sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katrupa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
14: Kasikas Express Balita.
15: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
5: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Lopez.
16: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa basahon ni Santiago 5:16 ngadto sa 18 nag-ingon. Ang pag-ampo sa taong matarong dako ug kahimuan. Si Elias usa ka tawo nga sama kanato ug kinaiya. Ug sa iyang pag-ampo siya nag-ampo nga dili unta magulan. Ug wala kini mulan sa yuta sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka bulan. Unya siya nag-ampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta naghatag sa mga abot niini. Ang maong tipik sa kasulatan mga katropa nagbutyag nga ang pag-ampo sa taong matarong paminawon gayud sa Dios. Ang taong matarong nga gipasabot sa kasulatan mao ang tao kansang mga sala gipasaylo na sa Dios. Inungdan nga natawag na siyang matarong ug ang iyang mga pag-ampo muabot gayud sa trono sa grasya sa Dios. Si Propeta Elias nga nakahimo og mga milagro ipaila sa Biblia nga usa lamang ka tawo nga susama kanato. Aduna usab siya kapakyasan og kahuyangon. Apan gihatagan gihapon og kabukaton sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Inigumikan kay napasaylo man ang iyang mga sala ug himo na siyang matarong at ubangan sa Dios. Busa atong hangpon ang iyang kapasayloan. Ug dawaton ta ang iyang pagkamatarong aron ang atong pag-ampo susama kang Elias dako gayod ug kahimuan.
14: Kasikas Express Balita.
5: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
14: Kasikas kauban si Attorney Ray Gialon.
5: Mosunod ang Bull's Eye. Sangan na lang usab sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Janley Biking. Atong news director, Philip Seruano. Atong mga kawang news reporters o news writers. Atong partner, there is Master Control, Rap Rap Barry. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nanuhog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tapak Yes to Health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remy Litooy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang

0: ko pa mahal sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higop ni Masa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mang gusti. Malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, wala'y ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold.
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
7: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa.